0: Ibayo, tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
1: Taway kay ang immune system ani dok.
0: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
1: Of course.
0: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay dok ang ditribayo.
0: Correct, no? Pasabot kung ditri ra imuhang inom, police station ra inaan nimo. Pero kung gainom ka og ditribayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkatagan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og ditribayo over plain ditri. Apan dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: At ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
1: Ayawg, abusohon.
2: Kamu ba iti gamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Ang higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa bundag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Program

Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Mga importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. Tayo na!

0: Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Apo, dali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
4: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
5: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
6: Apil na sa EQ Diapers Eve Raffle Promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee Product Kids Party Package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
7: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kon sa sinugdanan magwanta pa nimo sa kadugayan ana mas musamot pa lisod itrabaho magpingit ka sa kasakit unsaon na lang ang deadlines kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data M18 December 2025 Dolphinal works in as fast as 15 minutes mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, pangwagtang ang sakit na sawaya na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kung mag-uwan o niya kalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatnon, ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman, ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang NewZep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang kaepektibo sa Solmiox for Kids o NewZep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of NewZep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May mga nakadaan! og na sa Bayud Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
9: Congratulations! Week 4 winners
8: sa 2,000 pesos cash nga silang
9: Felisa Susvilla sa Iscario,
8: Arceli Luon
9: sa Talisay,
8: Johnny Lynn Librando
9: sa Colon,
8: Renalyn Rico sa Colon.
9: Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si
8: Peter Sapido
9: sa Ayala.
8: Padayon lang ang alagang Bayud Jessic
9: maong apil na
8: kay basin ikaw ang musunod nga makadaog.
9: Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil.
8: Ingat!
10: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
11: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Bayud Jessic. Ang Bayud Jessic bitbit sa Swerte Raffle Promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon ay exciting games at papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat!
10: Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
12: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
12: Ay, wala ko'y sukli.
13: Walay sukli.
14: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
15: Secure with GCash Login Safe.
16: Biometrics authorization, usa mo bayad.
17: Sakto payments, secure checkouts.
18: Pay online with GCash.
19: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bank Sentral ng Pilipinas.
2: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina, PH Care.
2: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
6: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
9: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
8: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
10: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads.
1: With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Uy, 150 over 100 man.
4: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
3: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
4: Ay.
5: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduwa ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pagyod sama sa pomegranate.
6: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
7: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Nag-init na pod. Vacation ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mabuhay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: Mayong buntag sa tanan. Karon, atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP, ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rush Boy Nationwide!
2: Kidney care time.
3: Wala na ko mag-dialysis. Oh, miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ining kidney care. Oh, naayo man akong kuhan lawas ng balik bang pag-kondisyon.
4: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
5: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan mang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Tayo na!

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
0: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
4: Kau na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
3: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
4: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
3: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
5: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: Hey! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
9: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
10: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
9: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
10: Hantod na, ubos ko sa ka karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Mahalaga ng paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte Siguradu a kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
15: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
16: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
17: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa Alagang Handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog og 100,000 pesos. Kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 PM sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon ang exciting games og papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na og nagtanaw sa IFM Cebu og DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
18: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
19: Ay, wala ko'y sisilyo.
18: Ay, wala ko'y sukli.
20: Walay sukli.
21: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
22: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
23: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
24: Girl, after work fresh gyapon ka?
25: Ako murag kapoy nakayot tan-awon.
24: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
25: Worth it?
24: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh barefaced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
26: Glow Pond's Miracle.
27: Ang galing! Pang matagalan!
28: Parang tayo lang, han.
29: Everest Appliances.
27: Babe, ano ever best decision mo in life?
28: Siyempre, building a home with you.
29: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
30: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
31: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil & Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer.
32: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
33: DYHB RMN Cebu, the official number one.
34: Radyo mo nationwide.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Rasha Boy! Nationwide!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget? So

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: 9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo.
5: Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash.
6: Terms and conditions apply.
5: Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
7: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
9: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon C+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
10: Pag Enervon C+ na!
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung mag-uwan o nya kalit nga mo init, murag walay hunong ang sipon og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat abansi daan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
4: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
5: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic, bit-bit sa swerte raffle promo. Apas na sa tsansa ni mong makadaog o 100,000 pesos. Kita-kit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Doon na exciting games o papremyo. Siguraduha na maka-appeal ka na o nagtanaw sa IFM Cebu o DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. For DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
10: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget. So

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries. Na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumaka bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Hey! Kidney care time!
1: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko ka-concentrate og trabaho.
5: Okay, so nga nagka-kidney stone nung nagka-og UTI?
1: Sa sige na ako ka-og parat, nainom na akong soft drinks o sa junk food.
5: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
1: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi.
6: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
16: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
17: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
15: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
17: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
15: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
17: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
18: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methosalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
20: Play!

0: Ngayon, paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
1: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, niarang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
0: Vertigon! Balik ka-uptick adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para sigurado.
4: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ECS!
8: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Panitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
4: Hey! Kidney care time!
5: Wala na akong mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Kung naayaw man akong kuhang lawas, balik bang pag-kondisyon?
6: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
7: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Ako eh, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, balat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Suot sa 8 ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
16: Mga kasama, hapit na ang grand draw sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic bitbit sa swerte raffle promo. Apas na sa chance nimong makadaog og 100,000 pesos sa kitakit sa grand draw sa September 30, 2026, 2 p.m. sa Barangay Lorega, Cebu City. Dunay exciting games ug papremyo. Siguraduha na maka-apil ka na ug nagtan-aw sa IFM Cebu ug DYHP Cebu Facebook page. Basin ikaw na ang makadaog. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. Per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
17: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
20: Ay, wala ko'y sisilyo.
19: Ay, wala ko'y sukli.
21: Walay sukli.
22: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian.
23: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
24: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.
25: Ang kinis na niya.
26: In fairness, nag-glow up.
25: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ay nako, ayan, kasi ano, ang hihilig kasi sa magagandang lalaki, ang hihilig sa magandang babae, o ano na pala nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig ko lang kayo sa sasabihin ko, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay, yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap, at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang, pagkat magagandang lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras, pagod, hirap, at sa labi, ngunit handang-handang iwanan ka.

0: kung anong nangyari. Nang may na-date akong isang pangit na babae, manliligaw daw niya ay talaga ang daming ngunit nang shy. Nakita ko mukha siyang lalaki at sa akin ay matatawa ka talaga pagkat kahawig na kahawig niya si Soraida. Maniwala ka't ako'y napaibig niya. Bakit?
1: Eh kasi ang bait-bait niya.
0: Lahat

ibig mong tunay. Sige, sige.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
7: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
7: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
10: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
11: Rest Time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
13: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
16: Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon.
17: Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: malipayo Domingo sa Ugto, Luzon, Kabisayan ug Mindanao ug tibuok kalibutan ay makita ug mapatalinghog man sa tagaron sa atong social media platform, sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya.
1: Ilang ba? Ipuman!
0: Uban-uban ta hangtod ta sa ala una. Sa ikala una, ngadto sa alas dos, ang Dear Kuya Paul ug ang Suliran sa Gugma. Anya kay wa pa may ala una, ariyo na ta sa atong Hudyaka sa DYHP. Hudyaka sa kauntuhon sa DYHP. Nagisabak na to nining tulumanon.
1: Ilang ba? Ipuha!
0: Ako gapo ng inyong Kuya Puloy. Si Kuya Paul R. Lauro Ninyo. A man with a thousand voice.
2: Ipe!
0: No, sa uban-uban ta, akong studio technical partner karong Domingo ha, si Jerome Yap. Alias Aka Rubin Padilla.

0: minutos na. Human na kalabay ang alas 12 sa kauntuhon. Padayon ta sa atong panag-uban. Kumusta nga itong mga nilungag niya, Mrs. Mr. Dodong Inday? Tanawa ko nun na itong mga nilungag niya. Sa atong mga kusina, kung nangaluto na ba na? Ay hinahinayon ng tanaog haon. Aron mangaon na pa. Mangaon na ta, mangaon na ta. Paniyod to na rin sa may sudan ninyo diha. Sinugbang isdang mulmul. Sinugbang baboy high blood. Control mo na inyong kaon, ha? Delikado na yung watay. Control na natong kaon. Delikado sakit ba? Oh, delikado sakit. Oh. Nang control na tana. So, samtang nag-preparar pa si Mrs. si Mr. Dodong Sindihay. Ato mga kanunon, mga paniud, mga para paniud to na to. Oh, lami sa rin sa Bosabaw, kanang utan Bisaya, niya gi, kanang gi subakan o piniritong isdo, isda, lamin na kayo na. Lamin na ka na ihigo kong sabaw. Kanang mga piniritong isda, isuba ka na mga Bisayang utan. Daog na kayo. O niya, magsugba ka o kanang buwad nga lawlaw. O niya, tugna-tugna ni mo sa suka nga lami kay pagka suka agoy. Daog na, perti ng lamia. Yun na, yun no? Perti na ng lamia. Muna'y pinubri nga kao, no? Maka-relitred yun, ana, kanang mga pubri, ba? Ang mga dato, asos, nagsugbasugbag babo, nagsugbasugbag nuko, sugbag panga. Nagsugbag panga. Pastilan. So, gawas ka naglanog-lanog ta sa on the air, sa Eris, atong pabiling overall number one your radio station sa Metro Cebu, ang DYHP RMN Cebu. Guys, uno do sa dial sa inyong mga radio, sa inyong mga EM band. Nakita og napatalinghog sa takaroon sa itong official nga blog page. I-follow, i-like, i-share na nga sa inyong mga friends. Inyong mga ka-FB friends, aron may bawaan nila nga ang atong programa sa DYHP RMN Cebu. Mapatalinghog po, og matanaw, og mapaminaw. Nga naglanog-lanog po dahi diri sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Mauna itong official blog page ha, sa Bisayang Magsisibya. Anak po ninyo diha, pwede po ninyo, anak ninyo isend ang inyong mga greetings, no? Inyong mga greetings, mga pangumusta sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Naa sa mga layo nga dapit, inyo lang na silang i-chat nga i-greeti ka sa programang Kuya Paul sa DYHP na mabati o mapatalinghog o makita po sa atong official blog page ang Bisayang Magsisibya. Panangayaw ni mong kalimot pag follow, pag like o share anang atong official nga blog page ha, kaya ron makahibaw po ninyong mga kaubanan. So, loud and clear ang atong signal sa kahanginan. Broadcasting live down diri sa atong safe house broadcast center. Yan yan, mahimutang sa habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Ayaw lang mag-li-li diya sa announcer's booth sa atong broadcast inters capital kay wa des kuya Paul jud. Ayaya. Diga diga ninyo makita ninyo diha, inyo makita niya si Dong Jerome Ra. O gang atong on guard on duty. Maray, maray nyo makita diha. Ay, kasi ikaw nauna mo ba akong bisitaw sa Kuya Paul dito sa DWHP. Ayaw lang, kay di nyo kumakitaan diha. Ay, niya man ta sa atong safe house broadcast center kon na nukad sa atong sibya sa atong programa. Onya, kumusta ang atong mga minilyon na? Minilyon na gyuta, oy. Minilyon na gyuta kay napunan man ta sa social media. Taona, wala ta to, kanang libuan rata. Libuan rata to, mga maminaw na to sa on-air. Pero pag sulbong aning social media, minilyon na ta kay tibuok naman kalibutan. Baka paminaw na to, no? Lain pa kag nasod. Baka follow lang ka. Baka follow. Baka like. Baka follow lang ka sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Awa na, makadungog na ka o makapamati na ka sa atong tulumanon. There is a DYHP RMN Cebu. Guys, uno do sa dial sa inyong mga radyo. Kumusta ang ato mga minilyon, yung mga suking tigpaminaw diha sa probinsya sa Negron, sa probinsya sa Leyte, sa Ormo, of course diha sa Yuta, sa mga Saad, sa Mindanao. Kumusta nga itong mga suking tigpaminaw diha sa Mindanao area? Ilabi na diha sa San Jose, Dinagat, Surigao. Ang atong voice line, ako pag i-charge, naglubat magod gabi. Naglubat atong voice line, ako pag i-charge kadali. Onya, pwede rin saan mo tawag ana para mo great mo. Namoy i-great. So pwede rin diha dapita. Pwede rin ito ninyo tawagon. Kato 612 ang last digit. Kato 0917-3188-612. Mauna na itong voice line, ha? Unya 24/7 po na hotline sa inyong Kuya Paul. Kasog doon na mo'y maagian ng mga paghitabo sa inyong mga biyahe. Asa man mo nagbiyahe. Asa man mo nagbiyahe sa tibuok kalibutan o suok nga lugar. Makakuan ra mo, makatawag ra mo anang numero, ha? Ay makapahibaw mamos mga paghitabo ng inyong maagian. No, sa inyong maagian, no, makaagi mog mga paghitabo, tawag dahin mo na ko. Yan na mo yung Facebook, adto ko ninyo i-message sa Paul R. Lauro. Mr. King of Breaking News. Anak ko ninyo diyan, mamisid. Anak ninyo isend diyan yung mga video, yung mga picture sa mga panghitabo. Para ato na yun ang masibya diri sa DYHP. Ang mga maagian ninyong mga panghitabo, adto ko ninyo i-message sa Paul R. Lauro. Account, no? Facebook page account na to sa Mr. King of Breaking News. Anak ninyo message, anak ninyo isend inyong mga video, inyong mga picture sa Paul R. Lauro na FB account na to sa Mr. King of Breaking News. Pero magprograma ta sa DYHP, sama ning hudyaka sa kauntuhon sa DYHP, og der Kuya Paul og ang soliran sa gugma, aari ko ninyo paminawa og naamos layo ninyo kayong lugar lain-lain among nasod. Aari ko ninyo paminawa, i-follow ninyo ang atong official blog page. Bisayang magsisibya. Nadia, bisayang magsisibya. Anak tadi hadi ayo makita, anak ninyo madunggan ang atong mga programa sa pabiling overall number one nga radio station sa Metro Cebu, ang DYHP RMN Cebu. Size 1, 2 sa dial sa inyong mga radio.
1: Luto na.
0: Sige, hukad.
1: Ay-ya!
0: Hukad na kayo. Muhigop nagsabaw. Alam niyo kayo, ang sausawan na to. I-ready ang sausawan. Dari, pangdako kayo ang kwan. Sudlanan sa... sa may numero aning maisa. Alam niyo kayo ni maisa. Parisag utan o ka ng haul-haul nga... buwan agoy kalami ana. Orang mabusog yung tani nung Jerome. Kami ani mga sudana, sugmag nukos, sugmag panga, sugmag baboy, agoy kalami. Higo pa ng sabaw sa kuan utan, higo pa ng sabaw sa kanang sabaw sa nilatan, agoy. Alami, anak. Samtang nagungit-hungit mo niya. Kaya na tong oras, 30 minutos na, human na kalabay, ang alas 12 sa kauntuhon. Dinining atong tulumanon, inyong tulumanon, na nagdasig ninyo ni ining kauntuhon. Para samtang magungit-ungit mo diha, malingaw mo sa atong mga pinilig-hunig-awit po. Kaya karon taon-taon, atong pasultiyon o pagrito na to, ang atong mga characters nining atong tulumanon, si Abay Sungubay o si Pretty Boy.
2: Ilaw ba? Ipuna!
0: Niya ang akong unang lingaw ninyo. Musta man ang iyong ayuda? Sige pa magdawat sa iyong ayuda. Lipay ra ba kayong mga barangay official ron? Erte de payas mga barangay official ron kay... Wow, di ba na yun ang barangay election?
3: Wa, gamae.
2: Dite!
0: Berdelipa, jatuh berangkai kapitan, ligit gus kelipai gus.
3: Wah, gamae.
0: Ligit kelipai, ngawak kuno mendayon, dik kuno mendayon kerong berangkai election.
3: Wah, gamae.
0: Makahunat pa kuno sila. Antay bitaw ha, tarungan na ninyo kuan Japon ha. Abag ha. Tarungan Japon na ninyo inyong pag-asikaso sa inyong mga tagibarangay. Atiman na Japon na ninyo sa tarong pag-atiman ha. Atig pagkapula-tapulan saan mo ha. Salig ha, di madayo na ang barangay election. Silan bayo, di ako unang lingaw ninyo sa mga nag-apas o nag-watuat sa mga ayuda. Di ay awit nga makalingaw nato nining kauntuhon samtang naghungit-hungit na mo diha sa inyong mga paniudto karong orasa.
2: Ilaw ba? Ipuna!

0: No, no, no, no.
1: ¡El agua!

0: obligado, niño, nene, incauto, joven. Nene, gato, tolo, manón. Ojaka, saca, otojón, sa DYHP. Nagisabak na to, nening tulumanon.
1: Ilamba, ipuran!
0: O na, ito na pagriton si Abay Sungubay. Ah, dayon si Pretty Boy. Kamarag mukanta, rabada yung tanis si Pretty Boy na. Amot sa yang kantao na ni Kuanman. Katumang Christmas in our heart. Ato ning pautan-on ready ba siya? Pagliton sa din ato sa abay sungubay, may udto ni mo dudong. Abay o udto ni mo kulap po ay ba? May udto ba ka higawa ba? Musong may sayas may nanong, may pare udto ni yung talan ba?
1: Ay, ay,
0: ay! Very good, very good kay bahay kay pagka-greetings ni Abay Sungubay. Sa kumusta man, Abay Sungubay, na kapaniod to na ba mo kayo? 39 minutos na human nakalabay ang uban na to ng mga listeners. Agungitungit na, magkaon-kaon na diha ni ining mga orasa. O niya, busog na ang uban. O niya, nag-andam, nagtuba. Oh, para itagay.
1: Ay, ay, ay!
0: Andam na tuba, labi ng naas kabukiran. Nga naminaw na to. Nga, kumusta man imong kautuho na bay sungubay?
2: Ako sa Diyos, kuya polo ba? Ako tala mga amigo ba? Kami paliuto, dungan mi paliuto, kapila pretty boy ba? Kami busto kayo, kuya polo. Kami higup sabaw, lami na kaon, basta na sabaw, kuya polo. Alami kayo, imo kaon ba?
1: Ay, ay, ay!
0: Bagi na importante, abay sungubay ka ng sabaw. Oh, lami ka ng sabaw, abay sungubay. Higup kag maayo na, mo na'y makapabusog magayo ni mo.
1: Oh. Ay, ay,
2: ay! Oh, na, pero, kuya, pwede ba? Kami higup ayo sabaw. Hasta pwede mo, busog na talawa, tiyan, pwede mo, kuya, pwede mo. Oh, naku, samot, tiyan ba?
1: Ay, ay,
0: Astelan, busog gyud kayo. Sige, lingkod sa dia, lingkod sa mo dia. Ato isunod si Pretty Boy kay mo kanta ra ba ni siya? Oh, ready na ba kani ang kanta kay Berman naman. Oh, yang ready ka to yang kanta nga Christmas in our heart. Kuno. Ato ni aton ba tanan bi. Pretty Boy, great sa Pretty Boy bi. Atong mga suking tigpaminaw, labi na sa imong fans nga si Langtisan. Diya sa Ipbilya, oh. Permira ba na maminaw ni mo? Great. Sige, great. Kana, gulitin na microphone na, kana. Ay, kalimot na yung microphone nga gold.
1: Ay,
0: ay, ay! Mahaw mo na yung 100 gold na microphone. Oh. Inyo yun na. Ay, kalimutan na. Sige. Ah, sige, great na yun sa ato mga suking tigpaminaw, Pretty Boy!
2: Maminaw ko ya puloy o na ako isa igrik kumusta mang adiha ng isyan o kinhat imo mga sukan diha.
0: Okay, kaya na iya mga sudan, lami kaya na mga sudan, labi na kaniya mais ka kanon. Mauna yung paris ni mo sa iya mga sudan diha sa Ipbilya, Pretty Boy. O Ya, unsa man pretty boy mo kanta ka? Ya, katoy mong negosyo, okay patoy mong negosyo, Japon? Oh, katoy mong pandisal, oh? Oh, lami ra ba to mong malunggay pandisal, no? Saan ka ito ni mo pag PR pretty boy? Para daghang mamalit gani pretty boy? Saan ka ito ni mo pag singgit? Ayaw, mo singgit na pa ko kuya Poloy, sama ani kuya Poloy, oh.
3: Malang ay, panisay, at nosya, malami ay, ang susansa pa. Ano ko na mo? Sana oy, at aploy, ayaw ko'y makakakakoy.
4: Wah, gabae.
0: Walang halinan juga kay maimang kayong dag kanta de, maimang kayong dag singgit sa imong malunggay pandisal pretty boy. Di katawang lang tisa nung kadungog ano imong malunggay pandisal oy. Ganaan kay sa minaw ni mo ni bibi usba kunog kwan be usba kunog singgit imong malunggay pandisal be.
3: Malungkay, panisay, at nosya, malamitay, ang susansa pa. Ano ko na mo? Sana ko'y, at aploy, ayaw ko'y, makakakakoy.
4: Wah, gabae.
0: Hasta gigiga. Niya, unsa man mo, kanta ka, imo pag-andamon, imong kanta pretty boy katoy mong Christmas in our heart mamang to importante kayo na to okay Pasko na baya pretty boy nanagot na sa Berman kinanglan magandam na kato itong kanta ha kay mautoy nindot nga kanta kantaho ni mo ba ha? Christmas in our heart Nindot man to. Unsa man, wa ni mo madaan ko. Talawa ko na si mong bagbi. Yung imong minus one. Kaya importante man ang minus one ni mo, Dudong. Maumunay atong i-play. Unya, while magkanta ka. Daghan man tong mga kuan nimo naam to'y mga kanta pa nimo akuan lele ako no mga ayo mira dara nakita niya dara na ya mo kanta na ka pretty boy sige ato paminahon si pretty boy maigala sa awit nga Christmas in our heart.

0: esta y no está para cantar por el boyang. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya gala alguien, pretty boy!
1: ¡Ay, ay, ay!
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, astelar. Oh no, at all number sounds, kini mga greetings, Rick. Ito na nagara nagpag-greet, oh. Tanaw sa atong live, sa atong official blog page, no? Please follow, like, and share, ha? Sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Ay, diha po ninyo makita o mapatalingo kung mapaminaw ang atong programa sa DYHP RMN Cebu. O ano, karoon na tao, dugang awit, dugang lingaw. Ato na masahon kini mga greetings.

Okay, direct greetings din, no, sa ato mga viewers. Si Grace Tamara, hi Kuya Paul, mayong udto. Niya si Linwin na sa tayo apelido ani niya ikena ko maklaro kadit lang ha Linwin Ulanubi. Oh, mao ni Ulanubi unya matod dia ayong udto Kuya Paul. Nagtanaw mi karon diri sa imong live sa Carmen Cebu at maning barangayas Carmen. Shout out mi diri sa akong mga anak Kuya Paul, si

sa akong bana, Kuya Paul, nga naa sa Saudi Arabia. Ayan si Edwin Ibunalo. Salamat sa pagbasa, Kuya Paul. O request kong awit, Himayang Nahunlak. Ha, sige. Onya Maria Joy Adolfo, mayong unto, Kuya Paul. Jerome Haka, no? Norma Cruza. Si Ma'am Norma Cruza, mayong unto, Kuya Paul. Nikpabinawan mi, kanunay.

0: Tak RMN dari Sabirya Aurora Daguhoy Buhol. Salamat kay ninyo diha sa Sabirya Aurora Daguhoy Buhol ni Ma'am Norma Cruza. Si Jerome Haka, Materia, shout out Boss Paul. Boss Paul, Mati Dabaw, naanin na minaw sa Mati Dabaw. Nakanto na may aning Mati kay nakabiyahe man tadi ha, usak si Mana Yubi. Atong operation tabang ni atong mga biktima sa Dino Kintaon, mga higala nga nagabihan po ang Mindanao area. Salamat kayo nimo Jerome Haka sa Mati Dabaw. Onya si Sir Tony Tolido, Grace Tamara, Saling Insanis, Saling Aris. Thank you for watching. Onya si sa iyang FB name, Mars Malo. Mars Malo BG. Antonia Mayong Hapon. Si Joshua Briones po, no? Joshua Briones. Si Ricky Avila Torrido, shout out Torrido. Taridi day, Taridi family, Kuya Paul. Si Abita, kanit lang ha, Ricky Taridi. Shout out ang pamilyang Taridi namo, Kuya Paul, Laminaw me. Sipa kayo mudiri sa Silago Southern Leyte. Thank you kayo, no? Sa kanunay ninyong pagsunod diha. Gawas nga sipa kayo ta sa on-air. Sipa sa ta sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Oo, i-follow na, i-like o i-share sa inyong mga friends, sa inyong mga ka-FB friends, aron makaibaw sila sa mga programa po nato, no, sa matag-adlong Domingo. Troyo Jima, mayong matunya, musta Kuya Paul, shout out ko taga, sani, Hingatungan, Silago, Southern Leyte, happy birthday ni Kunsihal Ni Antuslok. Kaya si Abit Kim Kusad, nagtanaw sa nato o naminaw sa itong live broadcast sa DYHPR Men Cebu sa itong Tulumanong. Naghatag o naglingaw ninyo samtang nagungit-hungit mo ni ining kautohon.
1: Ilang ba? Ipura! Pite! Pite! Pakit! Pakit!
0: Uh-huh. So, si Tony Tolido, naani siya greeting. Iyan ko lang i-greet o ipa-shoutout ang iyang anak na naminaw sa karon. Atong programa sa barangay, asani, barangay Tampung Sugot, Southern Leyte. Si Mikayla Tolido. Sa iya ko nung iksoon nga si Flore Tolido. Gikan ni Tony Tolido. Niya si Kevin na Burdan san naminaw sa dato Saling Aris. Saling Aris matun niya may ngunto Kuya Paul from Kamputaw. Nanay Saling ni Aris Gado. Oy, si Nanay, Nanay Saling na din eh. Gaya na natawa na magkita ng Nanay Saling, no? Oh, lugaya na. Anong doon to sa kami si Samang Arnold o paring Arnold Bustamante sa Action Radio kami. Nakalaag ni diha tungod sa netong usap to ko anak eh ng Saling. Hindi ba ito nalaag mi diha? Napitig kao na kong buya-buyan. Ay, ay, ay! Saling Arisgado man ay ni Diyas Kamputaw. Wagi ni siya ipaglubad. Pirmi yun siya maminaw yun sa DYHP. Tamay mong Paris si Manoy. Manoy. Huwag ko sabi nga na itong mong Paris. Iguli ba ito? Sige. Hindi, kumusta na lang ninyo diya ng Saling Arisgado sa Barangay Kamputaw na eh. Paminaw na higya po ni sila diya, no? So, salamat kayo. Papukusge pa na inyong radyo diya na eh. Naminaw ni siya sa radyo niya. Nagtanaw pa yun sa atong official blog page. Ayan, greetings din rin ako. Nabasa sa kuan atong live broadcast atong official blog page sa Bisayang Magsisibya. Kumusta na lang diya ng saling, ha? Ariskado. Aris ka mong udirigod. Aris. Sinang saling. Ariskado. Malahos. Ya, Dennis Cabrera. Good noon. Kasama ang Paul. Shout out sa admi.

ga apa nih Dinis ni na taga Binayagan Norte Tubigon Bohol. Happy happy Sunday hasta ngiga ni Dennis Cabrera yang pumilit yung mga kailapot niya kuhan si Kevin Burdan ang manani kuhan si Brandick sa Bandoy Erasmo Magali ahahaha taro nga nagkanta diha ah sa robot ayaw na sani, ayaw na inamang para bibota pag-ibig Burdan na yung ikuan sa pwede mo. Si Ma'am Rofa Lokob, maayong hapon, Kuya Paul. Shoutout ni Diri ni Litlik, Fernandez, Ondo Patalino, Ondo Pitalino, Inday Gilicani, Billy Monsolier, kita ba ba? Request ko kanta Kuya Paul song Lonely Teardrops Lonely Teardrops title aw kanang lyric ay title ani ma'am Lonely Teardrops kanta maning Victor Wood salamat kayo sa imong pagbasa Kuya Paul ikan diri sa Balamba ni Ropa Loco mo minaw gabi eh, sa atong huyuhoy sa kagabion o kang basawang skugma at ang Sabado sa gabi isan na siya alas 8 hanggang sa alas 10 mananoy po sa mga hunig awit niya isang mabati o mga greeting niya po sa inyo kuya po Sabado na siya matag Sabado sa gabi huyuhoy sa kagabion o kang basawang sa tugma ang title na to anak. Sige, salamat kayo. Si Brandix. Yay, launa naman tayo. Huwag naman tayo oras. Iwasun lang tayo basa ha. Iniuban yung mga greetings. Wala tayo oras. Muhansap ng iyong Kuya Poloy.

0: uban nga mga groupings di wason lang tanig basa o niya ha sa musulod na tuntulo manon ang Berkoya Pulag ang suliran sa gugma. So, alam mo kagool kiniwa mabasa na itong tiwas. Alam mo kagool kay atoring basahon sa part na sa dedication o sa greetings sinabi na si kining kay Ida Obrador Bot no, diya sa Sapang na po si Lusuri. Ano tayong oras nga makapadayon pa ni kining atong tulumanong nagkasit o naghatag o lingaw ninyo ni ining kautuhon ikaunong oras ay magjok-jok pa mo lang tapo. So, ano tayong oras ni ining atong tulumanong
1: ilang ba?
0: Masunod ang atong

0: Pangatong oras, 2 minutos na human nakalabay ang alauna sa kahapunon.
1: Nagkasinabi ka ng kasaysayan sa gupa, ngamoy hinungan sa pagkasama sa iyong kasing-kasing, kung dahulap ang mga panandoy mo sa kinabuhay.
2: Inaong ko, nagpaabot, doon sa iyong ibuha, iyong kong ipasakitan, ipakyas, magkakon ka. Bukakon ka!
3: Mau ngangita kag nila lang ngaway makahupay sa nagdugog ng dughan?
1: Aliyana ang tulumanon na bugtong makatambal na itong mga kasing-kasing na samaralan. Di, kuya po, ug ang sulilan sa sulilan.

Sigala, kumusta? Alauna na sa kahaponon, inyo na usap mapati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Pon, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik sa nahikatugna ninyong mga kasinatian sa gugma, na bisan kinigilumutan na ang nangligit ng mga daghang katuigan, magpabilin kining lapas sa inyong tagsa-tagsa ka mga panugduban, kay sublit ko ka ng banhaon ning inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Law. Busa paminawa, upatalinghugi, kining tulumanon. Dear Kuya Paul, ang suliran sa gugma. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kahapunon upan sa mga bulawanong tambag ni inyong Kuya Paul o sa atong mga minilyon na mga suking digpaminaw. Kung kamuadunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga gugma, itaambit ka na dinining atong tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Dini lamang na sa numero 1 na sibyaanan sa Kabisayan ug Mindanao, ang

Hello, friends. Good afternoon. Once again, welcome to sa pinining ating tulumanon na pagdumingo sa gapunon na nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Tungod kay ikaw, biktima man sa kapakyasan sa gugma. Ipaambit ka na ang inyong katsatag sa mga kasaysayan.

fecha 27, Terón, Sabuan, sa a septiembre 2026, adlong Domingo. Adlong Domingo, kailan ka adlaw, tapos na sagta sa buwan sa Setyembre. O gato na i-welcome ang buwan sa Oktubre. Tapos pasa sa kuwan na doon yung room, no? Oktubre, Nobembre, Disembre, wala. Magbagong tuig na sa patuhon. Alam na kayo ba? Pilalang ka pamilok.

lang sa tuig 2026 o ni ato na sa diwilkan ang tuig 2027 tagaag may lawang regyapo no? Marag na natin iantaw yan po kanunay sa kahitasan mga higala tagaantag mga lawas permi no? Mahala nag laning kamot o nag-ilaita sa kalisod importante hap kontak kalang himsog ang atong panglawas ng Jerob. Maong yun ay importante mag-unsa ka lang nagligo ka o nagtabon ka sa mga kwarta rin niya nagmasakitin ka sasakit kayo namunat ang kwarta katandal ni mas doktor niya naaday kay balatian niya way kaayuhan anong importante yun niya kanunay ni mong tumanon ang di tahimang no sa kahitasan niya angay na tuong buhaton no tuong bas mga kaparian ayaw mo pagtigom may namay uban pare nga ang ilang humili nga ay hakog lagi nga ang mga adunahan ba mga hakog, mga daw hakog sa bahandi ayaw mo pagtigom ayaw mo puwan kay tanang-tanan biya ninyo o kuhao na mo ni Lord o ay usakadako nga inyong mabitbit sa inyong kamatayan ang importante ano na itang musangpit kaniya ano na itang magpasalamat kaniya tagaan pa ta o dugang kalagsik sa atong panglawas sa natagsun sa mga katuigan na importante kayo, no? Kaya, ano to to, tiwaso na itong basa, kini mga greetings na to, nga wak pa na itong mabasa, ilumay kini kang Ida Obrador, no? Kamusta may imong anak, Ida? Ako, iraban is Ida po, kaya iyang anak, naglubog na lang yung taon. Nagrambin, o balatian nga, balatian ba nga, balatian nga, lisod yun ba? Nga ed ampo legit kanunay basig bilaguhan ba tatabaos dagan sa atong pag-ampo niya bilaguhan na eh yeah, Jocelyn Joy Enriquez akong amiga niya sa St. Francis di lang na to lawson niya eh kay St. Francis lang kay di lang na to lawson kay usod na kaya. Bueno, kining lain na itong programa, kaganiha, ilang ba ibunal man ito, naglingaw ta ito ninyo sa mga greetings o sa mga awit nga makalingaw samtang naniyot ko mo. Human sa mga programa, niya na ta sa ikaduhan na itong programa, kaya ito maningibahin. Alas doon siya launa, mga tungkutya ka, mga awit nga makalingaw ninyo. Taas-taas ang oras sa makapabati na ninyo mga joke entry. Kini alaw na alas dos mo ni ang seryoso nga tulumanon. Kaya nag-discute ni og mga kapakyasan sa gugma.

ang mudawat sa inyong mga kasinatian sa gugma. Naalang ninyo makahatag ng pagtulunan sa uban ng mga binuhat, sa uban ng mga nilalang. Ayaw ko kaikog, ayaw ko kauaw, ayaw upo panagana, isend ka na sa atong messenger. Sa Bisayang masisibya ang inyong mga lain-lain ng mga kasinatian sa gugma. Nga tanaw ninyo makahatag ng pagtulunan sa uban na to ang mga

rin na sa mga nag-follow na sa atong official blog page ang Bisayang Magsisibya. Ano kalimot ha, i-follow, i-like, o i-share na sa inyong mga friends ang atong official blog page, Bisayang Magsisibya. Para makadungog sa sila, makakita sa sila, o makadungog sa atong programa. Yan ang tambal sa mga kasing-kasing niya sa maram. Tungod kay ikaw, ako, kitang tanan.

Ania, kay kita dalan nakasinati man o kapakyasan sa gugma kaniadto. Diya akong una o sinugatan akong dalit alang kaninyo. Dinining atong tulumanon. Kaya na ito na biktima yun sa gugma. Dili kay babae rin na biktima sa gugma na po mga lalaki nga gipaasa po sa mga ubang mga babae. Ipatungo ba nga na igugma niya? Wade may igugma. Mag-igugma ang kwarta rin ay sa laki. Diyan ang awit ka nagulangan. Hopefully, dili ni i-mute, i-replay ninyo ha. Sa atong live broadcast sa Bisayang Magsisibya.

RMN Cebu. Kaya po yung studio typical partner Jerome Yap, on guard on duty Jimmy Kinatagka. At ang mga technical people sad, at ang mga technicians sa transmitter side headed by Chief Robel Boyser, si Kinsam Nitos Alan, na Alan.

0: 뿌야 볼 옥 안수리란 사쿠바
1: 오케이 바�agan natin ini sa atong tulumanan inyong tulumanan nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara iyo'y Kuya Paul og ang suliran sa gugma kawang japon sa inyong Kuya Paul Kenneth Redoble Laurogo ang inyong Kuya DJ Paul. Kamusta japon ang ato mga suking titaminaw niya sa probinsya sa Negros, sa Leyte, sa Bohol, sa Ormoc City, no? Hello po na sa Yuta, sa mga Saan, sa Mindanao, sa San Jose, Dinagat. Tagantay mga listeners po niya, no? Sa San Jose, Dinagat. Sa Yuta, sa mga Saan, sa Mindanao, hello po na sa Misamis, no? Tagantay ang mga listeners niya. Ito, may aking Domingo, lahat ay mga greetings po niya, wala na ito matugbas, ha? Sabi na kining si Maria Joy Adolfo, ato na tumabasa ang iyang greetings, no? O niya, si Imelda Cabalquinto. Wat ni na tumabasa iyang greetings ato miyagi Domingo, no? Good afternoon, shout out ko sa tanang especially sa akong Papa Paulino, si Toy Kuya Paul. 84 anyos na iya edad, no? Nindota ni Idara, no? Kaya mo request niya kanta, Kuya Paul, ha? Katong paborito sa akong papa nga giawit ni Victor Wood. Proline o kang Imelda Proline. Katong paborito ni Papa Proline. Ikan lang diri sa Barangay Bais, Cebu nga, Cebu. Imelda Cabalquinto. Si by Ariel Lubiano sad na naalabasan ni nato siya. Wala na to ni ma-play ang iyang ipangayong paborito sa niyang awit. Nga After All These Years. Si Joseph Omoto. Ni siya sa Kwan Danau City tumaminti ni na tumaminaw po diyan sa Danau City asipa mo kita diyan sa Danau so, labi na sa Bukiran Bahay, no? Salamat kay Joseph Umoto so, niya Paulina Rabi Sibalios ni siya nga maminaw po na to, no? Si Michael Victoy, no? Si Green Forever Nolo Idosil. Wa kabantay nga diha ang atong grupo sa Muslub. Particularmente sa Bangkugon Resort and Restaurant ni by Miti o ni Sir Miti Soriano. Ni kahiring si Glenn Forever eh. Dito pa niya, pa-picture ni. Pa-picture ni Attorney Rupil. Diri sa inyong Kuya Paul. Kanan lang, uy, mawari ni Kuya Paul. Amura mag si John Pratz Degen. Marag si John Pratz o ga... Marag si John Pratz o ga... Hayat ko, no? Ayaw! Ito ni basahon, Joseph Omoto, no? Request para basa ni siya kanta. Samtang may kinabuhi pa. Ito lang yan yung isunod-sunod po ninyong greetings o ga... mga pinangayo nga awit, ha? Jerome Haka, daghan mo kuha ni mo, Sir Paul. Sama o mga... sige lang, okay lang. Jerenis Mati Dabao. Daghan mo kuha na to kay... Tumayagin Domingo, nag-isgot matag... mo pahuway na to sa broadcast ba? sir. Idaw, brother, may hapon, i-greet lang ang naminaw ron sa Sapang Dako, Cebu City. Salamat kayo ni Jerome Haka, no, sa Mati Dabao. Ganun na isang naminaw sa atong Yatulomano. Juanita Dublas, Montenegro. Kuya Paul, shout out to sa Kang Chris Villegas. Kay Naginaminam

0: Ya Tuhan mengasihi walau si Jose Tabar yang saya kena dinis Tabar. Pariha makinum midjahan mah dinis Tabar maya tu tu guapo lagi, guapo lagi ni bata. Marinti siguro ka ni Dinis Tabar by Jose. Ay, matun ni mo, wapo mali ka. Tulad. So, dapat rin si Jojo na eh, si Josephine. Wala na akong mabasa po na yung greetings. No? Good afternoon kayo po. Naminaw mi si Eric. Sa imong live sa FB sa Bisayang Magsisibya. Kasi na si Mama po naminaw ron no, dito sa Tangki, Naga City, Cebu.
1: Dear Kuya Paul, ug ang Suleman sa Kupa.
0: Manina to mabasa ito may aging Domingo. Si Ma'am Pilipa Hiromo. Ayayay raman niya partner ko, no? Pilipa Hiromo, may nga po, Sir Paul, happy Sunday. Request niya kong Himayang Nahunlak. Umana ni sila nga gustong maminaw sa Himayang Nahunlak. Yan si May, Ma'am Lailin Cantero Mirasul. Mayong hapon, Ngayong hapon, Kuya Paul, shout out me diri sa Sani Barangay San Juan Ormoc City. Ilapin na sa akong Lola Nining o Lolo Mili. O sa akong manghod, Kuya Paul, nga si Lovely. Na always dyan maminaw sa imong tulumanon. Ang nga request ako, Himayang Nahunlak niya po niya. Kalipang Hilabihan Sutman o sa niya Sutlaan Sutlaam ayong hapon Kuya Paul i-greet sa akong lola si Lola Bisinta Maantos na minaw sa Barangay Pawa o Pawa ni Pawa Dumanhog Cebu niya si Stefanos Tan. Shout out Orlando Erlando Lastinias. Okay, shout out si Erlando Lastinias. Yeah, si Ma'am Paulina Rabi Sibalia.

98 minutos na humana kalabay ang alauna sa kahapunon. Tabayon ka mo nagpaminaw sa matag Domingo tang tulumanon. Alauna hangtod sa alas 2 sa kahapunon. Tandaan mga kasinatian sa kapakyasan sa gugma ayaw mo kawang ipaambit na din sa atong tulumanon isena ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga kasinatian sa gugma. Sa iyo naman kayo kay isena ni may mga edad, address, nga si mong uyab, edad niya, address, lugar di ito mo nagkakita din man itong lugar din man itong napita ha? Anara na buntang rin na ninyo diya niya na kami usay nungdan last tumoy sa inyong guan usay nungdan nga napakyas man o nagka problema man ang inyong pagminalay para na importante kayo kaya sa na sa itong messenger sa Bisaya magsisibya kaya ito na tanaw kaniya si Belen sa ni apelido ni Belen Belen Rentelyosa Sadele. Good afternoon, Kuya Paul. Great lang niya. Padayon sa kung nag-follow na sa imong programa. Salamat kayo, ha. Ilabi na sa atong Bisaya Magsisibya na official blog page natin. Oh, si Opie Lumaino. Diya, sa San Isidro, Talisay City, nga always at maminaw matag Domingo. Sa atong programa, ilabi na sa DYHP 24/7 kuno siya. Very good. Salamat kayo, ha. Yeah, Dan Martinez, sa'yo pinidoan niya, Imus. Ato niya, mayong hapon, Kuya Paul, naminaw mi diri sa Kabadyangan. Argao, Cebu. Minaw diyo mi permi ni mo, Dol. Sige, salamat kayo. Tanang atong matag Sabados gabi, oh, huyuhuy sa kagabiun. Ugang basahon sa gugma, makita ka po na ninyo diri huwag mapaminaw sa atong Bisayang Masisibya sa atong official blog page, no? Kaman ang ikuan niya siya, ikuan pa rin sa inyong mga friends, i-share para ila pong ma-follow, ma-like o ma-follow nila kini atong official blog page. Friends, Jenny, friends and love blog. Ani yang ipini, mayapon gyapon. Happy Sunday, Amara. Ani si Engineer Wilson Aliganga. Retired Engineer Wilson Aliganga. Mayong hapon imo diha sa St. Jude Acres, Bulacau, Cebu City. Okay. Turning the minaw po dato, no? Sa atong tulumanon. Sa atong live broadcast, sa atong official blog page sa Bisayang Magsisibya, naglanog-lanog po kita sa Sibyaanan, DYHPRMN Cebu, nga padayong overall number one radio station sa Metro Cebu. Ito talaan yung mga litis nga nagtanaw na to. Si Mary Grace Chani Umboy. Mayong hapon kaya po. Shout out ko ni Papa o Mama na always yung maminaw sa imong programa diri sa Barangay La Salvacion Carmen Buhol. Yeah, mga ayos siya awit kaya po. Faithful love. Faithful love. Balaka ta rin. Ay, Faithful Love Music by Instrumental naman siya. Yan si Jocelyn Choi Enriquez. Akong amiga, wapay kwala yun. Wapay midik ko. Chat na ito, ha? Chat yun. O tawag sa atong 24/7 nga. Kwan, katong saan lang tawagan ako katong 24/7. Shout out siya sa iya ko nung Papa Elias. Eliezer Enriquez diya sa Sugod Cebu na minaw karon hapuna ikan sa iyang pinalanggang anak Joy
Enrique Samud na inundong papanay mong papa na ko dyan. Tanaw nyo kuhanin niya, basta magkuhan ba, mag-utopsi. Itong mga patay nga, ikaburids na ko sa kabukiran. Huwaman to, di man to. Huwaman kayo, huwaman kayo yung saka to ka po rin aliyak. Sargar to, patrol cars police. Katong matsukar, katong jeep. Katong jeep nga patrol sa polis. Ari ko sluyo, tapad mi o naglungkot itong mga patay. Ako naglingkot na po sa luyo. Naanap lang ako ito. Gagyan na magbibawang sus. Magkanaan ang kamot eh. Magsigig liyok-liyok ang kamot sa minatay ito. Mudagbit-agbit sa hotel. Kaya lang kong nabuhi. Ayan ako yun. Ikaw nito. Ikaw mo ito. Otopsiho na yun ni Papang Joy. Naiiking. Iking na akong ang galing niya. Bagay na po may lawas na. Hindi ba na ko may iliser? Ah, sa sugod. Sugod, Cebu. Siya ni Joy Enrique. Ngayong hapon, Kuya Paul, si Anas Andibor Pakirani. Ayaw nga po ni mo, Kuya Paul. Always may naminaw. O naminaw po ni mo diri sa amo sa San Carlos City, Negros Occidental. Asang barangaya sa San Carlos, Anas. Asagan ni siya, no? Joshua Pardilla. Joshua Pardilla, good hapon. Sani, may hapon, Kuya. Shout out me sa akong mangon. O sa akong lolo, si Lolo Sardo. Rosalejos nga solid kayong listener sa DYHP. Salamat kay ni Molo, ha? Lolo Sardo, diehard kayo nga listener sa DYHP. Niya si Dennis Cabrera. Ay hapon, Kuya Paul. Request niya kong kanta, Kuya Paul. Lilipas din ako. Ako. Happy Sunday, tanan, Kuya Paul. Lilipas din ako. Title, eh? Ni lyrics. O niya, si Jobet Ariesgado. Good afternoon, guys. O rin niya, no? Good afternoon, guys. Niya, MG Bulagaw. Good afternoon, Kuya Paul. Niya, Dennis Cabrera. Iya ko nung i-greet. Ipa-shout out. Iya ko nung amo nga si Attorney Rizaldi na nagluto, oh, nagluto, oh. Nagluto fried chicken, okay, kalami, ano, no? Oh. Sige, jod ko atang nimo samot sa, ansani, samot na karon sa imong programa, pakatawa, ha, kaganiya ni, sa straight to the point ni Attorney Rufil Banyo. Salamat kayo mo, Dennis Cabrera, no? Si Ida Obrador, may hapon. Kanya Chris Saniel Alfante. Kaya Paul, pa-shoutout sa me. Isa ni. Jamaica Alfante. Na nagluto o fried rice. Kami isa ni fried rice. Ito ganiyang ito nga mga wala itong mabasa ito lagi basa din sa itong programa or hindi magmay Henry Magaluna Kuya Paul shout out kag Jinjin Kambal sa Kawayan Masbate ay naglanog-lanog ka diri Kuya Paul salamat Henry Magaluna kanya si sa, naisaling Arisgado sa salamat kayo ninyo, no? So, follow, like, o share, ha? Follow, like, o share ning atong tulumanon. Kanya
si Anas Andibor Pakira. Requested ko nun siya kanta po. Once and only. Akong para ko sa iyang sani? Para sa akong my one and only brother Rolando Andibor Pakira. Maybe he's my brother by the Holy Spirit. Salamat Kuya Paul, gikan Japon diri sa amo. Sa San Carlos City, no? Sombrang raya ni sa San Carlos. Atong makuan po ma aklalit sug maayo ba. Okay, atong paminaon una kini

0: merah, merah ya. Dan menina to, tagang nag-request ining awita, Himayang Nahon Lang.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kukba.

0: Buya Pool ug ang suliran sa Kumba.
1: Alright, matoy mga pinangayong awit, unya kining Candinis Cabrera, ako pa rin pangitaw sa gita ito lani, kay lyrics mo ni imugitay pa Dennis Cabrera. Request ko kanta, tatanda at lilipas din ako. Happy Sunday sa tanan, Dennis Cabrera. Ang imong gihatag nga kanta Dennis. Diman inig maayo ha, kining imong gikuan nga kanta, gipakayo nga kanta. Handog ni siya ang title, ani handog. Ayaw to ang utagaya ni kuan lyrics kay dita ka timaan aning lyrics. Eh. Magkabuang tagpilangita aning taytula bahaya kuan dahi ka ng maura ni kanta. Ayaw kong awit, tatanda at lilipas din ako. Ito, sandog man din eh. Sandog na din, ha? Timan eh din, Dennis Cabrera. Dili ni title ning tatanda at lilipas din ako. Taasa mong good title mo. Taan ba kong lyrics? Iyang ibutang, lyrics.
2: Tite!
1: Ay, gani, kaya paborito sa din akong kanta, ha?
2: Wakabain!
1: Awit din ni Florante. Tatanda at lilipas din ako.
3: DYHB, Tapak, RMN, report!
1: Namin nawag. Kanila nga. Hello? Hello? Hello? Hello, kinsa ni? Di maklaro ka, di maklaro. Wag usap, kaya di maklaro. Putol-putol limon tingog. Ha? Ito na yung paminaw ng ipangayong awit ni Dennis.

0: am Ben. Peace.
1: Okay, 6 minutos na lang sa dili pa tumatapos atong taraguban inining atong tulumanon. Ito na itong ibasa greetings on yan ni Juan pa yung ni pag-greet pa yung usap si Opi Lumaino. Pero itong ibasa ang imong greetings atong may agin Domingo dahil nga wa na ko mabasa. Ibasa karon no Opi Lumaino ato ni Happy Sunday Kuya Paul, shout out na sad pag-usab namo diri Kurmig na Minaw sa DYHP usan ako ana si Opi Lumaino para baka ni anak to sa so, totoo ikan eh nag-intern po ka sa DYHP.

contoh Indonesia na mo so na. Salamat kayo, no? So, kininabilin yung mga oras sa Maylin, sani? Latambay Nusa. Watching, rigyan niya, no? Watching. Si Ariel Lubliano, oh, may hapon Kuya Paul, i-greet po ng akong papa si Virginio Lubliano o sa akong mama nga si Rosalina Lubliano. Ako po i-appel o greet akong agaw Nestor Lubliano diha sa Bunakan, San Isidro, Leyte, Kuya Paul. Request akong awit, Kuya Paul, ha? Kato akong paboritong awit. After all this year, dili naman nato ma-play kay gamay naman lang kaya itong oras. Puhon-puhon na lang Ariel, ha? Anyway, sige naman tayo patugtog po dani imong awit. Apikin naman kaya itong oras. Ato na lang itiwas ugmasa ang atong mga greetings o ganiha o sa katong katong kuan katong wa na to mabasa sa atong miaging Domingo. Si Annalyn Martorellas. Hello Kuya Paul, kulay great ang akong mama nga si Mama Sani Morita Martorellas nga Aminaw ron sa Hibaiyo, Giulungan Negros. Sa barangay Hibaiyo, Giulungan Negros. Ika ni Annalyn Martorellas. Sige, salamat kayo, ha. Dennis Cabrera, salamat kayo sa pag-play, Kuya Paul. Iman eh, ha. Handog ang title ato, dili kay tatanda Lady Sandin ako. Lyrics on town di mag-isip. Bungo, wapay title ni kita. Ito kay, timing kayo, paborito ito na kong kanta ni Lorante. Gusto, handog man yung kanta. Iman ina by Dennis, ha. Mga title. Ayaw na taon kong sindi ko sa matungin mong lilipas din ako. Tatanda at lilipas din ako. Matay wajay title ani nga kantahay kantahay kung na ko nauna unsa ni kantahay sa mga title sa mga ni kantahay.

0: Okay, Boydo, salamat kayo sa inyong pagpaminaw na to, ha. Sukat kay ganing alas 12 sa Odo. Ang po din sa atong tulumanon der, Kuya Pulog, ang suliran sa gugma. Salamat to niya. Sa ilo ako ni Uban, din na itong basa, kay Wana tayo oras. Ini atong paraguban sa tulumanon.
1: Dear Kuya Pulog, ang suliran sa gugma.
0: Sakay ini awit ni Victor Wood for the good time.

0: paminaw mo na ato matagsapadus gabi ha, kana kantakantas ko yung full ninyo niya. Yung isa kagabi, ano ganda sa hands ko pa.
1: But life goes on.
0: Pagkiniyawit ni Jose Marichano, Regen Velasquez. Please be careful with my heart. Ako mingon sa mga nagminalay pahangkot geron. Tama ni Don Jerome. Ampingi ang inyong isig kagugma. Aron kini, mas mulambok pa pag-ayo. Mamimiss na sa ninyo ang inyong Kuya Paul. Mamimiss na sa tabo. Until next Sunday.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Na ay extra ng panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala yung sukli.
12: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Lock and Save. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
13: My budget.

0: 718 108 3625 Mobile 8 Pride Bar Blue Manufactured by ACS Manufacturing Corporation ISO Certified World Class Quality
1: ACS.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Karon atong madungog ning istasyon RMN Cebu 612 DYHP ang Santos nga misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: ang Ginoo na kaninyo. Ginotlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaw ikaw, Ginoo.

Santos, ginikaw Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipanalangin mong espiritu ang pagsantos ni mga gasa. Armay mo kinihalang kanamo nga lawas ug dugo ni Isu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ang pan, mipasalamat kanimo, mipika sumihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an o mingon. Gawata kini ninyo matanan o kana, kay kinimawang akong lawas, ngay tugyan, alam kaninyo.

Sasamang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, may pasalamat kaniwa pag-usap. Mihatag ni ini nga to sa iyang mga tinunan o mingon. Dawata kiniyong Panginoong kamungatanan gikan ni ini. Kay kinimawang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alam sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

0: Magam pokitat. O Ginoo, himo ang akining misa din among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo. Magdalaunta ka namo sa kaluwasan o maghiusa namo tipon kaniya. Diya sa himaya sa langit, kaysya man ang Ginoo nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaka ninyo. Idoko ang inyong mga ulo ug pangayoa ang panalangin sa Ginoo. Ginoo, bantay kanunay ang imong katawhan ug malingkawas aron malingkawas kami sa tanang dautan ug mag-alagad kami kanimo sa tibok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ug manalangin kaninyo ang Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalag ng santos nga misa, dadaang kalinaw gugma ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tuwa manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Razzle Boy Nationwide!
3: DYHP RMN Cebu, the official number one.
4: Racho Mo Nationwide.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
4: Oras sa Tibog, Pilipinas, alas 3:41.
5: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
6: Sa katawhan, anaa ang balaod.
5: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
7: Year 2011 ug 2013, KAMA Awardee as Best Radio Educational Program.
5: Ang lungsod, ug ang balaod.
4: Bang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako na usab si Radio Man Attorney Buin Alguno, makig-uban sa tuang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Kumusta kamong tanan ning adlawng Domingo, labi na sa nakatultol sa tuang radio program, ang lungsod ug ang balaod. September 27. Sama kausa pa atong hiskutan ang nagkadaiyang mga butang, may kalambigitan ang lungsod ug ang balaod. Problema sa ato ang komunidad ug malakbitan usab nato basic ang mga hiskutanan sa politika nga nag-involve ug balaod. Mingon ko basic kay mao kini ang fundamental, mao kini ang sukaranan, pinakasimple nga diskusyon. Di nato lisur-lisuron ang atong kaugalingon o maghisgota o balaod. Kay usa sa tuyo sa ato ang tulumanon nga ang lisod atong pasayunon, ang gahi atong pahumukon. Matod pas ato ang mga higala, dili balihon attorney, pwede nga ang humok pagahion. O sa may buot ipasabot ni Moana, ang gahi atong pahumukon, kay ang gahi nga salabtunon sa balaod, kinahanglan humok nga sabton. Ang kutih kayo nga diskusyon sa balaod, ato ang himuon nga simple, i-simplify nato para masabtan gayud sa kadaghanan. Kay kining ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod sa makausapa, ang target audience niini ang common tao. Bonus na og dunay mga professionals nga makapaminaw nato. Mayingon ko bonus na kay kining ato ang paghisgot sa mga isyu may kalambigitan ang balaod. Dili kini pang law school nga discussions. Di ni pang bar exam. Di ni pang bar review ang ato pang kumun tao nga matang sa legal discussions. Daghantang mga giandam nga mga hiskutanan may kalambigitan ang lungsod ug ang balaod. Mulakbit lang kong hisgot sa pinakainit nga hiskutanan sa balaod karong simanaha ug atong isimplify. Kinahanglan ba 16 ka mga senator judges ang mukonbikto kang Vice President Sara Duterte? Naglalis ang mga senador. Nagkalantugi ang mga eksperto sa balaod. Og maabot kining maonga isyu ngadto sa Supreme Court, labing siguro ang mga justices sa Supreme Court magka sukwahi ang ilahang mga baruganan kung requirement ba ang 16 votes para sa mga senator judges aron ikonbikto sa kasong impeachment ang Vice President. Di na sakto nga pagkasulti nga moingon, kinahanglan ba ang 16 votes para i-impeach si Vice President Sara Duterte? Sayop na. Tungod kayang ato aron nga Vice President na impeach na. Ang kuwang na lang ang hukom sa ato ang mga senator judges. Hinungdan nga gipaubos og trial ang ato ang vice president. Now, una nang nadesisyonan sa Senate Impeachment Court nga nanginahanglan og 16 ka mga senator judges ang mo hukom aron ikonbikto ang vice president. Apan tungod kay adunay manifestation si Senator Erwin Tolfo nga i-review ang 16 nga threshold, buti pasabot, ang require nga buto para sa conviction sa vice president, nagbutuhay ang ato ang mga senator judges. O, ang resulta ni daog ang majority. Nga dili kinahanglan nga 16 ka mga senator judges ang mo hukom og conviction batok sa vice president. Igo na nga ma comply ang 2/3 nga buto nga require under the 1987 constitution. Medyo laom kining hiskutanan, apan sa ako nang gikaingon ang laom atong pamabun para sayon rang kabuton, sayon rang kuoton. Oy kagilok, unsa kagilok kamugi bug na ate mahiskutan diha, mo anay kagilok ana attorney. Oy ang laom kuno pamabun aron sayon rang kuoton. Oy ano man gyud mo nga mga environmentalist man kaayo mo og huna-huna? Nganong environmentalist kay daghan kay ta mga listeners oy mga green minded. Atong pasayunon be. Unsa may giingon sa ato ang 1987 constitution? Unya si Senador Cheese Escudero nga una nang ni-anunsyo gani na desisyon na naman to sa Senate Impeachment Court nga 16 gyud ka mga boto ang requirement para makonbikto ang vice president. Ang hitabo kasamang Jerome ang ato ang mga senator judges nilit adlit ad. Ay, ataga na po na ninyo naglaing kahulugan. Nilit adlit ad. Nituad tuad. Nikalit og lit adlit ad og nituad tuad ang ato ang mga senator judges sa ilang unang desisyon. Og sa bagong votation sa Senate Impeachment Court, ang makabutar ang threshold sa buto nga require para makonbikto ang vice president, enough na nga makomply ang 2/3. Dili kinahanglan 16. Og dili i-appeal og ihap ang dili kwalipikado, ang wa dinha, ang pinangita sa balaod, kadtong na sakit, kadtong dili makaparticipate sa impeachment trial, wa sila ilabot. Ang buot, ipaibot. Kamog yun, no? Ha? Ang buot, ipaibot. Sila si Bato, si Jinggoy, si Marcolita, o si Loren Legarda, kung di na tumubalik, di na i-appeal o ihap. 20 na lang ka mga senator judges na act active nga makaparticipate sa impeachment trial ug active ug kwalipikado nga mo-decide sa impeachment ang i-appeal ug ihap kay mao kana ang ilang nauyunan nga kadturang mga active members sa mga senator judges nga kwalipikado nga mo desisyon ning maunga impeachment trial ang ipon sa 2/3. Unsay giingon sa 1987 Constitution? No impeachable official shall be convicted for impeachment without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Dinha naglalis og pila nay sumada sa 2/3. Kay si former Chief Justice Hilario Davide Jr. nga ato ang paisano og lumad nga taga-Arbao, Argao, Cebu, ni baliktad gyud og mayo ang una niyang legal opinion. Atong respetuhan na. Ang una nga opinion ni retired Chief Justice Davide mao 16 ka mga senator judges ang kinahanglan nga mo vote for conviction. Aron matuman ang giingon sa ato ang 1987 Constitution nga concurrence of all the members of the Senate. Apan sa legal opinion karong bag-o ni retired Chief Justice Davide, sa iyang ipadanga legal memorandum ngadto sa Senate Impeachment Court ni baliktad og mayo. Kay matod pang Davide, enough na nga ma-comply ang 2/3 nga mga kwalipikado nga mga senator judges nga mo decide sa impeachment trial og dili kinahanglan 16 kabuok. Now, suma pa ni Senador Chis Escudero, kining ilahang paglitatlitad og pagtuwad-tuwad, hinungdan nga nibaliktad ang ilahang unang desisyon, pro hac vetse. Ayay, kanindot, ha? Kagilok. Pro hac vetse. Hindi kayo paminaw, no? Ilista po na ninyo, oy! Ha? Para naamoy Latin. Latin kini nga legal principle. Unsa may buot ipasabot, ana, sa inato pa, karon rani, di ni magamit sa ubang kaso para kinira nga impeachment. Kiniragyod nga okasyon. Og dunay laing impeachment trial, kining desisyon karon sa impeachment court nga ang iphon sa 2/3 ang mga kwalipikado ra nga mga senator judges pro hac vetse. Anindota. Panalita na ay kanang wakwak ba? Maglakaw mo sa kanang dan o niya ngiob kayo, ngit-ngit, niya mga kwalit lang ingon ang wakwaka, wak! Wak! Wak! Aw, na mo'y magamit ng Latin. Pro hac vetse! Diba? Oh, hadlok siguro ng wakwak, anak, karakadungog ng Latin. Pro hac vetse. Well, kini maong isyo labing siguro moabot kini ngadto sa Supreme Court. As a lawyer, pasayloa nga di ko mohisgot sa merito sa kaso. As a lawyer, pasayloa nga dili ko mo manifest og unsay akong legal opinion sakto baning desisyon ron
8: sa Senate Impeachment Court o dili. Kay may posibilidad nga moabot kining maong isyu ngadto sa Supreme Court. Unya na ta makadiskus unya ana og naa nay desisyon ang ato ang Supreme Court. Oh. Unya na ta mo hisgot ya og ma resolve na kini sa pinakataas nga hukmanan. Kay naa na may actual controversy. Mo na akong giingon bitaw ninyo. Ang Supreme Court dili kana mo hatag o gitawag o judicial notice o pagkanindutan. No? Magsigig yun mo paminaw sa atong programa, abogado pa mo sa abogado. Usa mapo nang gitawag attorney o judicial notice. Ang Supreme Court dili mo hatag o judicial notice. Buti pasabutan na ba? Dili nila na i-recognize kanang kasuha. Dili sila mo dawat ana og wala pay actual controversy. Kinahanglan dunay kontrobersiya daan. Usa pa mo dawat ang Supreme Court sa mga petition or uban pang mga ipang file ngadto sa pinakataas na hukmanan. Karon dunay actual controversy. Kay nahuman naman ang petition. Unya agrabyado man ang defense panel. Kay natural, sa habig sa prosecution, pabor ni nila kasama ni Jerome. Kay di na sila maglisod sa 2/3. Pila may 2/3 sa 20? 3 si Roy. Di man pwede naman ang i-round off. Himo ang 14. Ay magtuwa na. Kanang miingon nga, 14 kapag dili, 3 sira. Sumadahara ko din niyo ang 20, pilay 2/3 sa 20, 13.33. Di man pwede i-round off mo nag 14. 3 sira gina. So 3 si kinahanglan. Aron makonbikto ang ato ang Vice President. Base ron sa composition sa Senado. Kay 20 na lang sila kabuok. Og muuli to si Senador Loren Legarda. Aw, mahimo ng 21, 14 na. Kaya na kaya na ron sa majority black ang 13. Si Chis as presiding officer, di siya mabutar. Kaya nilang 13, oy. 14 naman na sila ron. Unya napunaan man ni Kuya Mark. Kuya, Kuya Mark, ah, dali ang tabo kuya. Unsa may giingon sa ato ang 1987 Constitution? Ang ato ang Constitution wa naghisgot og numero. Naghisgot lang kon pilay percentage sa boto sa all members of the Senate ang gi-require para sa conviction sa impeachable official. Wa giniingon og 16. 2/3 of all the members of the Senate. Kanara. So kana lang sa pasaylo ang mga video lamlam gihapon ato natong gipa mabaw but lamlam gid gihapon nga discussion. Paghatag lang niyo og basic nga mga ideya. Sa mga hottest legal issue nga nahitabo karong semanaha. Sa atong magbalik, maghisgot ta og mga common nga mga problema. O sa may mga common nga problema be? Common kay problema ang yuta. Ha? Common nga problema yuta. Unsa pa? Chismis. Unsa pa gyud? Utang. Ay, kana mo ato ang sigihan og sumsum diri sa ato ang tulumanon. Ha? Di kay ta magpalayo og maayo. But og gusto gin mo og solid kayo nga mga legal discussions. Paminawan ninyo si Attorney Rupil Fernandez Banyok. Alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag kay sulit jika na nga mga legal discussion sa mga political issues. Ha? Ang kining ato kasama Jerome, pinubri ra magining atoa. Ha? Ang ato ang mga legal discussions, ang target ani para nato nga mga kabus. Ang target nato sa atong mga legal discussions, hastang mga wa naka-eskwila makasabot. Yan na lang may basic, ha? Timani, ha? Pro hack vetsi. Wow, nindota, no? Wak! Wak! Wak! Wak! Wak! Pawa! Pro hack vetsi. Lipat ang wak-wak, ana. Oh, latin to na, ha? Hawa tao, ikay ba siya matagak niya tagkalit? No. Ang pinulungang Latin, apil sa kopya sa ato ang mga balaod. Kita ko, kopya hero, yun kaayot. Kita sa Pilipinas, kopya hero man ta. Sa mga, sige, tagpangopya, hasta ang mga Latin, ng mga legal terms, ato gihapong nasunod. Unya, ninot mo sang kaminaon, nga natin ginagmay Latin kasama Jerome. Ha? Aron ba mag, lantugi mo dihas barbirohan, panalitan ron. Maglalis na mo diha nga, unsa na pre, kaway ay nagunan ni ato arong kahimtang politika pre. Ingon di sa is, di man lagi. Ah, na mo ikatubag, na ingon man to pre, si Senator Chis Escudero, pro hack with si, ah, pitok-pitok na mata sa inyo kumpare. Nagpatupay bitaw ko, kasama Jerome, unya naatlan ba nga ang barbiro istoryador kayo? Ah, grabe, mamina kas barbiro, muraog genius, oy. Ha? Daw si Hitos tanan ang barbiro, si Hitos sa medicine, si Hitos sa balaod, sa engineering, so and so. Kahiskutan siya og parte sa politika, ingonan siya nga ako. Tibi ako ignorante sa balaod. Kaibao ko na, oy. Ha? Kanang impeachment. Ilan ang ginaglipat-lipat ang mga tao, ana? Kaya, ako sasad, nga nagpatupi, gusto ko ilipat-lipat, tili, oy. Resulta, naglalis na ang barbiro o ang iyang gitupihan. Kuwang lang ang gamay, nga tungod sa kalagos barbiro, iyang putlagdunggan na iyang gitupihan. Sa ato tulman nun, kakaton yung mga Latin. Pro hack betse. Wow, nindota. Oh. Sige, bayo ka to, ha? Request mo o sa itong topic. O, wagay mo request o sa topic na to. Aw, kita yung hatag og topic ninyo. O, kanang common nga mga problema mo ay ato ang yung paghahiskutan. O, i-search ninyo ang ato ang official nga Facebook page. Kanaa din, ha? Kini yung timanan. At least imedya na gani. Bantay ninyo kay mag-live streaming na ta. Unya, og doon na mo'y mga pangutana, doon na mo'y mga request sa itong mga discussions, suwat na, i-comment na sa ito ang chat box kay ato anang patalinghugan ang inyuhang mga request. O, katong magpa-on-air, naapuntay hotline, kaya ang atong legal discussions, pwede ninyong mapa-on-air inyong problema. Ang atong pong legal advice on the spot, no? Ang area code 2561916, area code 032. Pilitin eh. 032, ipunbok niyo ha, ang area code, unya 2561916. O Globe ang inyong gusto, kaya Globe, paspas masal ka iron, 0917-124-6459. 0917-124-6459. Now, mo search gani mo sa Facebook page sa DYHP, kanang pulos capital letters sa DYHP RMN Cebu. Ayaw mo patintala ng uban kay daghan sa mga pages nagdaha sa DYHP unya dili DYHP baga tinuod ang admin ana. Gigamit lang ang pangalan sa ato ang station. So adto gid mo sa kanang upulos na capital letters unya tanawa dito ang mga post kay ang mga radio programs sa DYHP, gipang post man din ha, appeal na ang ato ang tulumanon. So, para makabantay mong akin ni Diyay, mo legitimate yun nga page sa DYHP. At to man dito, i-like ninyo na, i-follow dahil inyong

0: kung ano yung menong danon, ha?
1: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
4: Sa katawhan, anaa ang balaod.
3: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
5: Year 2011 ug 2013, KAMA Awardee as Best Radio Educational Program.
3: Ang lungsod ug ang balaod.
6: Oras mga kasama, alas 5:18, balik ta sa to ang tulumanon, ang lungsod og ang balaod. Salamat kayo sa to mga viewers sa pagkakaroon. Pwede mong mangutana, o sa inyo ha mga pangutana din ha, pwede ninyong ipadangat sa comment section sa official nga Facebook page sa DYHP, or pwede siya mong mangutana largo, pinagi sa to ang hotline 256-1916, area code 032. Ang Globe Line 0917-124-6459. Karong tataw na itong hisgutan mga kasama ang bagong balaod nga gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga nagpostpone sa eleksyon sa iski o sa barangay. Wa nay eleksyon karong Nobyembre 2. Karon pang Nobyembre 3, 2028. Nagha mga nangutana nato, attorney, madayon ba ang eleksyon sa barangay? Kay kanang amo ang kapitan nga kawatan, tulisan, mga punay ug ayuda, ipanghold ang ayuda, bayas. Pol, tagsarang budyotes, barangay. Amo naging ng pulihan. Oy, antusa sana ninyo. Kay dunay bagong balaod gipirmahan si Presidente BBM nga nagpostpone sa eleksyon sa iski o sa barangay. Shout out tanidaan kini mga nagkomento na toron. Oy, si Ma'am Kunibad, salamat kayo ha. Okay, Ramon Villaber from Iligan City, Lanao del Norte. Si Renz Kinit Yusores Dasikan, watching from Sindangan, Sambuanga del Sur. Si Aldren Sintilia Susminia, good afternoon. Si Rufino Hirona Agbay, oy, kinomdom pigi ko ni mo, Sir Rofo. Ha, dito sa IPI. Oh, wa yun ko nalimot ana, tanan ako mga kauban sa IPI. Lorena Minanda, blessed Sunday afternoon. Ida Obrador, si Cristina Marie Balunga. Okay, from Talamban, Cebu City. Si Madam Lorna Margarita, regular follower gini nato. Si Lorna Margarita. Okay, thank you. Si Luz Marie Islet, good afternoon. Russell Carriaga, oh, good afternoon. Unya Randy Santisas, okay, thank you. Shout out ko kang Peter Moreno, gikan ni Randy Santisas, Biling Kahis, Attorney Daghan o Bakatunan kami mga way, kinaadman taon, pinagining imong tulumanon, salamat kayo, walay sa payan. Si Owner Alaba, maing hapon. Ask ko, why barangay election ron? Wala. Okay, Lynn L. Lebranza, good afternoon. Okay, Renz Kinit Yusores Lasikan, Pro Hack, let's say attorney. Hi, Pro Hack, let's say. Okay. Ito isukutan sa nebe, kineng balaod nga nag-postpone sa sanggudi ang kabataan o sa barangay. A Republic Act number 12326. Basta maghiskot ang numero, postahan na yun.
7: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha
6: Ang Act fixing the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan to 5 years. Purpida, no? So, ang sunod na to nga eleksyon para sa Sangguniang Kabataan o sa barangay karon pang Nobyembre 2028, nadugangan o duha katuig ang tenure of office sa ato ang mga barangay officials. Focus ta sa mga barangay officials sama sa kapitan o mga barangay konsihal. Mga barangay officials gihapon na ang Sangguniang Kabataan. Kay ang iski chairman, mahimo man siyang ex officio member sa barangay council. Konsihal po na. Oh, kanang mga iski chairman. Unya ang mga iski federation president, mahimo silang ex officio member sa council sa city or sa lungsod. Konsihal sa syudad o lungsod. Kini mga iski federation president. Now, Republic Act number 1236. Mao ni ang bag-ong balaod nga napirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Now, matod pa mga kasama sa ato ang pangulo, dili kuno ni dagdag na panahon sa pwesto. Dagdag itong panahon ng pananagutan sa taong bayan. O sabay buot ipasabot ka ni ana. Nga dugang tulubagon sa ato ang mga incumbent nga mga barangay officials ang nadungag nga duha ka tuig sa ilahang term or sa tenure sa ilahang pagpanerbisyo dinha sa barangay. Ang mga incumbent elective barangay officials makonsider nga makakumpito sa usa ka term og ang ilahang mga posisyon gidugangan og duha ka tuig ang pagpanerbisyo nila sa barangay. So, mauna ni ang tubag sa inyohang mga pangutana. Kay nagkauyon man ang Kongreso, ang lower house o ang upper house, ang House of Representatives o ang House of Senate o ang Executive Department nga i-postpone ang iski o ang barangay elections. Sila may magbuot god ang Kongreso o i-approve sa Senado, panalitan gikas lower house, i-approve sa Senate, or doon na ba'y mga joint ng mga bills, i-consolidate na ang mga bills sa Senate o sa lower house, then ipa-approve nga to sa Presidente. I-approve man ni Presidente BBM ang gi-endorse nga bill. O doon na nag-ibalaod nga why election karong Nobyembre 2. Ang uban ingon, maya sabi noon, kay adlaw manas mga minatay. Kapanwa na, kadto mga challengers nakagasto, nagdako. Dagko na mga kayong gipangbitay nga mga tarpulin. Dili pa kuno na panang tangon, oy. Mano lang na, pamuhunan-puhunan daan para sa 2028 nga barangay elections. Ang problema, kay mag-election man ta sa Mayo 2028. Maglungan ang election sa Mayo 2028, second Monday of May. Maunay na butang sa ato ang 1987 Constitution. Every second Monday of May, after ma-end ang term of office sa ato mga opisyal, mag-eleksyon ta. Doon na eleksyon karong Mayo 2028, pagka-presidente, vice-president, mga senador, mga kongresista, party list groups, governor, vice-governor, board member, mayor, vice mayor, mga konsehal sa syudad o mga konsehal sa lungsod. Karon, humanan ang eleksyon sa Mayo 2028. May chance na po na nga moingon ang ato ang mga kongresista ug mga senador, i-postpone na usab nato ang eleksyon sa barangay kay bag-o pa ta nag-eleksyon. Aw kana na paldo si Kap. Kadaghan na bang gusto na kayo mo kick out sa ilaha mga kapitan? Oy. Daghang mga nagbagulbol ka na amo ang kapitan, attorney, amo na ginang ilisan kay tulisan kayo. Kawatan kayo. Kurakot kayo. Pulpul kayo. Unya di ka mamuhusay sa barangay. Ug dato ang husayon at ugis dato. Kami mga pobre, luoy kayo. Amo na lang i-kick out para makabaos mi. Agwanta ha sa na ninyong inyuhang bulakbul nga kapitan kay karon pa mang November 2028 ang eleksyon sa barangay. Diha naman unta toy desisyon ang Supreme Court nga dili sigihan og postpone ang eleksyon sa barangay. Karon ang ilado nga political lawyer nga si Romulo Macalintal ni Pahibao nga iyang dad-on ngadto sa Korte Suprema kining bag-ong balaod nga napirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga nag-extend og duha ka tuig sa tenure of office sa ato ang mga barangay officials. Og matod pang Macalintal daw dili naman demokrasya ang ato ang pagpili sa ato ang mga opisyal diha sa barangay. Kay gisigihan naman lang og postpone. Dili kini maayo. Daghan nga mga Pinoy, minilyon nga mga Pilipino ang gusto na nga mag-eleksyon karong November 2, 2026. But gipostpone na usab. Unsa man ning ato arong eleksyon sa barangay sa kagustuhan lang sa ato ang mga tag-as nga opisyal. Now, unsa may giingon sa ato ang 1987 Constitution o sa Local Government Code of 1991. Ang mga local officials except tama ko exception god barangay officials ang ilahang term of office shall be 3 years. Unya dili pwedeng makadagan sa tulo ka mga consecutive terms. Apil sa ato ang mga barangay officials or apil sa mga local officials ang mga barangay officials sama ning iski, sama sa kapitan, sama sa mga konsehal. But ang exception kay ang kongreso ang magbuot sa ilahang term of office. Papastila na, no? Di na. Paldo kanunay sikap. Maumanggunay ato ang balaod. Kinahangla nag-amendment ang ato ang Local Government Code of 1991. Og ang ato ang 1987 Constitution aron dili sigihan og postpone ang eleksyon sa barangay kay laktod nga pagkasulti real talk ang ato ang mga incumbent nga mga barangay officials labi na sa mga kapitan sagad nila mao kini gamiton sa mga politikong tang-an aron mangu sa pagpangampanya. Atak-atak yung kwartaan ni karong 2028. Paldo si Ka. Ato niya niyang pahimuan og kanta sa EI kasamang Jerome. Paldo si Ka. Paldo si Ka. Oh, ano ba? Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat, paldo si Kap. Oy, kinsa man din nahay, namino na toron nga mga vlogger nga mahilig ang mga contents nga kanta. Himuin niya ninyo kanang kanta nga paldo si Kap, hawak ko ang beat, paldo si Kap. Guantahasa, kay wakta eleksyon karong Nobyembre 2. Tungod aning bag-ong balaod nga gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kung sila di ay magbuot, no, paspas kayo. Pero ang awhag sa mga pobre, dugay kayo. O sa awhag sa mga pobre, mubarato untang kurinte, mubarato untang tubig, mubarato untang presyo sa bugas o guban pa mga palaliton, mubarato untang tuition fee. Dugayag yun nga nahatagan og solusyon ang yangungo nato nga mga pobre. Apan og sila ng mga politiko gani ang dunay interest aperting paspasay. Mo na paldo ron si Kap. Ay, si Ma'am Connie Barge, galing ko nung kumanta. Pagkada kong katawana ni anak Ma'am Connie, ha? For me, sige hag postpone man ang eleksyon, mas better siguro, no more eleksyon. Ay, samo kayong gobyerno, senado, kongreso sa Pinas. Og mao naman gani ng istorya, ha? Nga sigihan ninyo pa-postpone ang eleksyon sa barangay? Dahil ang mga opinion, wag tangon lang ka ng eleksyon sa barangay. Ay, inyo ipang-appoint na lang sa mga mayor, ang ato ang mga barangay kapitan o mga konsehal. Kay mas maayo man na, o appointment kasamang Jerome, o mawagtang ang ato ang mga mayor, kay kutermino sila, de, mawagtang po ng ato ang kapitan. Kay, maura man gihapon. Partisan man kayong ato ang mga barangay officials. Ang giingon sa ato ang Local Government Code of 1991, ang mga barangay officials, non-partisan, unta na. Non-political, non-partisan. Maugid na. Wa man na sunda. Ha? Partisan man ang ato ang mga kapitan. Unya, maobligar sila pagka-partisan kay og dili kamo tilak sa sampot ni mayor, di man kahatagang project dihas barangay. Ang mahitabo, mutilap yun ang kapitan sa sampot ni mayor. Basig mo, ano, saan mo unsa na mataw na attorney, ay kagilok. Figure of speech ka na. Pasumbingay ba? Kinahanglan ang mga kapitanon mo sip-sip sa mga mayor. Kinahanglan makig-alyado sa mga mayor. Aron dunay project. Maobligar sa ang ato mga kapitan pagkapartisan kaya dili sila mo sip-sip sa mga mayor. Wa masa sila project. Labi na panahon ganis. Katalagman, kinahanglan makatilap yung kadaan sa sampot sa mayor aron naa kay cash assistance. Ito na ang panahos pandemic sa COVID-19. Paldo man sab ang mga kapad to. Kadaghan kay mga cash assistance gikas munisipyo, gikan sa syudad, ang ipang bulsa, eh. Ha? Unya, nakapalit og auto na yon ang mga kapitan. Ha? Gikash pa. Ha? Gilngiga. Ha? Ang korupsyon sa Pilipinas. Grabe kayo. Ha? Kanus apaka mo lurang ang grabing korupsyon. Ang Local Government Code of 1991 og maoy ato ang sundon. Wa gyuy parte duhay unta dinhas barangay. Ngano, ang kanagong barangay, mao kana ang basic nga political foundation sa ato ang nasod. Sila ba ang mga haligi? Daghan kay mga haligi sa atong nasod nga Pilipinas. Kabantay ka kasama, Jerome, kada mga tag-as nga building, mga dagko nga mga establishments, daghan ka na silang pundasyon. So, ang pundasyon sa tuang nasod, ang matag barangay. So, dili unta magpapartisan ang atong mga kapitan. But, kinahanglan yung mutilap sila sa sampot ni Mayor. Ay, kagilok! Kap, kap, usag mo na kap, ditilap mang kakap. Mayor, patilap ako, Mayor. Ay, pag-anak, kap, gilok kap, ha? Ahay, when si lumapas, muli giyod ka, attorney, oy, aron tagaan, maulagi. Among barangay kapitan dire. Teka na to ginabuhi ha. Among barangay kapitan dire, mangumitaryo kuno hay ni. Ha? Kisa man ni be. Oy. Ato lang ang ga-arrange kay tanyag. Unsa ba label niya namon kani? Range. Among barangay kapitan dire. Lahi sad kang iyang honorario mga ginawat iya mang gamitong pangbisyo. Wow. Pidado. Pailain. Sige, pangumentary mo niya. Ako na yung hatag kinabuhi. Live streaming, listening, Hartsville, New South Wales, Sydney, Australia. Okay. Sige. Mawalagin na. So, paldoro na ito mga kapitan, wa eleksyon karong Nobyembre 2 para sa barangay. Pida. Sayang nang imuhang mga tarpuling nagiandam na unta kasamang Oliver Atis. Kay nagdaan na ba unta kag partido? Partido bunguton mapinanggaon. Karong tao dai mahisgota og mga common problem. Problema syota. Ah, mao gina inyong paborito nga topic no. Problema sa yuta. O sa may ikasuggest ninyo nga isyo about aning problema sa yuta. Kini mga titulo nga gipangpiki. Ay. Sige, ato na hisgotan. Unsa epekto ani mga titulo nga gipangpiki? Alas 4:40.
2: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
7: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
12: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upa! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
19: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
20: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan awon.
21: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
20: Worth it?
21: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
22: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and oil control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
23: Glow Pond's Miracle.
24: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
25: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
27: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
28: Want to become a PT idol? Visit our Manila Studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness. That song was brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas makafresh.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Believe. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ang husay!
4: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
3: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: Mami, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
7: Sa katawhan, anaa ang balaod.
6: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
8: Year 2011 ug 2013, KAMA Awardee as Best Radio Educational Program.
6: Ang lungsod ug ang balaod.
9: Oras mga kasama, alas 4:50. Ang ko nakita na rin nga mga post, apilang ato mga higala sa media ni post naman itaon ani. Kalabot aning kamatayon ni Sir Sam Costanilla nga napalgang patay suod sa iyahang sakyanan niadtong September 27. Karon aning adlaw diay dihas barangay Inayawan. Unya ang iyang sakyanan sumapa nakapark na nidaan sa Inayawan Barangay Hall. Sukad pa ni adtong Biyernes, giimbestigahan pa sa ato ang mga otoridad kung sa may hinungdan sa kamatayon ni Sir Sam Costanilla. Naila-ila ni nako si Sir Sam Costanilla dito sa radio station DYLA. Kay dito po kung nag-alagad ni adto, isip usa ka maayong higala. Okay, condolence sa pamilya ni Sir Sam Costanilla. Oras, alas 4:50 mga kasama. Okay, atong patalinghugan kining mga pangutanan ninyo, ha? Oh, rest in peace, Sir Sam Costanilla, from Aaron Kid Harina. Red Flores, good PM, from Oruel Flores, from si Kihor. Glenn Nunez, okay. Atong komentaryuhan. Naay kapitan amo diri sa probinsya? Nasa project sa gym, ang uban material ihatod. Dawa man, bekat lang. Ang ubang material itaon sa iyang balay. Mao ba? Tabunan na yun. Paspasa. Matod pang Glenn Nunez. Naakapitan na mo diris probinsya, nasa project sa gym, ang ubang material itaon sa iyang balay. Una pa, nahuman iyang balay kaysa gym. Ay ay ay, paldo sikap. Lorna Margarita, shout out Airs Observation, BT Ho from Cebu City, Liti Pilar and Kamuti Cebu. Okay. The Philippines is the most corrupt country in the whole. Matod pang Trini Mikiliwix. Okay, mayong Sunday afternoon, Miraluna Batukan. Doon natin pangutana. Okay, Renz, okay. Dito'y pangutana about utang man to. Ako nuning pataling huga ng pangutana about utang, B. Ah, oy, si Rosel Cariaga, attorney. Karon pa kayo kakita ni mabahalag dili personal na lipay kayo ko. Ay, thank you. Kaysa una, hangtod ron, sige kong paminaw sa radyo. Kay wa paman ko'y cellphones. Karon nakakita ninyo ko ni mo live, attorney. Oy, thank you so much, ha? Rosel Cariaga. Aha. Problema, attorney, kay pobre kayo ko, tabangi taon ko unsaon ako ni. Dako kong problema, siniler asili. Unsa man ang problema, ha? Mas maayo mahibaw taon sa nang problema, ha? Kay aron ato ang tabangan og sulbad. Kay maayo ni, daghan man tang mga naminaron. Unsaon ato pag sulbad anang imong problema, ha? Kadiot, ha? Kay kinibitaw mga chat ninyo sa ato ang chat box. Matabunan madayon sa uban. Ako sa itong tubagontong pangutana about utang. Ha? Bay, karit lang ha. About utang. Kini, kung ano yung pangutana, ano na, tabunan dayon ay. Dali, aras na dali. Eduardo Villamor Kamay. Time sa... back sa topic, mga 3 weeks ago. Back sa topic, 3 weeks ago. Saan ko magandini nga ma-hold tani oy? Na about utang. May wala na kung tabunan, kahit lang. Balikon tani about utang. Mitch B. Caballero, mayang hapon. Okay. Kapaspas, baya sa mga messages. Okay. Kay Basin og mayroong danon kayo to nga pangutana, no? About utang mo to. O, taray. Kang Eduardo Villamor Kamay. Pangutana na ko, attorney. Kanus amo commence ang prescription period sa utang? Sa pizza ba sa pag-utang o sa pizza ba sa katapusan nga pagpanukot maskin verbal lang nga pagpanukot? Salamat, attorney. Okay, ini. O verbal, wa man gid mo igi kasabutan. Wa mo pinirmahan ang kasabutan ninyo, laway ra. Lingon ang atong new civil code, unom katuig ang gitawag og prescriptive period, ang deadline ba sa pagpaningil sa utang. Nausao man na to. Ang utang doon na ka na gitawag kasamang Jerome og due date. Og verbal, sabota. Bay, Rom, patangay taong kubay. Bisag 10,000 lang. Karusahan niyo mo, bayaran na to, ni bay. Ako lang ang bayaran. Kanang karong, karon lang, panalitan karon ba? Tuiga. Ako nang bayaran, bay. Karong, kung ano lang, bay. Hinapos sa October 31, 2026. Maluoy taon ka, bay, Rom. Kaya wag niyo ko'y kwarta ron. O, sige, bay. Pahulmunti ka. Kalusan mo, Gio? October 31, 2026. Ato ka mag-ihapoy sa due date. Kamudagan ang gitawag og prescriptive period. Bisag laway ra. Sa inyong kasabutan ba? So, gikas October 31, 2026. Mag-ihap. Og 6 years. So, until October 31, 2032. Lapas ganyan na. Awa na. Pikat ni mo, Bayrom. Di na kakapaningil ako. Luna written contract. Karusan, Gio. Panalitan. Nagpinirmahin mong kontrata. Contract of personal loan. Then, ang katapusan ni mo nga pagbayad, ibutang na to, October 31, 2026. Huwag ka bayad. Ha? Sige ang kagpaningil, huwag niyo kayo bayad-bayad. At tumusugod sa due date, October 31, 2026, ihap og 10 years. Na po man, basta written contract. So, doon ay tagal until October 31, 2036. para makapaningil ka sa utang. Di kay kakapaningil ana, after 10 years, pikat po. Pikatan kas na kautang ni mo. Ha? Ipahali mong kaso sa korte, ang dipinsa sa abogado, Your Honor, Judge, Your Honor, please. Wala na yung cause of action. Ang plaintiff, Your Honor, kindly prescribe na ang pagpaningil niya sa utang. So, wala na timanaan, ha? Og verbal, 6 years. Og written, 10 years. Okay, good afternoon, attorney. Happy Sunday. God bless. Mitch B. Caballero. Okay, Lorna Margarito, condolence, rest in peace. Sir Sam Costanilla. Lagi-lagi matag-an ang panahon, no? Mauni nga sa ato ang kinabuhi, usas ato ang timanaan nga mag-ampo kita kanunay ngadto sa labaw makagagahom. Huwag batanon, huwag tiguang kung ang Diyos na mao'y magbuot para kuhaon tadiris kalibutan. Matod pa ang Jesus Christ, ang kamatayon, mura ka na o kawatan. Huwag ka kahibaw kung kanus asakon ang imuhang balay. Ang mahinungdanon, mangandam ta kanunay. Okay. Sige. Hisgota. Mahitungod. Ani mga piki nga titulo sa yuta. Ano na ba mga piki? Ano eh? Hatay lang ko ninyo o gaidaan, o effect. Unsaon pag-ila, ani mga piki nga mga title. Nayo kani mga real estate broker? Sito kay sila ni? Pag-ila o kanang mga fake nga title? No? Tabangin niya ko ninyo mga real estate broker. Kay masuhito pagin mas abogado. Dabi tayo mga kung ano na, kanap imong kanabi tayo mga silyo diha sa kuan sa titulo. Gamitan og lens. Una ay mga gamot-gamot sa title ba? Gamitan og lens. Ang mga broker ana, o kini mga abogado nga ang ilahang field of expertise ang pag process sa mga titulo, pagkasuhituha, uy. O, gamitan og lens. Batil lang ka na. Di lang ka na. Napadaghan nga mga pamaagi. Unsaon nga mailhan ninyo nga fake ang title. Ug unsa effect kung piki ang titulo. Okay, ato nang hiskutan karong taw-taod. Kundi pa makalingkod si Kasamang Alvin. But, o nanas Kasamang Alvin, lahos na punta o out niya. Ha? Okay. Balik ko. Mag-iskutag mga fake ng mga titulo sa yuta. Kaya hibaw ko, ang uban ninyo, ang isyo sa yuta, mag-inag-iatngan. Paglakalakaw ko sa gawas, mingan, attorney, ang kanunan namang atngan, ang imhang isyo about yuta, kaya mamangani ang kumo namang mga problema. Okay, kini mga piki nga mga titulo. Ato na isikutan. Karong tataon. Punto pala 5.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
4: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmiox for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
3: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa'yo eh.
5: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad.

0: lang, mag-Neozep for Kids na! May triple ginhawa relief para sipon, maradong ilong at lagnat, kina, lalala!
1: Unilab quality yan!
2: Phenylephrine hydrochloride plus clorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung mag-uwan o nyakalit nga mong init, murag walay hunong ang sipon o ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon o ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon o ubo, mahimong mo grabe. Mao nga, dali mo bugat ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon. Sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang Neozep for Kids. O sa ubong dunay problema, magmamigurado with Soul Milks for Kids. Dapat abansidaan kaysa sipon o gubo karong panahon, ting-uwan. Gihiusa ang kaepektibo sa Soul Milks for Kids o Neozep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, mao kini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of Neozep. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
5: Sa katawhan, anaa ang balaod.
4: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
6: Year 2011 o 2013, KAMA Awardee as Best Radio Educational Program.
4: Ang lungsod ug ang balaod.
7: Oras mga kasama, alas 5:09 panahon sa tuwang tulumanon ang lungsod ug ang balaod. Atong hisgutan karon kining common nga problema sa yuta, mga piki nga titulo. Unsa bay effect aning mga piki nga titulo ug unsaon pag-ila nga fake kanang title? Timan ininyo nga ang pinakataas nga ebidensya nga ikaw mo'y tag-iyas yuta ang titulo. O ikaw ang original registrant, ang i-issue sa Registry of Deeds diha nimo, original certificate of title. Gitawag siyag original certificate of title kay mauna ang timaan nga ikaw ang original or una nga registrant anang yuta. Ayaw ninyo ikalibog kadto nangagi nga mga tiltulo nga na-issue unya ang uwahi nga nakakuha gihatagan og original certificate of title. Sa kuha nang giingon kadtong mga Spanish title. Wa na na ilha karon sa tuang balaod. Paglingkod ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Sayahang panahon tungod kay daghan kayo mga nag-ilugay sa yuta kasama diro. Nga hashtagon ang tibuok Pilipinas ang kunon. Kadto si kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Abogado kadto sa usa ka nagpailang sultan. Unya ni claim nga siya mao'y tag-iya sa tibuok Pilipinas. Pag-abot nga to sa Supreme Court, niingon ang Supreme Court, dili ay. Dili ikaw mo'y tag-iya sa tibuok Pilipinas. Bisa naapag kay Spanish title. Dito'y nangonsulta na ako. Dahil po itong iya. Kay siya kuno mo'y tag-iya kasamang Jerome sa tibuok Sugbo. Ha? O grabihan o. Kamu'y tag-iya, sir, sa tibuok Sugbo. O, kami. Attorney, tabangi lang gid mi aning among yuta. Kay ugmodaog ta sa ato ang kaso. Akong ihatag nimo attorney ang tibuok Cebu City. Kuya wagod niya sa dili ni komedya nga mo attorney. Kuha man taon to ka na bang taga Mindanao?

0: Ya, dayon, aturi. Ah, ayaw lang nyo lain na mga igso, ha? Kaning ato aba nga discussion basing malain ba mo, ayaw lang nyo lain na. Kay kami gong mga radio broadcaster, mahatag mangin may kinabuhi, ugol sa mga istorya. Otherwise, huay, maminaw na mo. Ha? Panalitan o, mag-inanay tanga. Ato lang kini nga pag-ahisgutan ang atong tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. O kamong mga naminaw karon, paminaw og mayo. Kay ang atong tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Daghan kamo og makatunan. Paminaw kamo. Paminaw ka mo na to? Di oy! Busa hataga na mo og kinabuhi. Art! Ang radio broadcasting, this is an art. Aside from knowledge and skills, kinahanglan dunay art. Now, alang lainan niyo mga ikso, katinuod man na akong experience, niadto sa opisina, ingon na yun, aduni, naunta kami patabangan sa imo. Unsa man kana, sir, na kami dako nga yuta. Og dili basta-basta kini nga yuta, aduni. Kumplito kami og mga ebidensya. Apan, ginupigan kami sa ato na gobyerno. Ang amo mga katigulangan, ilang giilad, kami karun mga apo, sa amo nga mga katigulangan, o kami nagkahiyusa, amo nga ibay, ang amo ang tungod. Kini nga tibuok sugbo, amo a kini. Ah, mao ba, sir? Kuya, wano? Wala kami mga komedya. Ayaw pagkatawa, aturi. Usa may ato ang ebidensya, sir, nga kamo maoy tag-iya sa tibuok sugbo. Kumplito kami, o mga ebidensya. Agipakitaan ko kasama ni Jerome, uy, binanig nga mga testamento. Kung i-appears ako nakita dito, na ay Spanish title. Kita ka ba nini, atorni? Unsa man ka na, sir? Bawa kini ang titulo. Sa amo na lulu. Kano sa man na na-issue? A panahon pa kini, na-issue sa mga katsila. Amuwa kini tibo kasugbo. Tanaan ako, Spanish title. Unsa pa'y lain nga ebidensya ninyo, sir, nga kamoy tag-iya sa Cebu. Kini, atorni? Ang subdivision plan. Ana asa sila plano eh. Ha? Daghan kayo mga plano nga gipakita nako. Timaan kini attorney nga kami tagiya sa tibuok sugbo. Unsa pagyo inyo hang ebidensya, sir? O kini o pakita na ko mga retrato nga kato mga black and white ba? Katong uso pang kanang kadamitang kudak nga kamera. Oh. Tanawa o. Aturi, mawakini nga mong mga apuhan. Sila mo'y tagiya sa tibuok sugbo. Tabangi kami, aturi. Okay. Mao ba? Siya. Ayaw lang yun kabala ka, aturi. Kaya nga mong ihatag nimo. Huwag mo daw kita sa kaso. Among ihatag nimo ang tibuok Cebu City. Ang ginan taon, sir, bisan pag tinuod ka ng inyuhang mga ebidensya, bisan pa og tinuod nga kamuma o tag-iya sa tibuok sugbo, ang gigamit na raw nato nga pamaagi pagparehistro sa yuta ang gitawag og Turin's system. Ang kanang inyuhang Spanish title, i-keep lang na kay basin sa umabot nga panahon magamit na. Pero sa kasamtangan nato nga mga balaod, ang Spanish title dili na kana ilhon nga kamu maoy tag-iya sa yuta. Tubag na akong klinti, nganong diliman? Gilubigan kami, kami maoy tag-iya sa yuta. Kinitibuksog mo, amo kini. Nganong diliman? Dugar ba kitaong kasabot? Maamang ko na ito ang balaod. Dili ka na maong nga balaod. Ginaog-daog kami. Sige, sir, pangusulta lang ka o laing abogado, kay ba ora ginay ako ikatambang nimo. Ang Spanish title, wa na nailharon, nga kamo magtag-iya si yuta. But, magamit ang Spanish title. Unsa man, pananglitan og wala pa'y original registrant. Ebidensya na nga kamo mo'y nag-possess o nag-occupy o nag-ugmar sa yuta. Pero kanang inyohang Spanish title, kinahanglan, ipa-convert ninyo na. Apply mo bagong titulo. Aron maisyuhan ka mo'y titulo under Torrens System. Now, dili lisod karon ang pagmugna og titulo sa yuta. Tungod sa daghang piki. Oh, tungod sa daghang piki. Kinumdum lang hinoon ko. Diha ko'y klinti kasamang Jerome. Ang iyang kaso, falsification of public document. Kay nang piki siya og titulo, maunay pasumangil, gipailan og kaso. Ang kaso napunta sa Regional Trial Court. Ha? Now, niingon siya nako, attorney, tabangi taon ko sa ako ang problema kay na ako'y ipahinungod nimo, ha? Ato yan ang istoryahan karon. Pag promulgation of judgment, kana bitang mo, ingon na ang judge, mo decision na ba ang huwis? Sad-an ba o walay sala ang akusado? Na-dismiss magunang iyang kaso. Diparte niyang ipaya. Si attorney, salamat kayo. Ako gito tinud-on ang akong pahalipay ni mo, attorney. Tagaan ti kag kamuti. Usa man ang kamuti, sir? Kanang kamuti, attorney. Bulawa na. Kay ang akong yuta na ay kilubong nga tiyaghan nga mga gold bars. Unya, naanay mga hapon nga ni himo og search anang ako ang yuta ron. Confirm nga na ay dagang bulawan. O, tagaan ti kag kamuti, attorney. Na po kabarita akong ihatag nimo nga bulawan. Kakayawa ha? Mauba, sir, sa
1: banteg piki na ha?
0: Puno lang siyang ikumedyahan ba? Oh. Now, ang titulo karon, humo kayong pikion. Magbantay kamo sa mga gitawag og fake titles. Nadaghan nga mga expert nga moila og fake titles. Gamitan lang og lens. Labi na ni mga real estate broker. Ako, I will recognize, I will appreciate sa tua mga real estate brokers. Kumaya kayo mo ilaw, titulo ba? O nga ito ang mga higala sa mga abogado, mga ilang linya bitaw. Pag-process o mga titulo. Kaya ako di man kumuprocess ang title. Ang akong trabaho, kana mga legal documentation. Daghan nga mga cliente na ko, may ingon na ito, ne? Ikaw na lang maoy process sa mong titulo. Ingo, dili ko. Kana na ang ego ragyo kong mutrabaho on sa mga ikinahanglang documentation. Himo baron og extrajudicial settlement of estate. himo og deed of absolute sale og uban pa mga affidavits og uban pang mga kinahanglan, but kamo na may process ana. Oh. Ang uban nato mga amigo na ay mga kugihan kaayo nga mo trabaho ana. Oh, now. Daghan nga mga fake title. Pagbantay mo ana. Ha? Sumapas ako mga higala nga mga real estate broker. Sayo naman ang ilhon ang titulo attorney, fake ba na o dili? Kaya gamitan lang na og lens. Na may mo marka-marka diha. Oh. Mao ba? Ah, sige. Mas mayo kag gituluan puni mo ana, ha? Gawas ana, kinahanglan kita og due diligence. Sa di pa nato paliton ang yuta. Ayaw mo diretso og salig sa i-present nga titulo. Unsao man ninyo pag exercise anang gitawag og due diligence. Kanang due diligence sa inato pa na kasamang Jerome. Sa dili pa nimo paliton ang yuta, kinahanglan magmainampingon ka. Kinahanglan dili ka magdinanghag. Kinahanglan magpakisusi ikaw. Kon kana na ang yuta, dili ba sabod nga imong paliton? Pananglitan, titulo ang i-present diha nimo. Kabahin sa gitawag og due diligence. Imo kanang i-inquire ngadto sa Registry of Deeds. Kay ang Registry of Deeds, sila maoy depository sa mga titulo sa yuta. Ang uban nga mga buyer, labi na mga millions na ang na-involved nga amount kasama ni Jerome, modol na ko, attorney, tabangi taon ko, nga di ko mapiki sa akong pagpalit. Ah, sige, asa may ebidensya, ma'am, sa seller? Doon ay gipresent ka titulo. Okay, madam, ayaw na yung salig, ani, ato ning ipa-check na ito sa Registry of Deeds. Ugnaa ba ni? Ha? Akong ipa-confirm sa akong tao nga ito sa Registry of Deeds. Report akong tao nga, attorney, oh, na-certification ang Registry of Deeds na ani. Ah, okay. Very good. Kuha na isabot ninyo ta, ah. Buti pasabot, ni-exist ba? Na, ah, ang maong atitulo. O ang nabutang nga pangaan maog yun. Katanawa ragod kasama ni Jerome Ron sa binuang ani mga mamikiay. Ha? Kopyahon yun, ah, ang titulo. Hastang silyo, kopya kayo. Oh, hastang ribbon, perting kopya. Ang pirma, kopya kayo. Ang ngaan sa owner, ilisan lang. Padalitan. Ang ngaan sa declared owner, Oliver Atis. Ah, ilisan lang na. Himuuman ng Roboy Boiser. Oh. Diyo, i-present na sa buyer. Inga na yun. Ma'am, mao na yung titulo? Yanga-yanga na biktima ikaw sa fake na title. Basic yun kayo. Di man lisod pag-check anang fake title. Coordinate yun mo pirmi sa Registry of Deeds. Ayaw na yun ritsog dasmag. Kaya maunay usas hinungdan nga nabiktima ka mo sa fake title. Coordinate pirmi sa Registry of Deeds. Panalitan, nagpailailan ninyo. Malipat mang guntaw sa hay, ano yung mga fake? Pagtanaw sa titulo, panalitan lang, oy, Oliver Atis, mo ni na ay nasa titulo, ma'am, kaya ang uban ng mga scammer, magamit man sa mga agent. Oh, mo na ang sealer. Mo kini ang tag-iya. Si Oliver Atis. Salig din mo? Ayaw. I-check dito sa Registry of Deeds o tinuod ba nga ang kining mao nga title kinaamanite number. Naanay numero ba? Ang titulo. Matag title doon na ay numero. Oh. Pag-check. Uy! Pili malagi Oliver Atis ang pangan. Ruboy-boy, sir, managi. Ah, buot ipasabot. Kadtong gi-present nga titulo diha nimo. Piki to. Ha? Gilisan lang og laing pangan. Diha ba tatoy kausa? Nagreklamo ang ako ang mga kliyente sa Homeowners Association. Kay sigihan mo lang sila og kana na ang adto kasamang Jerome kay ipadimulish na kuno kay gamito na stag iya ang yuta. Now, pakitabang nako ako mga kliyente. Attorney, sigihan lang ang adto nito. Unya karon makigmit ang ako ang mga ang makigmit na mo katong sinugo sa tag-iya ko no kay ipakita ang titulo. Mao ba? Sige. Mato ko. Pag-ato na ko, uy, asa man ang titulo ani, ma'am, ikaw ba maoy kana na ang sinaligan sa tag-iya? O, attorney, unsa inyong ebidensya nga kamo maoy tag-iya sa yuta nga gipuy-an ron sa ako mga kliyente? Doon na ginmay titulo, attorney, dyan doon na pag ginmay tax declaration. Pwede na itong makita ang inyohang titulo? Oh, why problema, attorney? Kaya kompleto ang mga ebidensya. Ang ako mga kliyente, taga Barangay Guadalupe. Guadalupe yuta. Pagtanaw pa na ko sa titulo, uy, binuang mo na inyo, ma'am. Inyohang mag-scam ni nga mo ako ang mga kliyente? Ingon mo, doon na mo titulo. Tanaw na ko na sa titulo niyo mo. Di man ni Barangay Guadalupe. Barangay Mambaling man eh. Ito na itong sinugo. Oh, sorry, attorney. Nahabilin dahil ang titulo. Lahit na. Tatarungan na niya ang kwan, ha? Inyuhang kanang claim, ha? Pailanta kanya. Istapa niya. Usap ninyo ang binuang, tinuon nga kamo maoy, tagiyan ninyo ta, ang anong barangay mambaling maning naas title, unya, kining yuta, nga inyong giklaim barangay Guadalupe man. Amo balik kanya mi attorney, hangto doon, wapag ginubalik.

0: So, ako balikon, importante ang gitawag og due diligence. Sa titulo, ayaw mog salig dayon, og naay titulo nga i-present diha ninyo. Basic lang, i-check yun ninyo na sa Registry of Deeds. Karon, daghang mga binuang nga nakalusot yun ang titulo. Kay gi-falsify ang mga dokumento. Gipangpiki ang pirma. Kana, common ka ng problema sa pag-falsify o mga dokumento. Pangpikion ang pirma. Unsa may epekto ana sa gi-claim nga yuta. Automatic ba nga mahimong invalid ang maong titulo nga produkto sa binuang nga mga transaksyon? Ato anang hisgutan sa ato ang pagbalik. Ang oras alas 5:30.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: Usa ka si manang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
9: Pwede sa Actimed. Actimed man!
8: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
9: Actimed! Actifed!
8: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
9: Actimed! Actifed!
8: Unya ang quality.
9: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka si manang ginhawa. Adto na sa generika drugstore.
10: If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
2: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
3: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
6: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
12: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot ang awon.
13: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
12: Worth it?
13: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and oil control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
14: Glow Pond's Miracle.
15: Sa lungsod, anaa ang katawhan.
16: Sa katawhan, anaa ang balaod.
15: Ang balaod nga muhusay sa lungsod.
17: Year 2011 o 2013, KAMA Awardee as Best Radio Educational Program.
15: Ang Lungsod ug ang Balaod.
18: Oras mga kasama, alas 5.38, balik na sa tuwang tulumanon, ang Lungsod ug ang Balaod. Ako asang patalinghugan na din, salamat kayo, regular follower na to, Ronnie Van Ilubo og si Lorna Margaret. Thank you so much, madam. Si Renz Kenneth Yosores Dasikan. Maya man jud kang magdab og mga laing character attorney. Himuin na og EI. Di lang ta mga pila-pila na ay. Mapunan na tong trabaho. Oh, oy, thank you so much. Si Niller Asili, may hapon attorney. Dalang ko ikonsulta nimo ako bang maguwang nakigbaylo siya nako adtong 2014. Nakigbaylo. Aha. Kay dili siya mangayo og nahabilin og bahin sa tipulo kay usahon na niya sa iyang gipuy-an. Nagsugot rapod ko, attorney, pero way kasabutan nga magbaylo mi karon, attorney. Pagka 2015, namatay man akong bana. Nakahukom ko akong ibaligya ang among baylo. Kay wa ko'y ibuhi sa akong mga anak, akong ibaligya sa akong maguwang nga babae. Nagkantidad og 80,000. Unya 1,816 square meters. Karon attorney gipasurvey niya ang iyang gipuy-an karon pang 2026. Nahibaw-an nga dili di ay sa among amahan amahan karon attorney. Kaon man niya ang iyang baylo-baylo. Unya nabaligya na manako attorney. Unya karon gikiha man niya ang nakapalit sa yuta attorney. Unsao manako ni attorney? Maapil ko ani? Okay, yes. Maapil gyud ka. kay og dunay agrabyado sa yuta, panalitan nagsabot na mo sa iyong maguwang, kanabang magbarter mo, unya wa ni mo na tuman na. Ang kaso ana gitawag og action for specific performance. Ubay-ubay jud ko mga kalintiana eh. Nga wa tumana ang saad ba sa ilahang gikatransaksyon, gipangkihan ako og specific performance. Buti pa sa butana, dunay obligasyon ba? Apan wa gi-comply. Sama aning imong obligasyon nga nagbayloay naman diay mo. Although verbal tong inyong transaksyon, tinarong man tong inyong hadiang sabot, papila lang ang kuwang. So ang gikinahanglan unta, sa wa pa tong imong gibaligya, kay bisan og verbal ratong inyong sabot, gisanghira nimo daan ang imong magawa. Kay sa new civil code, ikunaan ni Mangod. Timanin ninyo ha? General rule. Yuta taditso. Kay mga mga ni common nga property nga giawayan. Yuta. Kung ikaw mo itag-iya si yuta, doon na kay absolute right para imo kanang i-dispose. Unsa man na, legal term na, kanang gitawag og dispose. Imong ibaligya ba? Kaya ikaw may tag-iya. Natural, tag-iya ko ka. But, doon na yung mga tao nga may gitawag og preferential rights, preferred rights, tagana daan para nila kun ibaligya ng butanga. Kinsa man eh. Ha? Og ikaw mo itag-iya si yuta, unaha ginagsakna ang imong igsuon. Suknaha ginadaan nga day dong ibaligya ko na ning yuta. Og dili mo palit, pwede na nimong ihagad. Napalain nga mga tao nga doon na gitawag og preferential rights. Kinsa man yung mga tao hana? Kung doon ay laing mga tao nga nagpuyo sa inyong yuta, panalitan ng abang. O inyo ba lang ipapuyo? Nga, oy, ako na ba nang ibaligya ang akong yuta? Mupalit mo ani? Unya, dili gani mupalit? Doon na pa'y lain nga mga tao nga suknahon daan sa di pa ibaligya ang yuta. Kinsa man eh? Ang mga kasikbit sa yuta. Suknahon ginadaan. Applying the new civil code, kining mga gitawag og adjoining owners sa property, may preferential rights sila. Doon na ba sila'y katungod nga unang suknahon nga maoy mo palit sa yuta sa di pa ihagad og lain? Oh. Now, tag-iya kag yuta. Ang unang husay sa balaod, ingon ani, aduna kay absolute right, absoluto, hingpit nga katungod, perfect right. Aron ibaligya ni mo ng yuta. However, ang new civil code, nitagana sa mga tao nga mao'y una nimong hagdon. Kinsa man eh, ang imong igsuon, kunduna kay igsuon. Ikaduha, ang nagpuyo anang yutaa, kunduna may nagpuyo. Og ikatulo, kun dunay tag-iya sa kasikbit sa imong yuta. Timanin nyo na ha? Kay basin ma-question mo, basic ka na, daghang kayong wala kahibaw, ana. Ang uban nga mga igsuon, dito na exact na nga tuslain. Uy! Diyan sa may buhaton, labing maayo, nitambag ang inyong civil code, isuwat ninyo ang inyong offer para ibaligya. Suratan ang igsuon ninyo nga. Dudong, sir. Adudong, inday. Ibaligya tanako ning akong yuta. Mapalit ba mo? Huwag dili mapalit. Ihagad sa mga actual occupants. Mga madam, mga sir, ako ning ibaligya kining ako ang yuta. Mupalit ba mo? Oo. Oh. Sunod, mga madam, mga sir, katong kasikbit, katong tag-iyas sa kasikbit ng yuta, ako nang ibaligya akong yuta. Mupalit ba mo? Oo. Oh. Sa dili pa ibaligya, suknahon naan ang igsuon, ang actual occupants, o ang mga tag-iya sa kasikbit ng yuta. Sa imong pangutana, madam, I will give my honest and frank legal advice sa yup yudong imong gihimo. Ma-appeal yud kas kaso. Nga nung imuha manggi-violate ang inyong kasabutan? Ha? Gisuk na on at unimudaan ang imong igsuon. Labi na kay naan mo'y sabot nga magbayloay. Ato ba nga lang na nga tos kurte? Ha? Unya, ang mo-file ganit kaso, ma-appeal na bagyong buyer. Mauna, kamo mga buyer, sa dili pa mo mapalit og yuta, ang mahinong danon. Inyuhang i-verify kung wa by conflicting claimants sa yuta. Okay. Balik ka tatong pangutana, unsay epekto kung piki ang titulo. Ang tubagan na dili automatic nga maghimong invalid ang title. The fact nga notaryado sa abogado ang mga testamento nga giandam para matransfer ang title, pananglitan, extrajudicial settlement of estate, gibahin ba sa mga managsuon ang yuta, deed of donation, gidunit baro na ang yuta, or deed of absolute sale, kumon ka na nga pamaagi para matransfer ang titulo sa yuta, na taryuhan sa abogado, gisubmit nga to sa assessor, gisubmit nga to sa registry of deeds, o sa uban pa mga agency sa gobyerno, gisubmit sa BIR, so and so. Then, a transfer. But, gipiki ang mga pirma. Dili automatic nga mahimong invalid ang titulo. Naanay gitawag og presumption of validity. Ang ni-exist nga titulo. Bisan pag klaro o detalyado kayo nga gipiki na. The fact nga na-issue ka na from the Registry of Deeds, ang unang tanaw sa balaod, valid ka na nga title. Mabito, daghan kayong mga conflicting claimants. Girumbo ang tag-iyas yuta, kay piki ang titulo. Dili na mao. The fact nga dunay titulo, ang tag-iyas yuta, bisang gipiki na ang unang tanaw sa balaod, valid ka ng maong title. But doon na mo'y remedy. Under sa ato ang pamalaod sa property. Unsa man eh, pwede ninyong ipakansil ang title. Kanus aman, sud sa napu katuig. General rule, 10 years. Gikan sa pag-issue sa title. Exception, 30 years. Exception to the exception. Wa kunoy tagal, as long at detalyado kayo nga gipiki ang title. But to be safe, kaya nga ito ang mga desisyon sa Supreme Court, usab-usaban good. Ikibaw ninyo nga gifake ang title, timaniin ninyo nga ang unang husay sa balaod mao, sud sa napu katuig, mufile na mo kaso sa korte para ipakansil ang titulo. Malapas ang 10 years, dipinsa na ka na sa inyohang kontra, nga ni prescribe na, o sabot pa sabot, nilapas na most deadline sa pag-contest sa titulo. Malapas na ang 30 years, o malapas na ang 10 years, but wa pa nilapas ang 30 years, ningon ang Supreme Court, pwede pa kuno na. That is an exception to the general rule. Kung ningon po na ang Supreme Court, bisag malapas na ang 30 years, pwede pa nimong ipa-cancel ang titulo. Kaya ang katumaong titulo nga gimugna produkto sa fictitious o fraudulent transactions, wa to'y legal effect, void ab initio. O sabot ipasabot ba? Ang transactions sa pagsugod pa lang, dili legal, illegal. Ba't ko ito na kay nai? Dapat suod sa napu katuig, inyo ginang i-exercise ang inyong katungod. Ha? Kanabit ako'y Clinty. Titulado ilang yuta kasamang Jerome. O niya, doon ay laing Clement. Ningon to ang kontra sa akong Clinty nga, gi-fake ko no ang ilahang titulo. So, gi-file ang tao na akong kaso, nullity of title. Gi-pag-cancel ang titulo sa akong Clinty. Tubag sab ko, affirmative defense. Mga affirmative defenses ba? Kanang affirmative defenses, tanaw na sa kurte, kanabang dipinsa sa abogado, dipinsa sa gikiha, nga ipadismiss ng kasuha. Now, wapto ma-padismiss na ko na yun, nag-hearing pag-imay sa kurte, but niabot og pipila ka tuig, na-dismiss ang kaso kay nito ang judge sa ato ang argumento nga ni prescribe na ang ilahang aksyon kay nilapas na ang 10 years. Sainan ka, nilapas na kong 40 years, usa pa nag-alig-alig tong kontra sa kong Clinty nga ipa-cancel ang ilahang titulo niya. 40 years ka pina. So, kamo, o inyong i-question gani ang titulo sa naghawid sa yuta, timan e ginang napu katuig. Ako, muprangka ko sa ako mga Clinty, nilapas ng 10 years, madam, tungaso na niya. Oh, nilapas ng napu katuig, tungaso na niya. Oh. Within 10 years, maugin na labing maayo nga inyong i-question ang title. Malapasag na po katuig ko uto na. Mahimong mapilde, mahimong mudaog mo. Ang oras, alas 5:53, mga kasama. Okay. Tanawang taning uban nga mga comment din. Si Dines Flores, maying hapon. Okay. Shout out ko pamilya Lisundra, Consancio, Montesino, Flores, Kuya. Okay. Piresh Quizon Blog, Dong Ginar Dante Montesino. Thank you kayo. From Dines Flores sa Manglanilla, Cebu. Si Clinard Lindron. Ator na tinood tong naay increase sa Cebu karon sa sweldo. Diha to'y mga nabasahan tiro nako nga mga sugyot para i-increase ang sweldo diri sa ato ang mga trabahante sa Sugbo. Labing maayo, maghuwa ta ada sa desisyon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, RTWPB. Hinaot pa unta, no? Kay ang krisis na to ron, pwerte yun kataas. Mahal tanan. Sweldo ra mao ay barato. Okay. Miraluna Batukan, maayong hapon. Nindot jud, imong programang imong gihisgutan karon kay daghan ang naminaw labi na ang na problema sa yuta. Naagud koy nakatunan attorney. Okay. Kini bitawng mga squatters. No? O kana mga informal settlers. Sila man gid mao'y humo kayong ig-on sa demolition. Ang tambag nako labing maayo sa dili pa magkaso nga tus kurte na naging sila legal consultant. Labing maayo abogado nga muhawi daan nila. Nga no, lisod na kayo o adto na skurte maglantugi. Ay. Although no na pag-uy habol na. Na senaryo, doon ako yung mga Clinty, demolisyono naman, kasama ang Jerome. Ningon tong land owner, kitagalan na sila o usa ka buwan lang. Kaya ang plano na ay sa land owner, ibaligya ba ang yuta? Now, nidool ako ang mga informal settlers ang giingnan mo negosyate ta sa land owner kay applying the new civil code do na mo preferential right although informal settlers mo pero kamo man maoy actual occupants og tuod man may gani kani sugot ang land owner og kuyog niya ang abogado so ninegosyate ngadto sa land owner with assistance sa iyang abogado nga kompanyero applying the new civil code ug inyo man ganing ibaligya kaninyo taa ang ako mga kliyente mao'y mapalit ani amo laning datadatahan kompanyero ug musugot ang imong kliyente tuod man nagkasinapot ka sa manjerong nagpinirmahay dayon may og contract to sell nagmalinawon wa nagi dayon sa land owner ang iyang claim para ipademolish tong mga informal settlers. Ang moral reason, labing maayog yun, nga dili una mag-abot ng tuskorte. Kaya maabot na ganyan ng tuskorte, dako na nang libatihuno no'y. Ha? Unya, ang mga informal settlers, bisan kini mga gitawag og squatters, og ibaligya gani sa tag-iya ang iyang yuta, ang kanang mga actual occupants maog yun na ang unang hagdun kay duna sila gitawag og preferential right ha duna sila preferential right di mas tumao tong tambag sa kapitan oy naunsa man taon sa tong higala na tong kapitan nga pag-abot ngadto sa barangay singgaakan man ang mga informal settlers. Nga hawa na mo diha. Pagkauwala mo, di mo matagay siyuta. Di na mauwi. Bakit ang naatay barangay aron sabut-sabutan ang problema? Oh, so, importante sabut-sabutan ang problema. Ako maliko lang, ang mga land owner doon ay absoluto nga katungod. Hingpit nga katungod, perfect nga katungod, para iyang ibaligya ang iyang butang sama sa yuta. But, applying the new civil code, may mga tao nga may preferential rights. Sila ang gitaganaandaan sa balaod o katungod nga mao'y mupalit sa butang. Number one, ang igsuon. Number two, actual occupants. And number three, ang mga adjoining owners, ang mga tag-iya sa kasikbit ng yuta. Mulaktod ganiana ang land owner, pwedeng i-question ang iyahang pagbaligya sa yuta. Timani ina ninyo, mga land owners. Oy, alas 5:59. Wala tayo nga panahon. Salamat kayo mga suking tikapinaw. Thank you so much sa mga nagsige na og sunod sa to ang programa Matag Adlang Domingo. Lucy Datulaita Elevera. Okay. Happy Sunday. Naminagin minimo attorney na agi minakatunan. Thank you so much. Si Jonathan Ikunas. Maying hapon. Pananglit humana ang pagbaligya o niya interesado di ay ang isuon o kaha ang kasikbit. Unsa may buhaton sa interesado attorney, doon na siya gitawag og right of redemption. Kanabang lukaton, ngatuslain nga, ngatus nakapalit ang yuta, but doon ay gitagal ra nga panahon. Ha? Dili po naman magtulog-tulog. Kamu mga doon ay preferential rights sa pagpalit sa yuta, kay doon ay gitagal ang new civil code para inyuha ka ng i-redeem o lukaton sa nakapalit. But, ug di pagkasinabot magkurti na na ha as possible ayaw mo pagkurti ha aron di ka kwarta ang abogado. Kaya uban mo na kaso tambagan sana ako na akong kliyente eh pagano eh sayo nang lagkaso ha ang kwarta ana abogado. Sige, salamat kayo mga suki. Tingko may nawa akong partner sa Master Control kasamang Jerome Yap. Ako si Radio Man, Attorney Buen Alguno. Himayaon ng Ginoo og maayong gabi, Pilipinas.
19: The angel of the Lord declared unto Mary,
20: and she conceived by the Holy Spirit.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our
19: death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
20: Be it done to me according to your word.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
19: And the Word was made flesh,
20: and dwelt amongst us.
19: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
21: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
19: O Holy Mother of God,
20: that we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Roger Boy! Nationwide!
2: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
3: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sud sa 30 minutos. Long lasting ang buhupay. Sud sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo.
8: Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renaline Rico sa Colon. Og major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sabido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
9: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Good

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Sama sa pagbukhad sa Bidlisio sa adlaw, namudan ag sa doom nga mananaw. Sama sa ayagan, aligtigon ang managlahing katarungan. Hangtod nga mulutaw ang labing angayan. Ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kamatuoran. Maghiskot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langitnong butang, mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa kamatuoran. Ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
6: Maigsoon mayong gabiin yata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay panultihon sa kaalam, non potis esse diturnum cui non sobis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad gunwa sa kamatuoran ipasukan? Ang kamatuoran, matod pa ni Jesus, ngadto sa mga tinunan, pabilin kamo sa akong mga pulong. Ang akong mga pulong mao ang kamatuoran, o ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Ang kamatuoran nga gisgutan ni Kristo gikan siyang baba mao ang the holy words of God. But the truth of the matter is He Himself says, ako ang dalan, ako ang kamatuoran, ug ako ang kinabuhi. Siya ang kamatuoran. Muna, kalisod na to sa pagpuyo sa atong kinabuhi nga makatultol sa dance kaluwasan, kundisod na atong hangpon ang dalan. Atong ilhon nga siya si Jesus maong dalan, ug siya mutultol ka na to, mulamdag ka na to. Aron masikway na to mga nagkalaylaing dalan nga makatukmod ka na to sa lahi nga dalan sa kaluwasan, nga maong dalan ni Kristo, nga mao ang kinabuhing dayon. Maigsoon, upan ka na to karon si Nias Brad Aling Bacalso, o sa mga Catholic lay ministers nga mutunga sa bukid. Aron pagsangyo sa maing balita, o gitawag ni sa mga pare sa obispo nga authorization from the church, nga mga layko maggamit usab, matultulan usab, sa instruksyon sa simbahan nga makatunga sa mga bukid, sa mga kaigsunan na itong nagpuyo sa bukid ng ubang tigulang na dili na makalugsong aron pagsimba sa itong dakong simbahan. Apan ang mga Catholic lay ministers na ibaw nga doon ay mga karaang kapilya, mga bagong kapilya, nga na magkatapok magtigom ang mga taga-bukid aron sa paghisgot sa mga butang ay kaayaw nila sa kaumahan o glabaw sa tanan alang sa ilang kalagnong kaluwasan.

0: bata, nugun sa diha, isulti yun. Ano gun kay bata? No? Anak sa akong kuan ka ng kanang sayang ini nga suod kayo unya kanang kuan gid kanang ato ning tao sa panahon sa politika ato ning tao so muna mga kaigsoonan ang sitwasyon sa bata nga nikurog og maayo gidangan dos kuan kutob sa nakakupot ultimo ang kanang multicab nga gisakyan sa bata no. Inoono ang mga instruksyon pero tagaal ko ng tingali di ko ang magmayo di limpiwan o unsa basta kay kutob siya nakakupot sa bata sa diyang ni kurog ang gihatod nito sa kuan gitang injeksyonan o grabe nga di si utsot lang ka nakagulit sa bata or sa iyang mata so muli nga kinanglan din na kinanglan din kita nang muhi gitag iro as ilan labing askal nga iro na akong iro sa barangay Kutut na binagana so ako nang hinahinayan nung saan man ang lungsod sa liluan kanang manakot sa iro no na ay isurinder na itong mga iro nito mga askal dili man kwaon kay patod pa puno na ang tangkal sa iro inya kanagay ng iro ang gabot dito tubig niya gay na ipainom hangtod na mamatay. Okay, insaon, wala man tubuti nga kung makapatay kag iro, ikiha maka, ikwan, isumbong maka, dako makagtulubagon. So, muna, karon nga nanaghan ang iro, ang ikaduhang ng buhaton, na dili mudagan ang iro, doon na sila injection or doon na ligation or doon na ikuan, pa-injection ang ginagrabis ang iro, nga para kung mupa at dili sama kuanan sa ilang rabis. No, wala yung nanuroy. Wala ko ka kuan nga na yung nanuroy sa iro. Wala. Sa barangay ko to tuluan. So, muna yung atong kuan. Karon ang nagsulder ang mga injection no, grabe. Pero nakadungog ko ang barangay kapitan. So, muna mga kaigsuna na. Bale, kani istorya ha. Kinangyam yun. Nga inyong isil-sil sa inyong aling patakan. Nga upakan mo sa iro. Isultig yun sa inyong ginikanan. Kaya ron ma-injectionan mo grabis. Okay, wala yung oras ng mga kaigsunan. Magtaog ma, magkita to sa Borgos, maasin, bato, o bye-bye, o niya pagkapit sa 30, na ako sa Palunpon City, o Ormoc City. Wala yung oras. Kini sa Ndataratita, kauban sa atong co-pilot, na engineer Kiyo sa Suminya. May nga namin ninyo, dagan salamat sa inyong pagpaminaw, o may buntag na itong tanam.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHB 612 sa Cebu, numero uno. Talk RMN.
3: Manumatarong pagpanguma. Tulungan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7, na nagtanyag sa mga bagong teknolohiya sa pagpanguma, inagaya sa pagpananom o mga utanong, prutas, kumay o mais, nakip na sa pagpanguhi o lain-lain kahayupan. Manumatarong pagpanguma. Laing katuyuan ninyong tulumanon, mga pagpaambi sa publiko sa importansya sa pagsiguro sa igong supply sa pagkaon, baluntaron na pamaagi sa pagpananong, o gustong pagduma sa mga abot sa kinayahan, dinhi sa kinatung-ang Kabisayan o sa tibuok nasod. Baluntaron ang pagpanguma. O karon, ania ang inyong mga kauban.
4: Lain na po na ito ang guest no? Din sa ito ang programa sa Department of Agriculture atong i-welcome sa Regulatory Division. Pwede ipaila-ila na ito itong kagalingon, sir?
5: As aming adlaw no, sa tigpaminaw ni atong station no, sa radio. So, magpaila-ila din ko. Ako din si Junayan Quilaton no, sa kaempleyado sa Department of Agriculture Regulatory Division.
4: Okay, sir. Welcome kayo, sir. Ayan, no, sa pag-guest din sa to ang

0: radio program. Sir, pwede na ito ma-explain kung unsa mang gayod ni ang regulatory no, nga division sa Department of Agriculture o unsa man ang inyuhang mandato sa DA?
1: Ang regulatory division dyan, unsa siya ka division nga under sa Department of Agriculture. So, ang amo ang mandato dyan or amo ang mga legal basis sa amo ang mga then ang regulatory works na to no na dito ay mga balaod no nga ginasunod no sa pag implementar ning atong mga regulatory works. So usa na ana is kaning Livestock and Poultry Feeds Act, so mo ning gitawag nga RA 1556 na atay Food Safety Act of 2013 or Republic Act 1011, na asad na yung Animal Welfare Act of 1998 or the RA 8485. So kaning regulatory division na atay mga natay upat na section. So natay registration and licensing, natay quality control and inspection, unya sa kaputay itawag na monitoring and surveillance section o special concern section. So ang kaning registration and licensing, so tanang mga establishmento nga nag-engage into manufacturing, pag distributorship or pag-distribute sa mga feeds, pag-retail sa mga feeds, no? So dapat niya mag-

masagan mo og license to operate. Aside ana no, naabutay kanang animal facility registration. So kaning animal facility registration dapat in compliance po ni sa ato ang RA 8485 or gitawag na animal act. So lahat ng mga clinic niya, mga clinic, mga grooming facility, lahat ay mga zoo or mga safari, so dapat in compliance ta sa RA 8485 or kaning gitawag nga kanang Animal Welfare Act of 2013. Human naabot tay bahin aning mga pagbiyahe nato sa ato mga manok no, mga kahayupan no, dapat naabot tay kaalam sa unsay mga pamaagi sa pagbiyahe sa ato ang mga hayop no, labi na aning manok, aning mga baboy na dapat naatay ang travel or shipping permit nga kuhaon o sa tamo biyahe. So ang regulatory division naman dito yung mga requirements from the quarantine nga dapat ma-ship ang hayop o para sa manok dapat naatay itawag nga CSFAI or the Certificate of Free Status for Avian Influenza. So kani siya binahasa kini sa manok kung makita nato nga sa iyang laboratory wala dyan siya positive when it comes sa avian influenza. So usan na siya sa mga requirements para makabiyahin ta sa ato ang manok. Kanang for the registration and licensing po da sa ato ang mga handlers, transport carrier accreditation. So usap po na sa mga trabaho no, sa registration and licensing sa regulatory division. So bahin aning mga handlers, mga transport carrier, kaning mga truck na ito, mga ginakargahan na ito sa atong pag-transport sa atong hayop, atong baboy, atong baka. So dapat naatay registration no, gikan sa animal industry. So ang regulatory mo'y man kailang gitay mo asya sa ana para ma-endorse siya sa Bureau of Animal Industry o matagan siya o registration certificate. Kung

0: Mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Nicolas, diin magkagikanoy. O sa manay mong ibitbit?
2: Aga, may tambong kong bansay-bansay may tungos pananom o gutanon do. Mayo man di ay nga doon agitay atong kong lingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko ang atong tanon nga kaunon o ganoon na pagdilagang kaing sustansya do.
1: Gusto ka yun, Nicolas. Mayo na nga kaalam ngay mo nakatunan da.
2: Nala, beto, adyo na ko. Ako pang andamon ang akong gamay nga luna diha sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
1: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
3: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awag sa pagtanong ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Ining mensahe gihatod kanato sa mayong

0: daghan-daghan jud ang trabahoon sa maong regulatory division, no, under sa Department of Agriculture. Na adiri ang Food Safety Act, ang Animal Welfare Act, o ang Food Drug Cosmetic Act, o nakalimot ko sa isa, sir. O saan yung RA 1156 gani, sir?
1: Livestock and Poultry Feeds Act.
0: Okay. Livestock and Poultry. So, kaning sa regulatory, sir, kung naay, for instance, ang kani ang maong vegetable or prutas gikan sa Mindanao niya, ibiyahe siya pa doon din sa Cebu, kamo pud ang mag-regulate ni ani, sir?
1: Dili na, sir, kay ang Bureau of Plant Industry plant industry na ng mandato.
0: Si kani, sir, nga pangutan na kaning giingon ni mo din hino nga doon na mo'y licensing sa manufacturing, distribution sa maning sa mga feeds. So, giunsa din ninyo pag-regulate, sir, no, nga kaniyang daga namang klase-klase karon sa mga brand ng mga feeds, no, sa atong para sa atong mga kahayupan o sa atong mga alaga, sir.
1: So, ang gibuhat sa regulatory, no, kay ang kaninga trabaho jud is gikan jud sa Bureau of Animal Industry, tapos gi-download niya sa regulatory division para mauy mo trabaho. So, ang gibuhat aning natong mga feeds, no, sa tanang mga establishmento, no, sa as manufacturer, distributorship, retailer na sa feeds. So, gina-require din sila na magpa-register o dapat makatagan din sila o license to operate. Uman sa pag-monitor na to nila, naatay schedule na sa feed sampling. So, gina-sampling na to ang feeds, gina-laboratory test na to kung conformant ba siya sa when it comes to food protein, mga nga na nutrient content niya. So, mas sa pagkakaroon ang ginatest dyan niya is katong CP or the crude protein. So, munang mag-conduct may og sampling sa feeds kung confirmant ba siya sa level sa crude protein nga na sa feeds.
0: Kay kanimang gong situation na to, Ron Cerno, labi na din sa Pilipinas nga daghan na taog mga small business owner or gitawag na to nga mga reseller, no, nga diin nga gina-resell nilang ilang product, no, sa sample mga cat or dog food, no, ilang gina-resell. So kinahanglan din na, sir, nga ma-regulate ni sila, no, bisan pag gamay ang ilang business, kinahanglan ni sila nga magpa-register, dapat lisensyado dun sila sa pag pamaligya sa maong cat or dog food o urban pang feeds.
1: Oo, so kinahanglan jud nga kay kuan mong guni siya murag in relation sa Food Safety Act nga kaning mga gipakaon na to sa atong hayop, no, labi na sa mga kaning mga livestock na to, atong mga baboy, mga manok. So ginakonsumo man nato ni sila ng mga hayop, so dapat ato dun ang ginamonitor, no, ang mga types of feeds nga ginapakaon nato nila to for the safety na sad sa consumer, no, kay siyempre ang gikaon sa hayop kay ato man po ng kaonon ng hayop, no, so dapat monitoron jud nato, no, pud ang klase sa feeds nga ginahatag nato sa ila, ha.
0: Okay, so unsa man imuhang panghimang, no, sir, no, or advice sa to ang mga reseller nga nakadungog karon nga wala di sila idea nga needed jud day na nila nga magpa-register o magpa-lisensya, no, nga certified sila nga ang ilahang mga feeds nga gipakaon silang livestock is safe, no, nga gi-check or sa Bureau of Animal Industry.
1: So sa mga naminaw karon, no, nga naay nag-engage into kanang feed establishment, kanang naninda og mga feeds, nag-retailer, so mga wala pa na ka-register, no, dapat gihangyod ato dyan silang gi-encourage, no, nga mag-apply na, no, o magpa-register para mahatagan na sila o license to operate. So, labi na din sa Bohol nga medyo napadyay daghan kayong agribit, no, nga kinahanglan pa dyan natong ma-encourage para magpa-register para ma-register dyan ang ilang tindahan nga kanang naasilay license to operate na gina-issue gikan sa Bureau of Animal Industry.
0: Okay, thank you kayo sir no sa maong clarification. Dako kay ni siyang tabang no, hilabi na sa itong mga listeners karon nga nagpadayon gyapon sa pag-resell no or sa ilang small business owner, hilabi na sa itong mga aggregate din ha sa Central Visayas nga kinahanglan mo tap sila sa Bureau of Animal Industry or sa Regulatory Division sa Department of Agriculture. Sa laing bahin na po sir, ayan no kani ang gingon ninyo diri nga ang animal facility registration which is under ang clinic, ang zoo o safari. Kaya mo magutag DA sir or agriculture more on bugas, vegetable, mga tanom, liso. How come sir nga apil ang zoo or ang mga safari sir sa Department of Agriculture?
1: Oo, na-appeal din na sila kay tungod kay naman tayo balaod kaning gitawag nga Animal Welfare Act or RA 45. Ginatanaw man guna to diha ang welfare o ang kanang kahimtang no well-being sa atong hayop no, so regardless pa na og agri kanang live ma pet man or ma zoo, so it appeal gapon sila sa Animal Welfare Act. So mo na nga kaning mga naay zoo, naay mga poultry farm, so gina since naman na sila renewal sa ilang license to operate no, so gina-visit yun nato ng mga farm no para ma-renew sila o makita yun nato nga walay hayop nga kanang nagutom, walay hayop nga na-abuse, walay hayop nga kanang na-discomfort or kaning hayop nga wala gani na pasagdaan, nahatagan dyan sa saktong housing, saktong nutrition, saktong pagkaon nga ginahatag sa iya, dapat makita na walay nagutman nga hayop. Uniya, wala po siya'y murag nag-suffer nga hayop ba when it comes to diseases no, so dapat wala tayong makita nga hayop nga nag-antos no sa kagutom or sa sakit or sa discomfort sa taktong housing. So mo na siya nga kanang naadyod tayo balaod man para ana. So nato yung Animal Welfare Act no, so mo na nga gibisita dyan nato na ng mga farm o gina-inspect.
0: Okay, so kaning mga poultry sir, appeal po ninyo sa Department of Agriculture nga kinanglan ang sitwasyon no sa atong mga manukan is murag mahulog nga stress-free sila no or wa sila nagliso doon sa mga kaha. So nani mga kinahanglan jud nga mga requirements or compliance. So karon manggod mga kuno panahon sir, daghan kayo mga pamaagi karon ang mga atong mga business owners pareho ana karon nga na sila like cat cafe or dog cafe no nga diin nga pwede ka mga pay while makighalubilo ka sa mga iring. So appeal po din na no sa inyo ano or diri sa to sa Department of Agriculture. So nindot din
1: oh sir, appeal
0: no, anything basta regardless on sa siya basta animal no o maingon mo isunod na kaning awa or Animal Welfare Act. So kani sir kaning appeal po ni sa inyo ha kaning avian influenza. So mo ni ang particular nga virus ba matawag nato ani sir sa maong nga mga birds nato, makita ra ba ni sila sa tong mga hayupan sa birds specific?
1: Oh ang avian influenza good murag mo ni siya gitawag na to bird flu. So naatay ang kanimanggong sakit kini nga sakit mo ni sakit sa birds no, so including ato ang mga manok. So sa region 7 since naamanggoy kanang mga preview naamantay murag kanang restrictions sa movement sa manok tungod ani nga sakit mo nang naadyod tay ginatest, naadyod tay ginatay pagabuhaton nga mga pagkolekta sa dugo sa manok before siya ibiyahe kay para matest siya sa laboratory o wala ba siya dili ba siya positive sa avian influenza. So katong laboratory result mo to siya magamit para as kanang pruweba nga walay sakit yung manok para pwede na siya makakumpray sa lahing nga requirements para makabiyahin na siya sa iyang hanok.
2: Ang El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulay. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
3: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga peste ang kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila. Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang Tech Center ng Philrice 0917-111-7423.
0: Regardless on sa na siya nga breed nga manok, sir, no? For example, kaning dinawagan din mo nga manok nga tari gikan sa Mindanao, imo ipadala diya sa Cebu. So, kinanglan dyan din mo nga ipalaboratory test siya kung safe ba siya or wala siya avian influenza. So, kaning pagkuha sa dugo, sir, na when man siya dapat, no nga, before siya mubiyahi on that day or before pa na?
1: Before pa, kay daman tay i-laboratory pa man siya, so upon the result sa laboratory, diha naman ta makakomply pod sa other requirements. Usa na nang mga veterinary health certificate, nga kinahanglan sad for shipping permit, and then magkuha pa ta og CSFAI nga gina-issue sa regulatory division. Unya kani nga mga requirements mo na atong i-submit sa Veterinary Quarantine Service sa Bureau of Animal Industry. So, once masabito na nila online, so ang maghatag mang gudog shipping permit ang kaning Veterinary Quarantine Service. So, kung makakuha na sila aning ang mga dokumento, munang mahatagan na silang shipping permit sa Bureau of Veterinary Quarantine Services.
0: So, na-mention ni mo, sir, nga online, no, kay mga tana unta ko ba, no, nga asa man ta pwede mo do all or mangayo og mga requirements, no, kabahin na ning shipping permit, no, nga para makalabang ta. Og tuod, kung nakay poultry, sir, ilabang ni mo, pero ana diha sa ato, sa George Sayas, ang Bantayan Island, nga magpadala sila og poultry. No, iglabang nila. Unsaon man na, sir? Tagsa-tagsaon dyan na itong collect blood sample ang ato ang mga manok?
1: Kung tama sa tayo ng mga, gika naman na sila sa mga farm, so naman tayo ginabuhat nung nga ka ng, di ba, nagpa naman tayo awa certification no, sa mga farm. So, kanang mga farm nga naasbantayan, nanana sila yung mga certification, nagkuha na sa ato. So, dili na nato sila kuhaan og sample, blood sample kay during kaning namanggutay ginapa submit sa ilaha kaning ADMCC, so Animal Disease Monitoring Certificate. So ginasa sa usa ka farm magsubmit ta sila 30 ka samples nga dugo nga laboratory para within 6 months pwede na sila mo ship nga dili na sila kuhaan og dugo per shipment.
0: So sa mga requirements, sir, asa man ta pwede mo do all or mo visit nga online?
1: Sa bahin sa online, no, pwede na nila ma-visit ang page sa Bureau of Animal Industry Veterinary Quarantine Service, kay ang shipping permit ang taga Veterinary Quarantine Service jud ang maghatag, pero ang role lang ani sa regulatory is katong other documents nga kinahanglan para sa shipping permit.
0: Okay, so clarify lang yun ako, sir. Na bisan unsa nga klase sa mananap kinahanglan mo agi jud ni sa veterinary vet quarantine services, sakto ba, sir?
1: Oo, kung magbiyahe ta sa ato ang mga hayop.
0: Okay, sir, so wala man tay dugang oras pa, no? Unsa man imuhang message, no, sa atong mga listeners karon, hilabi na sa mga kaigsoonan, mga higala na to nga interesado nga mobiyahe.
1: Sa mga listeners na to ron, no, kaning mga gabiyahe o mga manok, labi na aning mga fighting cats, dapat kay buhado ta sa unsay mga protocol nga buhato, no, or unsay mga documents nga kinahanglan natong andamon usa ta mo biyahe sa atong manok, no, kay para dili na ta padili sa atong biyahe, kay ubang magong mga biyahero nga wala kahibaw, so dihan na sila mag karakara og pangita sa documents, no, og nagpadung na sila mo biyahe, so dapat aware sila unsay mga protocols nga buhaton. Pero sa pagkakaroon, naka-wave pa man ang ato ang ganing pagkolekta sa dugo tungod kay nag-conduct man mi og surveillance activity. So within Bohol and Cebu, nag-conduct man tag surveillance. So gikuhaan nato na sila og samples, dagan na mga blood samples, no, gikolekta nato taga probinsya. Unya, since negative man, so na-wave na siya nga protocol. So sa pagkaroon, wave pa lang na for 6 months. So possibly after mahuman ang 6 months, mabalik na sila sa pagpangulikta og dugo. Og naa na sad tay mo, naa na imo biyahe na sad nga mga hayop na to, mga manok.
0: Okay, daghan kay salamat, Sir Ayan, no, kilaton sa Department of Agriculture sa Regulatory Division, og daghan pa jud unta tag angay nga hisgotanan, sir, apan wala na jud tay dugang oras pa. Hinaw sa sunod na pod nga higayon, sir, ikaw gyapon amo ang mahimong guest, no, alang sa dugang na pod nga mga pangutana kabahin sa kaning transportation, sa ato ang mga livestock, no, sa ato mga pet or unsa pa man gani nga kabahin sa ato ang welfare, sa ato ang animals. So daghan kay salamat, Sir Ayan, og maayong adlaw kanato tanan.
4: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
5: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
6: Rush Boy Nationwide!
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
9: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
8: Hindi po kayo gumaling?
9: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. AC.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik-loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad na iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nakasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay natitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong tagdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pagkalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
2: Philippine Standard Time, alas 4:41 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Typhoon nga si Queenie, nakagawas na sa Pilipinas, nagirog kini sa habagatang bahin sa mainland Japan.
4: Senate Impeachment Court, ibasalig ang dibuhatag special treatment. Gatungan Davao City Mayor Basti Duterte kung matambo kini sa impeachment trial karong semanaha.
2: Sa mga balita lokal, 42 pesos kausbaw sa sweldo alang sa Central Visayas, aprobado na. Apan labor group na TOCP, gigamyan sa bawang usbaw.
4: Samtang nga transport protest sa Piston, Cebu, madayon og mga adlaw, bisan sa giusbawa na gaplitihan.
2: Parita gawas sa nasod, Iran minsister nga diplomasya, ang gikinahanglan tali sa Estados Unidos.
4: Samtang sa negosyo, aumentos politihan sa mga PLJ, musugod sa mga commuters, sugod karong adlaw.
3: Headlines, karon.
1: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay, Pilipinas.
2: Kung kaya mga mahinungdanon, kaya wala radyo.
4: Unang balita.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ito na mga impormasyon, ngayon mo masairan.
4: Ang ayari mo madungan.
2: Una sa radyo.
4: Una sa balita.
1: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one.
3: Number one. Number one.
1: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
1: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
3: Nationwide. Nationwide.
1: DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Ising na.
1: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
2: Adda ra may galang nga Lunes. Pizza 28 na may gala sa buwan September 2026. Sangaan sa kinitubukang persa sa DYHP, aramin sa buka rin yung mga tigbalita.
4: Grahe ni Radio Man, Ken Galilea.
2: Ako sa Mira Jaman, Arul Busamante, hatot tabi ka na sa Resay, Santak na Sabuntag. Paghatod ka ninyo sa mga lampas ng mga balita. Utsintay, utso, kaadlaw na lang, Pasko na! Kamusta, kamusta, kamusta yung kamuntago na mga kasama? Nangadlaw ka rin ng Lunes. May buntag, may buntag, may buntag. Nanabot ka na may gala sa itong nga pagpanaguman ng ilawat kami nga okay pa sa all right ang inyohang kamuntagon ng mga kasama. Nabira sa itong nga mga ginang sa panimay nga sa mga mata karabuntag may buntag sa itong mga nanay. Nga nanaroon may gala silang tagsa-tagsa ka mga kusina na di kay sikay na mga gala nining nga mga gutlua. Ang katong nga sa iyong manglakaw karabuntag kinanglan nga nakaligo og sa iyo ha. Dili mag tapol-tapol. Ala, kaligo, kaligo, kaligo, kaligo, kaligo. Bangon, bangon, bangon. Katong nga tugnawon og tubig basta kadlawon na pag-init og tubig. Isagol nga to, smugnaw nga tubig aron nga di magkisi-kisi. Tungon sa katong na may galas tubig. Wala lang mura lang i-bis-bis ng imuhang tubig sa imong naong. Wala, umana. Ilis na dayon, pastilan. May buntag po sa itong mga tatay. Kaling orasa may gala nagpaabot sa ininit tubig. Aron nga makapangapi. Kung siya itong sudanon, gano'ng buntag, wala itong problema ron. Inito lang itong sudan gabi eh. Ang itong inyong gisudan kagabi, ila, inita lang sa ito. Sabi, initon ka sa mga Arnold, gawa ang misundan gabi eh. Pastilan, wala problema. May buntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, PUG drivers. Talad ng mga driver, may galang nagsakay na sa mga sakinan. Inigura sa karun sa kabuntagon. Ang katumangan na problema, mga igala, kay peting mahalag, hapon may galas kurulo. Muragugma, doon ay rollback, mga city pesos. Pero ato pa rin sa taon, may gala, kung tag-city pesos, may gala. Hindi pa na, pana pa lang na may gala kung pilag yun ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo, mga kasama. Bisaka ang presyo sa nanglabay ng mga sibana, halos may gala tag-10 pesos. O niya karon si Tipisos ang rollback warag wa man ni mama o. Oh, inaot sa sunod si Manang rollback na pod. Anang 10 pesos sa sad. Ara makaginawa ginawa tagamay ba? Rabihan ni pagsakas presyo skrudo eh. apektado tanan mga kasama. May buntag sa tuwag mga kaigsunan po nga nanaro sa kamer karuhan. Diyan may gala sa Carbon Public Market sa tuwag mga kaigsunan nga naasa ilahang tagsa-tagsa ka mga trabaho na binato nga ang ilang trabaho magabi eh. O niya ikabuntag nga muuli silang balay. May buntag ninyo tanan. Sa itong mga siringan ng mga nakbayan, nagpain sa Mandaway, Lapu-Lapu, Tulero, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O sa nakbayan, sa Bugo. May buntag sa itong mga kasikbit ng mga probinsya. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipinagabayan, may gala sa Western and Eastern Visayas. Kamabot ang itong lanog sa Sibya, may gala sa Riva, HP, RMN, Cebu. Labi na itong nagpanpaminaw may gala sa Facebook o nagtanaw sa itong Facebook Live. May buntag ninyo ha. May buntag. Kanya i-like o i-follow ng atong program mga gala unang radyo ng balita. I-share po ng atong program. Aron nga daghan makadungog may gala sa itong pag-broadcast karabuntaga. Dito maglangay. Ato i-check may gala sa kasamang Jesse Samampong. Saron tabay ka na mga preso sa mga nagunang panaliton. Kurag nindot din nga balita, Megala, doon ay 42 pesos gausbaw sa sulan. Dini sa Central Visayas, doon ang swildo ka mga galag 600 pesos karong adlawa o matang adlaw. So, sunod may galang PD, mag-adlaw na kay may galang 645 o 42. Ang aban may galaw, wak mo kwa na ni, wak malipay. Tungon kay ubos, gamay ragot kuno kayo may galaw kining usbaw, niya paggabi ng kamahal sa mga palitunon. Ha? Grabe may galaw kamahal na sa itong mga palitunon. Kanalandaan may galang mga construction materials na magpahimok ang balay. Sus, ba? Kanyan to may galaw makatukod ka o 400 to 500,000 pesos ng balay. Kana igo-igo na may galaw sa pamilya. Karon wak na. Paano lang na, kanang di na kakaabot may gala o tibok balay, gina, di na mahuman yung balay, ara. Example na na ha, 500,000 pesos. Murag ko, ano na, may gala, katunga na sa imuhang balay nga gitukod. Muna yung nakaparat, may mahal na may gala sa mga palitunon na, labi na may gala sa mga construction materials. At sa check, may gala sa kasamang JC sa Mampong, sa harap na may gala mga presyo sa mga nangunang palaliton na. Dias Mercado Publico.
3: TYHP. Tutong presyo sa Mercado.
2: Kasaman, Jesse. Good morning, Jesse.
5: Yes. Mayong buntag kasamang anodog kasamang gen. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon. DYHP. RMN Cebu. Good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro. O mangumprahay din sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga utanono na nga itong inatag sa itong mga suking tigpaminaw. Agbati, 60 ang kilo. Kamungday, usagatos ang kilo. Saluyot, 60 ang kilo. Okra, 140 ang kilo. Sikwa, 110 ang kilo. Batong, 140 ngadto sa 150 ang kilo. Kamuti galay, 50 ang kilo. Utanon sari-sari, 60 ang kilo. Utanon pagbit, 60 ang kilo. Talong, 60 ngadto sa 70 ang kilo. Palia, usagatos ngadto sa 120 ang kilo. Dalabasa, 20 ang kilo. Beans, 150 ang kilo. Taugi, 35 ang kilo. Chopsoy, 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radio man. GC Sumampong, DYHP, Tapak, RMN.
6: Ining mong balita, yatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay idan? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ukupan pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
2: Dahil sa labang samang Jesse Samampong, gikamay ka na sa Carbon Public Market. Medyo nabati may gala mga presyo sa mga nagunang panaliton. May gala dihas Mercado Publico sa Carbon Public Market. Alas 4.52 na may gala sa itong papanaguman sa itong tulumanon unang radyo ng balita mga kasama. At umarikon, 42 pesos may gala ang usbaw sa sweldo alang sa mga mamumuo dinhi sa Central Visayas. Pero gipanaggan may gala ni sa mga progresibong grupo. Sabi na ng TOCP, kining, o sa mga TOCP din, no? Kining Trade Union Congress of the Philippines. Ilahang gisupak di may gala kay Murag Gamay ra kuno kayo. Ay tag niabot ni 100, Murag arang-arang kagamay kay Pilamag, wala gawa ni kaabot sa kilo garing bugas na sa mangka. Di kapalit, may gala ko sa kakilong bugas. Kato nga ra, mga rag 3-4 ni galit. 3-4 kay ang bugas ron mga igala, magkapalit naman kag 75. Nay 60, nay 63, no? Nay 60. No? So, pwede rag kwan, ma 3-4. Pastilan, kaluoy mga igala sa Pinoy. Bisa na lang ang tatog, gi 80 mga igala, o baka 75. Kaya lang, usa ka kilo ba? Pastilan. Ato sa check may gala karatataon sa kasamang Jane Galliardosan, no? Sa gawas. Ato nga pagunagway may gala sa gawas gamahin kay kakahapon. Doon na rabat to yung vehicular accident may gala sa may viaduct niya sa SRP. Dino sa giyon kay kinabuhi ang nakabsan. Eh, nalatayan aning Osaka truck mga igala na namagtangan o brake. Mga pituri ka mga sakinan ang apiktado. Murag ang tulo ang motor ani upat man ka motor o niya tulo ka mga sakinan ato ning i-check ra tataon kay naatay kwan ni naatay report ani gikan megala sa happy mismo sa traffic enforcement unit sa Cebu City Police Office. Motor aun nang gibanggaan megala motor sunod laing motor sunod sakinan kay ang kining maong nga sakinan may gala nga naasaluyo. Kari panungan to may gala sa may SRP. Kawag tangan matod pa siya og break. Mato nga gidaro niya mga sakinan mga kasama. Ato ni check si kasamang Jane Galerno. Nag-standby na kasamang Ken. Ato ni check si kasamang Jane. Jane?
7: Yes, good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Tingbalik na po yung trabaho kasamang Arnold. Pero ganilok pra gita kasamang Arnold.
2: Ah.
7: Manyak niya ang ato ang mga busy niya, mga agent.
2: Correct.
7: Balik na po
2: yung balik na tas normal. Uy, congratulations sa Defense PNP Press Corps, ha? Nakuha gyud ang second place. Pero, yeah. Sunod, mag-champion na ta.
7: Tinglat po nila kasamang Ken, kasamang Arnold, kasi lang nakakuha sa third
2: place. Ah, third place ang OJ. Oh. Pero di, atong pagpakan ang kwan ha, ang Capitol Reporters, maisan nila performance. Oh. Kudos to Fanny RV Veloso, ang president sa Capitol Reporters.
7: Sabi sir, grupo ka ayod yung kasamang Arnold, no? Kaya ito grupo na to. Nagya.
2: Nangkamot yun. Ah.
7: Kani ka mo bisan og dili gani na to porte ang sayo sa mga Arnold, no? Pero nani siya na makasaya. Pero mga niya, congrats sa kanyang, labi lagi sa kanyang mga beat reporters na ni Salmot sa ako nga Sabado ka sa mga Arnold. Kung sa kanyang mga wala kanto nga, na dito na po yung mga prior appointment, deserve sila ka ng pasidunggan ka sa mga Arnold, no? Sa kanang kahago po, sa kanang mga beat reporters. Pero balik ka sa normal, balik na punta sa tanikay chichay din sa ato ang dakbayan sa Subo. Kaya parehas yung mga ganyan ganyan ka sa mga Arnold mo, nga doon na iyabi silang accident kagahapon, mga dako-dako dito, kaya doon ay nakalasa. Sumapod na ang ato ang i-follow up. Bak nga, you know, on, doon na naman formatin mo ka sa mga Arnold nga kung ano, nihatang yung habit po ang hati sa TCU. So, wala ka na nga mag-amping ng bigyan nga punta ka sa mga Arnold. Labi na gizaron, nalunis, kung balik na sa ato ang mga trabahante, mga estudyante ka sa mga Arnold. Kaya first day sa Tinana karon sa Muradya, mapay pagbiyahe po sa ato ang mga estudyante baka or bago pa baka na ni Kisikay karon na nangandam na po sa mga Arnold aron po pagsugod silang adlaw. Kana ang ato ang taganog sa taga, ilabi na gin ang mga follow-up na po. Ato ang suroyon po na ato ang kapulisa na sa mga kasikas po dyan na hitabo. Over the weekend ko sa mga Arnold araw ng makahatag ka og update. Kaya lang sa pagkakaroon, di ka dinis na Julia Londra, ka inyo dinis na Escari. Straight ako ang inyong Rajiman Jane Gallardo, DYHP, Katak, RMX.
8: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajuman Jane Gallardo. Og kining bahina hatod kanato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake og hamloy nga muscle recovery og peak ATP para sa dugang kusog og kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta og bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas og aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory. Pumas!
2: Nagkasalamang kasama ang Jane Gallardo. Standby sa mga berita may gana. Umanamang sa pipila ka mga bulawanong pahinumdum at oras. Alas 4.58.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Talagay sa... Oh, bukid doro. Gano'y ay. Sa diya nga nagmuntin ko. Ano ay? Pagkin sa iyaha.
3: Pwede lang. Makasakas pala
2: ito. So, anak ko, 90 na ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Sanet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun eh siyang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
5: Original Koi Herbal Capsule.
7: Life extension, vitamin D3.
8: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: DGX 500, ang tubag kontra sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX 500.
11: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DGX 500. Dua lang ka kapsula sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
13: Set Living Testimonies.
14: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
15: Di na ko kakita. Kalit lang og kao pong pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
14: June Dargo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
15: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay po kakitahan ito karon. Dali mo usos ang iyong sugar, John Largo.
13: Living Testimonies. SED Living Testimonies.
14: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
16: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
14: Pinagi sa pagtumar sa SED Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa SED Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
16: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
13: Living Testimonies.
17: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka!
18: Bang kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
19: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
20: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
21: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
20: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
23: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm.
24: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
23: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
25: ACS!
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
29: All you need is Pride! All you need is Pride!
26: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
27: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
29: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
29: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
29: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
27: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
29: ECS.
30: Oras sa mga kasama, aras sa 5:08 na.
31: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
30: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang National. Nakagawas na kagahapon gikan sa Philippine Area of Responsibility kon PAR ang typhoon nga si Queenie. Si Queenie kagahapon sa hapon na panang anay na kini sa gawa sa park kapin sa 900 km sa northeast sa extreme northern Luzon. Nag-inog kini si Queenie sa gipaspason nga 20 km matang oras o nagdakirig hangin nga 155 km matang oras doon sa sentro niini. Og unos nga 190 km ang matang oras. Padong kini sa habagatang bahin sa mainland Japan. Samtang sa bigas bahin, buhian sa prosecution team ang bribery charge sa batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kung dili kini makapresentar og ebidensya sa dili pa ang Senado musugod sa deliberasyon sa 2027 national budget. Nagwagin na sila yung mga ebidensya yun. Mabuhian na lang. Maklaro na ito mga gala ang ilahang movement. Hindi ka pa sa magsugod hantod. Pero mga gala maraming makaingontang mga bani. Pasti lang. Ang prosecution spokesperson nga si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Namahaya gaga prosecutors ni Piuha gamhaban ang pagpresentar sa mga ebidensya batok ni Duterte sa tunga-tunga gabahin sa Oktubre. Sa mga panahon, ang Senado posibleng mahatag na og prioridad sa diskusyon sa 2027 national budget na mabot og 2.2 trilyones pesos. Ang Senado mahatag og tibok adlaw nga panahon sa impeachment trial. Sa dili pa kini musugod sa pagtuki sa 2027 national budget. Nga magpadayon hangto sa tunga-tunga gabahin sa Nobyembre.

nga mga balita. Walay ihatag a special treatment alang ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa gibabot na pagtambong nini si testigo sa impeachment trial. Sa igsoon nga si Vice President Sara Duterte, bato ni Senate Impeachment sa Court Spokesperson Reginald Tungol, anam kanunay ang holding room nga gireserba alang sa Vice Presidente o kini mo'y gamito nila alang usab ni Mayor Basti. Dungan ni Tungol nga mahimo usab si Mayor Basti para mo star sa lugar din ibutang ang uban nga mga witnesses samtang mapaabot kinig torna sa impeachment proceedings. Ang impeachment court ni summon sa mayor sa miaging nga simana para imod nga proceedings.

0: sa China Sea. Ang training ipagayon sa karagatan o kawanangan sa Scarborough Shoal gitawag og China Huang Yan daw. Apandiyang ko na sa Kinis Pilipinas nga giilag abaho de Masinloc. Ang People's Liberation Army Southern Theater Command nilagway nga obserbasyon ang operasyon gikinanglan nga lakang para pagtubag sa aksyon sa pipila ka mga nasod nga buot mutandog sa gitawag ninig Regional Peace ug Stability sa lugar. Dugang sa Chinese military nga gituyo ang training para pagtest ug pagpalapad sa ilang combat capabilities sa paghatag og igo nga seguridad sa teritoryo nag-iangko no sub sa China.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Ito nga papanaguman, may galing palantaw sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisaya, Nagbindanao, ang original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, o ginseng. Kamay mga tabi, kaligaling kong salamas, kaligong sa atong immune system, arong adit na naligong masakit. Busay ko nga nagpaminaw karon, batasan na. Ang pag-inom sa original koi herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule na umatok sa mga maritian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, ubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, uga pagkabag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa nimigal pagpalingon sa atong immune system, gamikan sa mga vitamins nga nalini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, uga thiamine. Ang original koi herbal capsule aprobado kini sa Food and Drug Administration, inyo ring maparit sa mga butika, nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kami kala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, og sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Mahimusan niya may ka mapalit ang original koi herbal capsule sa Maronha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Walango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iskario. Original Koi Herbal Capsule, para ito na, ipiktibo pa.
0: Bon Pichon, si Mudugoy, Kabadunay, Hypertension, basin tasi may sugar o basin may diabetes, kanyo ka may bow. Atas nga level sa blood sugar, magkabagay kayo sa arterial wall, sumapalapot si Mudugo o sa nakarason. Yan ang magka-hypertension ka mo taas sa dugo. Diabetic hypertension, resulta kanis pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghan pang mga complication. Sama sa stroke, heart disease, ilipagkais mo kasabad, pagkaputol sa tilogbisan gani, ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta, nga magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kini charantin. Gikat sa paliya, suhid sa insulin function. Kung mubo ang imong sugar sa, o blood sugar, kontrolado pa ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang, makapanindot ni simong katulog, makapagumpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa pangklinika, the alternative medicine and wellness center para sa libreng a consultation. Nga gamit ang computerized na general machine analyzer. Na akinimimutang din sa media ko sa Lim Street sa Cebu City, ka pwede matawagan sa 4160-0866 or cellphone number 0975-079-5133.
2: Mga kasama, nakasanatin naman mo anang naakas trabaho. Focus kasi mo nga gibuhat kay doon na kay giapas ka deadlines. Kaya manutang kaayo apan karit lang nga doon ay parakit sa imuhang ipon. Makapangawat na lang sa imuhang ulo sa sobra kasakit sa ngiog kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kanugayan, ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang may galang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief. Dolphinol, that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid, suma sa IQVIA, PMDI, o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget ka ni sa hinungdan sa sakit sa ngipon. Mong wagtang ang sakit, nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 30 size katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang girisitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief ka nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol! Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Gawas ka magkapaboost sa atong immune system. Maglaing nga benefit na makuha na ito alang sa ilang lang kapag-inom sa life extension vitamin D3. Mawag kining mamenos ang risgo nga masakit ka ang cancer. Apilanin niya ang breast cancer, prostate, colon, cancer, guban pa nga susama ni ini nga balatian gumikan sa direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D sa atong lawas. So gani na matudan usab sa mga pagtuon sa medisina nga kato mga cancer patients, mutaas ang survival rate kon sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas may improve ang ilang palawas ug mobalik ang mag-function sa immune system samtang kini ni kay batok sa sakit nga cancer. Dali nga maluya ug

0: survive sa sakit. Sa mga dunay cancer, ha, or kato mga cancer patients, gawa sa inyong medication, pag-inom mag 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3, matag-adlaw, human ka makakake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients, kato nag-maintenance usab medicine para sa diabetes, hypertension, uguban pa ka mga sakit, makatabang sa mga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kung imong dunganan. Bata or hamtong, ha, mahimong mainom sa Life Extension Vitamin D3, affordable kayo ang presyo niini sa matag soft gel. Papalit ang Life Extension Vitamin D3 diyan sa mga butika ingon man sa Life Extension Clinic. Sa mga Life Extension Clinic, pwede ka maka-avail sa libre nga consultation kada adlaw. Lunes at Sabado nga Sabado open ang mga Life Extension Clinic. Unya, diri sa Cebu City na may mutang sa Ismania Boulevard. Buyon kada sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Diyan sa konsolasyon na po'y Life Extension Clinic kada may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Tubangan sa Jollibee. Pwede ni makontak ang hotline, ha, 4161655 o ang 0917-318-1161. Sa pikas gabay ni kabakanunay nga makonstipated. Pag naman yung super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo kayong andamo ng super fiber. Magkulak ka sa kabasog at tubig o niya imong imix dito ang o sa kasasay sa super fiber. Pwede ni mo siyang itsake before ka mamahaw kung ari sa buntag. Kung ari sa gabi, ka na before po ka matulog. O para mas nindot ang epekto sa pag-take ni mo sa super fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika pero sabi na sa Life Extension Clinic.
1: Oy, lamay kay pangapi ka na buntag, oy. Kanang kapi, may galang nga makapapukaw sa atong katulugon. Itong katulugon makakaayo. Sus, lamay kay pangapi. Kanang buntag sa iyo, may galang nagmata mo. Apa, narin tayo ka na sa kapi nga doon ay daghan nga mga beneficyo. Daghan kag makuha, may galang nga mga beneficyo sa imong panglawas. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mga kasama. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants. Napamatunan sa megala sa pagtuon nga doon na kini beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control, ugo man pa. Paka-increase up kini megala sa energy level. Maong dilid na ka magluya mga kasama. Abti ka kanunay. Gawa sa ginseng, doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, manunggay, kanela, mayabas, ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana mga gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free mong recommended ni mga gala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ka ni mga gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
0: Samtan sa pikas nga bahin, daghan na karoon ang dunay ipamati ka mga balatian sa manining insomnia, constipation, high blood of diabetes. Kung ikaw ang dunay niini, ang dunay herbal nga food supplement para kanimo. Kinimaw ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, dunay ABCD formula, A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamote, o D para sa duhat. Diin, gikan yun sa ilang mga dahon na gigamit isip herbal medicine na makatambang sa paglisod o tulog or kanang gitawag na itong insomnia, constipation, makapugong sa pagsaka sa blood of sugar level, nga maoy, mamahimo nga hinungdan sa diabetes. Mong sama na ko, ha, naginumpod kong Sugatrol, kanuha o katulos sa kadlaw. Mong lagsi ka nga kung pamati maskin sa matagadlaw nga pagpanarbaho. So, ayin ninyo og tumar matagadlaw, ha, ang Sugatrol.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Oras, alas 5.20 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungkihoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Uy, 150 over 100 man.
7: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
6: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
7: Ay.
8: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungog ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pa yun sama sa pomegranate.
9: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
10: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette Steve, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
18: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
19: Available na sa Mercury o mga suking butika.
20: Kining nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
21: The Wonderful Supplement.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotroph Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
28: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
22: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
26: Biotroph Herbal Capsules.
27: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
26: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
28: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
29: The original Koy Herbal Capsule.
30: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karon, iinom na ko ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ko ani. Mo, duhan na rin katuig, mo doon akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa the original Koy Herbal Capsule. Mo doon eh, nakatabang na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
29: The original Koy Herbal Capsule.
31: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Philippines. Kung para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, tinta na yun akong ibati.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kay nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 to Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
7: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Dali lang, nagkalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
9: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
8: Ang kalihan na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko ospitalidad, nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
10: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
11: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
13: Ako, purima ko anak, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa malang imong bitin.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
13: Sigurado gina, kung taas imong bitin, mababa na iya, Jaime Verano.
10: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
11: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
13: Ako nga tawa na goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, kay tinuol magig siya.
11: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
13: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
10: Living Testimonies.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kadto nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug dami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: Oras alas 5:32 na.
4: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Pagkakasamaan sa baag mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 times of cancers. Ilabinasab sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gaman pang matang sa cancer. Nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot nga kung ubus ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, dunay tulo ka mga rason kun nga lang makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tawo. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay og maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga pasyente. Mas mo improve ang ilang quality of life ug hinay nga mubalik ang ilang immune function ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis sa usa ka proseso. O usa ka proseso din ang mga formation ug growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, iyaning babagan o putlon sa vitamin D3 aron nga why maagian nga nutrients o ang nutrients containing blood for cancer foods o butabang kini mga kasama nga mapugngan ang paspas kapag atap sa cancer cells sa inlaing parte sa lawas sa tao. I-activate sa ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mataas may galang survival rate sa usa ka cancer patient o mubos ang iyang tsansa o risgo nga mamatay may galang sa sakit na cancer kung adunay sa igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage na ito ng mga pasyente may galang, kinahanglan inom siya o unom nga ito na sa siyam ka soft gel matang adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o katong nga mga nagpatutoy nga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o kuman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katinaan nga 11 pesos sa matang soft gel. Mahinong danong pahinomdom. Kailangan na siguraduhon nga dunay marka nga LE ang matang soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit mo sa mga butika. Mag-amping sa mga peke, mga kasama, ha? O niya, tawag lang sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Atong sugato ng atong nga kamuntagon nga positibo ka dunay atong panlantaw sa kinabuhi. O niya, dili ta magluya-luya, ha, para energetic na tibong adlaw sa atong pagpanarbaho. Alak, sugda na itong nipag-inom kape sa kadlawn pa lang or sa iyo sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix mo'y imna kay gawas nga matagwa sa kalami. Ingon man, ang kahumot sa aroma ng maong kape, makakuha pagigagdugan ng mga health benefit gumikan sa iya mga sagol. Ang life kung ng Vita D Plus Coffee Mix, amatag sa shea ni ini, doon na ka ng 200 IU ng vitamin D3. Mo mo na magkakapi na ka magka-vitamin D3 pag yun. Plus, rich in mushroom extract. Ano rin mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides with dried terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagkikini ang mangosteen, nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress. So, kining dali nga pagkadaot sa ato mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna mga pita, Vita D Plus Coffee Mix. Magkakapi na ka magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa laydaing nga mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
4: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
5: Niay, usa ka pinoyanan sa buwisan. Karong kadlaon, di alarma ni nga nasunog. Kasama mo sa balita, ready man po, Lauro.
4: DYHP Tatak RMN Report.
6: Radyo man, radyo man, ano, plus 4 karoon na kadlaon, dito man sa atong barangay Voice and Fire Volunteer Brigade, ang usa ka panimay, di panigiya ni Jeffrey Hulsan, nga di-alarmang na sunog. Ang kisaming bahay ninyo mo'y nagkayong nangabtan sa atong fire brigade o giladayong napaong ang to din mga orata ng atong investigador sa Cebu City Fire Office naghimo pag pakisusi kalabot ini mo hitabo matod sa Bulsan Fire Brigade para ano inaangol ining maong nga gamay sunog sa ilang nga barangay. Kasama mo sa barangay Bulsan ako inyong radyoman po Lauro, DYHP Tatak RMN.
4: Radyo mo nationwide.
3: Samtang United Waray Warays in Cebu Incorporated disawalog sa ika 18 nga founding anniversary ni netong adlaw Sabado. Kasama mo sa balita ra Jamane Lebulonas.
4: DYHP Tatak RMN Report.
7: Kining maong balita hatod kadto sa EXL Makabuhay Plus Capsule gisaulog nitong Sabado sa United Waray Warays in Cebu Incorporated ang 18 nga founding anniversary niini. Kinauban usab sa pagpanumpas sa bagong mga opisyal sa maong kapunungan, pinanguluhan sa napiling presidente niini nga si Lizel Rojo. Ni papanumpas sa bagong opisyal sa nasudtang organisasyon mao si Cebu City Mayor Nestor Achival isip na sinunggang ginapit niini. Gipasalig ni Rojo ang pagpalayon sa mga programa proyekto sa ilang grupo nga nasugdan sa usong katuig na nakalabay sama sa feeding og wellness program, medical mission, relief operations. So, kuman pa, awhag ni Rojo ngayon sa mga waray gani sa Subo na ni Moyo o Danarbaho nga wak pa pagpasako sa ilang kapanungan nga pamimbro na. Kiniyaron makikusaw, magtinabang ngayon, magkatabang usap sa uban, nga nanghalan o suporta ilang binapanahon sa kalamidad o katalagman.
8: Katong mga wala pa nga na mga mimbro, among giawhag nga kung mahimo, mo join sila dere sa organization sa Waray-Waray o kamitanan, magkahiusa o magtinabangay o magpadayon me o unsay amo ang mga nasugdan nga maayong programa nga ipaabot sa tanan.
7: Si Lizel Rojo, siyang bahin, ang usa sa mga founders ang kapanungan nga si Henry Tumbalabgad doon ay panawagan sa mga waray nga di pa sakop sa ilang grupo.
9: Unta, dili sila mauaw, mo reach out sila namo, mo pakita sila sa among mga events, magpamimbro sila, maghimo sila nga active members kay we need new blood o young blood nga mo pulisad sa mga tiguwang na, di ba? Para magpadayon ang organization.
7: Si Henry Tumbalabgad na sa iyang United Waray-Waray in Cebu Incorporated doon ay nakapin sa 1,000 ka mga membro nga lumad kay taga-Samar, Leyte o Biliran. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kaoban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaaw ng Ginoo o pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kinang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tata, RNN.
4: Radyo mo nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
10: Kini nga balita, hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, giinsister sa Iran nga ang diplomasya lamang ang makasulbad sa ilang kasungian tali sa Estados Unidos o Israel. Inuman gipaybaw ni US President Donald Trump nga gisalikway ni ini ang usa ka Iranian proposal aron subling buksan ang Strait of Hormuz Nations ug matapos na ang ilang kaguliyang. Ang Iran i-anunsyo na og peace proposal nito miaging semana tungod sa UN General Assembly sa New York di inipaybaw kini nga napadana nila ang maong sugyot ngadto sa mga Americans pinaagi sa Qatari mediators. Kasama mo sa abroad ngayon gini Uranium Man Marisa Abadies, DYHP tataka Arimen. Katong maong malita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kaniadto, said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangosteen mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Radyo mo nationwide.
3: Alam niyo ba na isimula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise. Ay uminim din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins sa Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory. Habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise, kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Alas 5:43 na.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Am I speaking with William Hill?
14: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
13: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
14: I have the D3 right here, Life Extension.
4: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
15: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos bagamat tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
16: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!

0: po si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles, 50 inoybe.
2: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
3: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 230, taas na.
2: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
3: Hantod na, ubos ko sa karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Welcome to our reunion!
10: Uy, Dain! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
11: Tungod na sa Super Fiber!
10: Usa?
11: Super Fiber!
12: Super Fiber! Super Fiber! May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
15: Oras sa mga kasama, alas 5:53 na.
16: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
15: Daga na karoon ang dunay gipamati nga mga baratian sama sa insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na nga dunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol Food Supplement na doon ay ABCD Formula. A para sa amparaya, B para sa banaba, C para sa kamote, o D para sa duhat. Ngariin, gikan yun sa inaga mga dahon nga gigamit isip herbal medicine na makatambal na may gana sa paglisod o gatulog o insomnia, constipation, o makapugong may gana sa pagsaka sa blood sugar level na may mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama na ko, nag-inom po ko Sugatrol, kanuha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga nagsikarong akong pamati. Maskin sa matang adlaw nga pagpanarbaho. Mao nga sumayon ninyo og tumar may galang matang adlaw sa matang adlaw sa Sugatrol.
16: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
17: Balik na sa itong mga balitang konsensus na kayo sa Subo, itigaw ang matagaan o hinabag ang mga hog racers sa Lakbayan, apektado sa African Swine Fever kod ASF. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
16: CYHP, Tatak,
9: RMN Report.
18: Gitiuha sa konseho sa Subo nga mahatagan og hinabang ang mga hog raisers na kuyan nga napiktahan sa African Swine Fever kun ASF. Partikular sa mga ubang baboy sa barangay Tuong nga namatay og gipatay human ang positibo sa nisgutang sakit. Sini Council Pilagin Konsel Dave Tumulak, yawag kang Mayor Nestor Archibald Katabangan na pinatong mga hog raiser. Kini sama sa paghatag og financial o livelihood recovery assistance.
19: To request the Honorable Mayor Nestor Archibald to extend financial and or livelihood recovery assistance to qualified hog grazers in the city of Cebu to cope up with the financial losses as their income generating activities have been adversely affected by the African Swine Fever or ASF.
18: Si Konsehal Dave Tumulak na sayang nga gawa sa barangay Tuong, buhay-ubay-usap ang mga baboy ginamatay sa barangay Busan, gawa sa barangay Kihot nga una ng nasudlan o ASF sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
9: Radyo mo, nationwide.
20: DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
17: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, sugaton ang mga commuter o pagsaka sa plitihan sa mga public utility vehicles kung PUV. Sugod karong adlawa, taliwa sa mahinayon nga lihok protesta sa mga transport group nga manibay Lao Piston nunod sa nagkamahal na ng mga presyo sa lana. Nasuta nga ang maong aumento sa plitihan, original nga gitakda ni atong Marso, apan giuswag kini ni Presidente Bongbong Marcos Jr. taliwa sa nagpadayong tensyon sa Middle East ug nagkasamot nga concern bahin sa krisis sa presyo sa lana. Ubos sa bagong rate sa plitihan nga gitakda sa LTFRB, ang minimum nga plitihan alang sa ordinaryo nga mga jeepney, musaka gikan sa 13 ngadto sa 14 pesos na. Alang sa unang 4 ka kilometros ug ang mosunod nga mga kilometro, musaka kini og balik 2 pesos. Samtang alang sa modern POJ, ang minimum nga plitihan musaka nga doon sa 17 pesos, nga adunay additional nga 2 pesos o 40 centavos alang sa musunod nga mga kilometro. Kasama mo sa negosyo ngayon, giniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Radyo mo, nationwide.
15: Samtang Cebu City Mayor Nestor Archibald, di pa imbestigar na sa mga kawani sa kagamanan sa nagpain sa Sugbo nga nag-viral sa Miyaging Semana. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
9: CYHP, Tatak. RMN Report.
18: Gipaimbestigar na ni Cebu City Mayor Nestor Archibald mga kawani sa kagawahanan sa payang nga nag-viral sa Miyaging Semana. Partikular na ang video sa mga kawani nga nagduwa og dart suit sa buhatan ni Consul sa Senyo Andales, nag-tiktok sa oras ng trabaho ug ang hulagway sa driver nga nanigarilyo samtang nagmaneho sa city-owned vehicle. Ang mayor itahas na siyang chief of staff nga si Kenneth Yasar ug sa personnel department pagpagayo ang imbestigasyon alang ini. Matun ni Archibald nga kung masulta nga dunay na himong kalawasan ang itong mga kawani, kini siguradong katubang disciplinary action.
21: Atong klaro ang investigasyon. Pag na ay sadan, so atong i-disiplina. The moment may bawan nga naagin sa time sa pangtinrabaho, tagaagin na ito na sila disciplinary action.
18: Si Mayor Nestor Archibald, awag sa mayor nito sa mga kawani sa kagamahanan sa bayan, nga di magpabadlong, arun di magkatubang o problema sa pagpanarbaho ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
9: Radyo mo, nationwide.
15: Kano ni kabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins may gala sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan din na kinahanglan na magasto ka pa og dako mga kasama. Kaysa 20 pesos lang, kumplito na ang B-Vitamins. Ngayon mong gikinahanglan, ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B-Vitamins sa mga kasama, may laing disease pa kini ka mga powerful ingredients. Mongkong magkatumar ka niini, mahimig kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pag yun ang timok lawas, ayong kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mga higala mapalit sa mga butika sa inyong lugar, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Huwag ma-order po ni Michaela sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
20: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
15: Narating winner, may gala, o nasakpan. Ganamin na may gala sa Riva HP, Aramin Cebu. Magkanamat ni may gala, pahalipay. Sa atong CBNan, nasakpan rin ni kasamang Julius Malalini nga nagpaminaw sa Riva HP. Karamuntang kasamang Julius, good morning, Julius!
0: Good morning, kasama ka nun. Good morning, kasama kin. Good morning, Subo. O lahat sa magandang bahay, kasama ka nun. O diya na, diya tayo na sakpan na naminaw sa unang radyo.
15: Kin, sama na eh.
0: Na, nagbuntag.
1: Good morning. Good morning, son. Judith Bunganoy.
15: Judith Bunganoy, pila edad?
0: Edad?
1: 59.
15: 59? Happy to day ka mag-senior di ay.
1: Happy na, sir.
15: Kano sa mga ka mag-senior?
1: Next year po hon.
15: Ah, next year po hon. O saan buwan na?
1: June.
15: Uy, pareha na ito, June. June, o saan may pizza ha, ma'am?
0: O saan pizza? Ano ba?
1: 26.
15: Ah, 26. Ah. Una ko din mo gamay. Ah, o niya, permine ka maminaw, di ba, HP?
1: Kada adlaw yun!
15: Tuna na naman ito mong ginagbay ng pahalipay!
0: Yehey!
15: Gaysi ato na sa pahalipay na bugasog! Ang anak na kasamang Julius?
0: Sir!
15: Pila ka bukyang anak?
0: Pila ka bukyang anak?
1: Duha.
15: Asa man si Mister Ron?
0: Mister, asa
1: man
0: si Mister?
1: Anaman din.
15: Anaman nagbantay sa tindahan.
0: Nadagan na ulitaw mong anak?
1: Nadagan na.
15: Pila may mga edad sa mga anak, ma'am?
0: Pila edad?
1: 25
15: o 24. 25 o 24. Anay na yung mga uyam?
1: Wala pa.
15: Anya, namay ulit tao din eh. Ginahanggang na ulit tao din eh.
0: Wala ka na lang reporter, ma'am.
1: Ah, okay na kayo.
15: Okay na kayo. Oh. Okay, congratulations. Ikaw atong palaran. Kamala na ako. Kalabot na ka.
0: Ma'am, ang kagasang tunong mo yung nakagawa sa Palipay. Gikan sa DHP.
15: Dengan
0: kayong salamat sa
15: DWSP. Salamat sa Tom! Number one!
0: Pabot lang kamo na mo, basit kamo na tatsunod. Ang magrawat sa mong mga palipay. Pamina lang doon, punta kantod! Gabi! Ako ba na kapatid ka sa mga layin na minister Ganet o George si Kuya. Kinunod ka sa mga Julius Wally. DYHP! Tata!
15: Birahe! Birahe! Birahe! Sama ka dali. Sayo ka ma'am. Oh, katawatan sa ma'am. Murang di ka malam sayo sa ma'am. Sisir lang, sisir sa ma'am. Sisir na masayo, sa ma'am. Silingan. Katawa ang ma'am. Kaya ito ka magpunaguman, mga nagpunantas. Salamat itong ng Erma Capsule sa Kabisay, Anog Bindraw. Ang original ko, Erma Capsule. Sa pimentong agikan sa pariya, kamunggay. Ginger. O sa panigupan, may gala nga mga sangkap, may gala sa Koy Herba Capsule. Inyo nga maangkon mga kasama ang ihang ka-epektibo na mawagtang sa tanan nga mga baratian. Koy Herba Capsule, barato na, epektibo pa.
17: Kaya ikaw doon ay daghan toksin sa malawas mo dili ka regular nga magpagawa sa imong hugaw dili ka may listan na buto ni mong tiyan makasin natin kag insomnia kanun ay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng tahan ipagin hamin sa imong putin for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems ipon ang pagkaluya sa imong lawas busa magdangat ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng bahay sa palawas pagkagin ba tagadlaw OG Detox Plus Herbal Capsule ang pinakapsule
15: wala ba ito oras may gala sa oy salamat ka sa mga Julius Balilihaw mga kaobanan sa research department wala ba ito oras may gala sa nga na lang sa kanito mga parusa sa Nueva HP aramay sa buka minyong mga tigbalita.
17: Sinayin yung Radio Man Ken Galinea.
15: Ako sabi ni Radio Man Alvo Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hagtulog mga sasamang taknaw, sasamang sibiyanan at tingin may kalas kasama Tornero Phil Fernandez Banyok. Nga masunod ka rin dahil may kalas sa Straight to the Point. Ay kalimot! Hoy, 88 kaadlaw na lang Pasko na. Ay kalimot, matagal ang tanan, daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah! Sabakadri.
20: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: May mga nakadaog na sa Bayud Jessic bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations! Week 4 winners sa 2,000 pesos cash nga silang Felisa Susvilla sa Iscario, Arceli Luon sa Talisay, Joni Lynn Librando sa Colon, Renalyn Rico sa Colon. Ug major winner sa 5,000 pesos sa Week 4 nga si Peter Sapido sa Ayala. Padayon lang ang alagang Bayud Jessic maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.

0: This time check is brought to you by Paghatsing, Pagbahing, Pag-allergy ang dating, fix it with Alex. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Attorney Rufil Fernandez Bañoc. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
3: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
0: Straight to the point.
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tusibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
3: Kinilingi po yubos nga dagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañoc. Mao'y pareha makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigala nga Lunes og pitsa 28 na. Buwan karon mga higala sa September tuig 2026.
0: Straight to the point.
3: 88 adlaw na lang mahigala og Pasko na.
0: Straight to the point.
3: Kaduol lagi mahigala kaniya naman to sa beer months. Hapit na sagyo matapos ang buwan sa September mga sukit igpaminaw. Muari na punta sa October. Unya November, December, pastilan. Atong tagad pagtagad mahigala no kay nunot ni ini mga kaigsunang pagsaulog mga kaigalaan sa Pasko. Ang pinaskuhan sa labor groups mga higala, gikan mahigala sa kininiang press conference sa Duli, matod pa dunay 42 pesos nga usbaw sa sweldo giaprubahan sa wage board alang sa Central Visayas region.
0: Straight to the point.
3: Maingon mahigalang uban may nalangnan ay 42 pesos. Subayin ini sugod sa tunga-tunga nga bahin sa Oktubre ang minimum wage musaka na ngadto sa 582 pesos ang matag adlaw.
0: Straight to the point.
3: Pero ang palaliton na higala por bidang mahala in town. Muna nga kinini ang dunay increase 42 pesos mahigala. Ang labor group nga Trade Union Congress of the Philippines kung TUCP gigamian ra sa maong usbaw.
0: Straight to the point.
3: Kada rin pagtagad na butaga sa atong pagbanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
3: Samtang sa pikas bahin, ang Typhoon Queenie, nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility kung par, kagahapon sa hapon, nahimutang na kini, sa kapin o sa kalibong kilometros sa northeast extreme northern Luzon, o gasunod nga rumbuhon ini mo ang southern nga bahin sa mainland Japan.
0: Straight to the point.
3: Dinisanasod ang Intertropical Convergence Zone kung ITCZ makapikto sa Luzon, Visayas o Mindanao.
0: Straight to the point.
3: Samtang sa dugang mga balita mahigala, inilang media personality sa Sugbo mga kaigalaan nga si Sam Custanilla napalgang patay sa iyang auto na nagparking atubangang bahin sa Annex Building sa Barangay Hall sa Barangay Inayawan.
0: Straight to the point.
3: Base sa kuha sa CCTV ni adto pang Biyernes ni parking si Custanilla sa maong lugar apan kagahapon lang sa buntag na diskubrihan ang patayng lawas ni ini.
0: Straight to the point.
3: Noon sa kanang hitabo ang mga sukit ni Paminaw, no? Nagparking sa dito mga higala o baka ni giatake mga higala or unsa baka. O baka sa foul play night naon sa gini, no? Naoning mga angulo mga sukit ni Paminaw kay nakuha sa CCTV noon. Siya raman usapon ni Nonday. No, nakaparking pa na iyang sakyanan dito mahigala tubangan nga bahin sa Annex Building sa Barangay Hall sa may Barangay Inayawan.
0: Straight to the point. At
3: pagtagad sa karong buntaga sa atong pagbanoban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the
3: samtang
0: point.
3: Samtang sa pikas bahin, Cebu City Mayor Nestor Achival mo pa imbisigar sa nag-viral nga mga video sa mga empleyado sa City Hall. ni ay nag-viral mahigala nga doon ay nakita sa video nga nag-dart sword sa opisina. Mahara kayo mahigala, gidartan-dartan man lang. Samtang ang mga mabubuhis, mga sukit di paminaw, perting kapuyag tinarbaho ay ang uban mahigala, perting kapuyag inalsahay. Ba't kining taga City Hall mga higala, di inuntanan, pero kining nag-viral mga kagilan, bida, gadart-dart man lang. Nangigiingon nga, hayahay pa man sa pulis. Atong ipagtagad, lubutaga sa atong pamanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Nakita na sa video mahigala sod sa opisina sa usa ka konsehal aroy. Onya nag-TikTok panahon sa office hours og nanigarilyo samtang nag-drive sa sakyanan sa Cebu City Government.
4: Straight to the point.
3: Insama kaning maong konsehal, tagatanig pagtagad rubutaga sa atong pagbanoban ning atong tulumanon ning inyo nga tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Sa pikas bahin dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu usa ka head guard nga naputo sa utang. Wa na kagwanta kay daghang utang, naglisod na. Naglabad ang oo mga higala na nulis ni sa usa ka punsya. Labad siguro yung oo mga higala. Muna giingon bitaw ka na. Importante ng financial management. Kunya ay palabig utang. Tanawa ba na naadaan kung makaya pa bang bayran? Mapatong-patong ng utang. Sama itong atong giari mga higala ang ipasingin lag scam. Nga mangutang sa pikas, ibayad sa pikas. Unsaon naman na pagkalaki. Dili malalim mga sukit di paminaw. So hinahinayan lang yun o panalitan pala utang kang dako yun. Kontrolo ni mo yung kagulingon, gani lang yung palabi. Kay lisod bang kaayo mga higala o inaaning nga sitwasyon in taon?
4: Straight to the point.
3: Gatari pagtagad rubutaga mga higala sa atong pagmanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Pagsusi pa sa CCTV na Ilhan, ha? Dito sa CCTV nga ang nanulis sa pawn shop ang head guard ay, ha? Dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu mga higala. Ato lang agi katawa mga sukitig paminaw, nagtuo siguro diyan si dili siya masakpan o nasakpan pagyod mga sukitig paminaw.
4: Straight to the point.
3: Samtang sa kauluhan Senate Impeachment Court ni pasalig nga way ihatag nga special treatment matod pa ngadto ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte kung muatubang kini sa impeachment trial karon or ugmang adlawa.
4: Straight to the point.
3: Ogunya sa pikas nga bahin kadtong usa ka pulis mga higala nga dismissed policeman ya kining mga nanggawas mga kaigalaan nga mga mutistigo batok sa mga Duterte mga sinyalan po kay mga background. At ito sa Ramil Madriaga to naman to na prison utos new believed prison mga kaigalaan. Nothing to lose na gito day nga no manday nga bisag unsay iya penalty at tutunan og ma asaga kaso di nito mahandog papriso kaya napriso naman daan. Kato si Ramil Madriaga may unang na masangil mga higala nga na maoy bagma ni Vice President Sara Duterte. Pero unsa bang itabuang ang impeachment mahigala prosecution panel? Ang habig sa prosecution sa impeachment trial ni VP Sara di naman lang ipresentar si Madriaga. Yan na po'y laing ni Gawas ron. Dismissed police officer Rodolfo Gracioso. Effective September 11, 2026. Manam naghahim nagpangutana, nag-deliver ko sa kwarta nga itong Presidente Duterte, nga ito ko ni Sara Duterte, ni Pulong, nga itong 2018, 2019, 2021. Anong karon pa magka ni Gawas? Manila kong pangutana. Sus, tanaw ni mga sukin di paminaw. O niya, tanawa ang iya mga testimonya. Kay matod pang VP Sara, inigakuha nila sa tanan nga mga affidavit o matagaan sa kopya, maistudyuhan sa mga abogado, mabasura ni sama sa kang Ramil Madriaga. O di ba ka mga sukitig paminaw, nag-wild na ni Dai? Kay ni Adtong, karon nganong karon pa ni Gawas? Karon buwan na yun. Kay ni Adtong, karon buwan na masad. September 11, na-dismiss na din sa pagkapulis. So medyo ang mga tao makaingon ang credibility, medyo apike mga sukitig paminaw kay dismissed policeman man. So doon ay ano maluso, ngano na dismiss? Pagka-dismiss, iyang iamong si VP Sara. Aho na siguro niya nga, pusla man dismiss ko, may nang... Ang problema ini mga higala o tanaono ni nga punto o mas mayo na paman ang impeachment ron. Mauna-hunaan may gala sa mga prosecutor sa impeachment trial mga kagalan. I-present nila ni sa impeachment. Aron nga maklaro mga sugitig paminaw nga mapresentan nila tarong. Sama ba itong Ramil Madriagang ilagyo na presentan? Wa lang makrus-examine. Kani, mas mayo, samtang nagdagan pa ng impeachment trial niya, mapay paggawas ano niya? Ah, o gadiin ka ni sagikan mahigala. So di gawas ni karon timing. Labo na pa yung impeachment. Sige, present na din ha para makakita ang katauhan. O niya, makrus-examine po sa mga abogado sa dipinsa.
4: Straight to the point.
3: Kinaguban pang mga sekretaryo niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyog sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
2: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
1: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
1: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo. Kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
6: Oh.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
10: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
11: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
14: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
13: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
15: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy nakayot tan-awon.
17: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
16: Worth it?
17: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
18: Glow Pond's Miracle.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na size 34 na sa atong pabanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
5: Ato sa Dawaton may galang report karon sa kauban on board sa patrol. Usa sa mga suspek sa pagpamusil sa Argao na sikop na sa kapulisan. Paminawon tan detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
0: DYHP. RMN report.
20: Radio Man Attorney Rufiel, gipahibaw ta sa Argao Police nga usa sa upat sa mga suspek sa nagpusil patay nitong usa ka ex-convict sa sitio Balandia sa Barangay Giwanon sa Argao, naa karon sa ilang kamot sa ilang himong force operation na dakpa nila si Dexter Milan alias Buter, 33 anyos nga taga sitio Tunggo. Silingan ni sitio sa Barangay Giwanon Rosab sa lungsod sa Argao. May numduman na kining maog na biktima na ex-convict na si Roland na Resurrection, 43 anyos, nagbarog-barog lang gawa sa ilang panimalay sa rin niabot ang grupo sa mga suspect na nagsakay motor o dayong na pagpamusil. Ang mga wa pa madakpi, mao sila si alias Dave, alias Matt, o ingonan si alias Bambi Albo, mao'y at-large pa karon o subject na po sa ilang at-force operation. O sa mga nagitanaw karon na posible doon ay personal na away o may kalabigitan sa previous nga mga kaso ininga biktima nga mao hinungdan sa nga nampalog siya sa abuyog da penal ang atong kapulisan o panoy hunong sa pagpagita inilain pang tutong at large pa nila hangtod karon. Ano itong updated report sa pagpamusil sa Argao? Sakay sa itong Airman Patrol of Unspread Pilot Jesus Umampong. Ako yung Radyo Man o Lauro. DYHP Tatak RNN.
19: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
2: Rasha Boy Nationwide.
21: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daug na with Nor Sinigang Mix.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads.
1: With the new anti-laulaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pads. From day one to toddler, i-continue mo.
3: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator.
8: Hey! Kidney care time!
9: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko, di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayaw man akong kuhan. Lawas, balik bang pag-kondisyon?
10: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
11: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Tayo na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
3: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Jigmanicad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang katingot sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na la size 43 na mahigala sa ato baban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Now, si usa sa mga karaan, veterano nga broadcaster sa Sugbo mga higala nga si Sam Costanilla. Isabay makakuha ni Sam Costanilla siyang background ay? O asa siya nga media gikan sa una ba? Ato siguro nga i-check sa ni. No, kato mga, kisa may kauban ni Sam Costanilla ka ng mga sa iyang pangidaron nga kauban-kauban niya sa media. Basig may suwito sa iyang kaagigod. Basta kinakuha ni siya, no? Nahimo ni siya mga higalang broadcaster. Amot na kuha ba sa niya sa newspaper, day? Pero mga ganoon ay kulong niya sa newspaper, no? Okay. Unya dayon, kinini ang nakatrabaho po nila sa Kapitulyo mga sugid ng Paminaw under sa administration ni kanhi Governor Gwen Garcia. O unya nag-black time sa ni, no? Nya pagkahuman anak makigalaan dunay kinini ang matawag nato mga higala lain-lain nga mga media outlets sa iyang sundan. In fact dunay ni say kapihan man siguro ni dai unsa nang iyang kinini ang iyang kalihukan nga na ang mga broadcaster sa iyang kauban mura dunay say sinima na nga kanang mga kalihukan mga higala, no? Aton tagay pagtagad ba kigalaan kay napalgang ni patay nato pa dai kuno ning business ng parking sa sakyanan dito sa may annex building sa barangay Inayawan. Unya gahapon pa lang na nadiskubrian. No, ato i-check magbalik may gala report mo ni kining may puwa nga auto niyan sa may annex building o nakaparking pa man gyud siya, no? Okay, so man nakaparking pa siya mga higala. Dayon business pa dayon niya gahapon pa na diskubrihan. Ato i-check sa kasamang pulaw ro. Sa dugang report may labot ani. Yes, Paul.
9: DYHP. RMM report.
10: Attorney Rufiel, ato pa minaw na natong coverage diri sa area ni ining mga orasa.
7: Okay. Sige ko no.
11: Taron diri sa lugar ni hindi ni i-parking ni Sam Costanilla ang atong usa sa atong mga lailas at kabitirano nga broadcaster diri sa Cebu, no? Mao ni ang auto, mao yun yung pagka-parking at ayang auto attorney Rufiel diri sa Annex Building sa Atbang ni sa Barangay Hall kay mao ni ang Barangay Hall attorney sa Inayawan, no? So naatbang ni siya gikan kag St. Jude Hickers Bulacau ma tuo ni siya na pagka-park niya mao yung pagka-park niya ilanan nga kanang naagyon siya kay ipamati sa iyang lawas attorney Rufiel mo diyan kay yap una mahunong siya nga maka disturbo siya sa mga uban nga motorista moron ka nakapantay na siya siya nga medyo naglain baka ang iyang lawas kay nakahibaw man tani niya nga doon na ni siya balatian sa edad niya nga 68 anyos attorney Rufiel doon na ni siya balatian o isa sa mga taas niya nga balatian siya pang lawas kinihiyang pagka-diabetic nito. So wabak hanis siya masulina na malipong rabadyugaan na unya paningtot at bugnaw unya mautumay pagka-punong yun niya diri, no? Bernice sa CCTV sa barangay Bernice sa Puntag makita ni siya nga ni Parada diri unya pagka-ugma sa pagka-sapadyo unya pagka-domingo na sa Puntag alarma nga nanimaho na dinisood sa iyang auto attorney Rufiel na pernis si Sam Costanilla mayo yun niya ang pagka-pit-pit ang iyang sakyanan. Makita magani sa CCTV nga medyo untol pa ni siya kadali murag naigo siguro siya aning batuha untol pa gani ni ang iyang legit attorney Rufiel, no? So, feeling, mauni ang yung sitwasyon.
7: So, Paul, ako, oh, sige, sige.
11: Auto na tuyong kabios, no? So, mauni nga, annex building nila sa barangay Inayawan ni atong Yadak Bayan sa Sugbo. Doon ay mga bata atong yun ako sa Tugabog. Duwa atong matay. So, mauni, dito pa nga nasa ni Oga, Gilo, police line sa atong mga sakop sa Inayawan Police Station 7 kay unahan sa gamay ani niko ka diya sa pawala ka dayon right side mao naman ang Police Station 7 Attorney Rupil, no? So naay mga andool diri I was ini maong building and luyo ani gym dayon diri sa Inayawan, no? Nga dayon kini mga tindahan-tindahan diri sa kilid ng mga kananan, no? So oni ang lugar din din ni mahunong siya sa diyang na-discoveryan siyang patay na o nanimaho na ni atong Domingo sa Buntag na siya na-discoveryan diri. Eh, o dili ni mo siya ready o tarong, dili yun may bawaan nga naabay tao sa suod, no? So, mauni, ang iyang bildo, actually ang bildo, medyo tinted siya. Pero huwag mo siyang duulo na Attorney Rupil, huwag mo siyang tambuon, anak, makita yun ni mo. Pero huwag na ka sa layo, distansya ka sa sakinan, dili yung kakaklaro kay tinted man siya. Pero di yun siya yung fully dark na pagkatinted. E huwag mo siyang duulo, makita man, no? Kita gani, oh? Ang iyang monobila, no? Di ang monobila, oh? So, makita siya. So, ang mga bata na, oy, naka-discovery nga medyo na ay tao nga naglingkod nga wak na maglihok. So, mo ito, na-alarma na nga itong mga barangay tanod diri sa Atbang. So, morning nga ka-respondi na yun sila ani Attorney Rupilo niya, gipahibaw na yun nila ang atong kapulisan narapod sa Atbang, no? So, daga mga sikat driver, nag-parking ka ito Domingo diri, Buntag?
4: Wala.
7: Kinsay naka-parking ka mo?
4: Parking diri pero
7: wa mo kabantay nga naipatay na idea. Wala
4: so, wala man maho.
7: Wa pa kayo man maho.
4: Katulo na kadlaw.
7: Katulo na kadlaw. Domingo na ni Cher kita.
4: Oo,
7: oh, Buntag, no?
4: Maho na man siya.
7: Oo. So, kisa may una nakalili yun diya, sir? Mga bata?
4: Bata.
7: Buntag.
4: Ano ba? Maragigawan? Magigili ba? Oo.
7: Kita nga na ikaw sa suda.
4: Kita naman si Stevie Grillet.
7: Oo, oh, pagkanaos si Stevie, nakita sa gud siya, no? Huwag
4: pa
7: niya siya, huwag siya kanaog. Huwag nanaog. Ito, kita lang si pag-park niya, huwag yun nanaog, no? Ikaw, sir, kita ka na pag-parking? Sige, salamat siya. Rayo na ito sa Barangay Hall Attorney Rupil, no? Ang itong Barangay Tano diri sa Barangay Hall. Mauna mo na diri ang Barangay Hall. So, ito, rayo na diri ang Barangay Hall sa Inayawan. Isay duty ato kahapon, sir. Pagkuan, pag-alarma. Isay duty ato. Gapon, pag-alarma ng patay, gapon buntag ba? Isay duty sa, isay duty ato nga tayo.
8: Bakit, kumadlo mo?
7: Kisa unang nagpahibaw niyo, sir?
8: Nagpahibaw, arang ko, sir, citizen, pra kapalhapan driver mo.
7: Ah, may nagpahibaw niyo.
8: Nagpahibaw lang, doon ay baron nga, abuwa nga auto, nga marang na iso patay, dahil na kung tanawin doon niya, baklak niya tayo, baho.
7: Sa itong rasa diri gapon mga estimate lang na report mga kuan alas 8 sa ano sa'yo pa kayo so inyo na ipahibaw sir ang ato pong kapulisan sa Atbang ang ato medical team ni suway pa o
8: kuan din person doon na kaya kasi nga na ipaw nila
7: o tinuog
8: isusipin din tayo may liyan na Pustingan lang yung ila. Yan, pahubo kayo, baklang kayo. Dili ang duha. Itanaw na lang, kasitin na tao. May bawain.
7: Gusto tingnan mo, tayo? Gusto tingnan mo?
8: Cesar Bass, eh. Disofficer pang adlaw.
7: Gusto tingnan?
8: Cesar Bass.
7: Cesar Bass. Disofficer pang adlawan.
8: Adlaw.
7: Adlaw.
8: 6-6 lang ito.
7: So mga kuwan to. May kinaalarmahan dahil na to Attorney Rupil, no? Sa ato mga barangay tanod sa orasan niya na record ninyo nga
12: alarma ng din person yan ay apat tay kung ano'y basa tay money no so, money did person inside the red car beside annex building no sa barangay Binayawan report ni siya concerned citizen no napo ni sa buntag report nila inimaog niya report
13: sayo pa ang mga pimiro
12: sayo pa pimiro sam dito eh atong amigo nga magsisibya do veterano nga magsisibya o veterano nga magsisibya sa dakbayan sa Sugbo no so uya kayo no? So money investigaran pa ni Ron naana may Sugbo noon dayon ani so pero kita kay bawta nga aduna na ni balati at sa edad nga 68 anyos ni
13: Right,
12: may gumutan ako ng oras sa Abot Suko. Abot ang
13: Suko, alas 2 gis na. Oh, pag-gumutan sa...
12: alas 12. Suko time, pag-arrival, alas 12.20 niya, naugkat siya alas 2 gis na. Nakuha siya sa Purinaria, no?
13: Napanulo
12: ako. Klaro ra. Sige, salamat kayo, Cesar, ha?
13: Okay.
12: So, mo ni Attorney Rupil ang atong pagiginap, atong pagiginabi sa barangay Tanod niya. Duty, yun siya yung duty ni Ani. So, kinsa mo nga concerned citizen?
13: Wala, ang ilalog istorya, dati sa Friday para kulungan namatay. Kami talagang baklak na, pahuk na. Pero hindi, abot lang, tinuod ba nga Friday?
12: So, pagtanaw sa ato CCTV, so na-confirm na ito Friday, pag-uday.
13: Oh, na-parking.
12: Oh, nakita man siya, no, pag-parking.
13: Natubangan sa ato ang Alex.
12: Okay, salamat kayo, si Cesar, no, ang duty dyan nga barangay Tanod, pag-report dyan nga doon ay patay suod sa maong auto niya, ato na ibawaan si ato yung taong kauban sa... magsisibya sa Dakbayan Sugbo si Sam Costanilla, no? So mani Attorney Rupil ang atong pag-imbestigar po niining kabatayon o pagka-discovery sa pagkinawas ni Sam Costanilla diri sa suot sa iyang auto na Toyota Vios. Kauban ni Speed Pilot Jesse Sumampong, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
14: Radyo mo nationwide.
7: Okay, salamat Paul Lauro. Tumalikan si Paul. Okay pa sa linyas, Paul. Paul, ako pangutana, Paul. Kanang iriyahang nagiparkingan ni Sam. Yatong business pa man yung parking, wagin na kabantay. Gahapon pa, Domingo na, nanimaho na. O sa manina, dili na siya daplin man sa kalsada, way mo badlong anaog na ay mo parking, ini kaugma na, panahon na sa kanang adlawan na Radyoman, Paul.
10: Iyang pagka-pid-pid bang na ayaw, Attorney Rupil, pid-pid, may magkali ang pagkaulong doon, kaya iyan yung na-pid-pid, hapit ka rin siya, maduol na yun, anay, reeling, Attorney Rupil. Wasan siguro'y naka-kuan lang, naka-tanaw na yun, kay, kuan sa man, buntag sa man, yung pagka-ugma sa bando, hindi na kayo, taghang mga sakilal, punan pa pagka-Domingo, so, sa mo, hindi na kayo busy, kaya mo busy rin ko na siya na pita, Attorney Rupil, Lumi Santos sa Adlaw Birnis, no? In fact, karong kayong buntag sa'yo, pag doaw na to sa area, wapan yung kayo, yung mga mag-agyagi niya, mga sikat na mag-invite doon. So, siguro kayo nakalili dayon, auto ang bata, lahat bata nagbuwa-duwa, gahapon buntag, nagli-li-li-li sa bildo, mauna sa'yo unang naka-report ka na ikaw sa food, wala ko nung magliyok pa. O to, diyan na sa'yo, nakukatao na mo na ini-report sa Barangay Tanod. So, Barangay Tanod, pag i-verify nila doon ni Rupin, confirman, na ay wak magliyok na tao. Pero kininapita ito ni Rupin, disig yun siya, sa kanang Lunes ang tong sa business kay nagamang mga sakinan kung mag-shortcut niya o gikang-gang tao. At ang ano, busy ng inbabarso, buwing si Bukiti, ang suod kong sinjo di Klerks kay magawa kong inayawan na yun, padiritso na padirit sa may highway Tagunol, no? Para mag-click kayo, mag-report ka traffic. Pero ato nga tayo, buntag siya na makita sa CCTV, Birnis, at ng Birnis Parking, kung niya pagkaugma sa Bajo, ay trabaho. So, huwag yun kayo yung naka, kung naka, lima. So, pagtanaw nga, uy, Birnis pa man sa ekonomi ni Parking. Ilagay tanaw sa CCTV. So, confirm nga, ni Parking, yung isang pag-parking ato ang airfield, matanaw niya ito sa CCTV. Huwag man yun na naog na tao, no? Dito na, antun nga na, alarma na nga, doon ay matay sa son. So, Domingo na yun siya. So, naog na siya 3 days, no? Bikan sa airport parking, sa bando, gano'n, abando, yan, mayroon, Domingo, sa gayon ng punto ni siya na alarma yun, no? So, pagkatanaw, tawag nila ito katulitan, maunay, security yun niya, tawag sa Sopo, patong i-transit ang area, mabaho, yun, ang iyang kwarto, ano, ang iyang sold sa driver side, at on every siyang auto.
7: So na dito kay nayawan gid ni sa pool tagay nayawan gid ni no
10: ang direkto ko ang sa iyang address sa Liverpool basta ang iyang direction inayawan gid siya ay nayawan siya.
7: Okay, ang ato na ko ang info na ara dool ang ilang balay diha mo na nang nanya gi parking diha pool.
10: Okay, so ay gikan lang gid siya since yung address sa Liverpool ang iyang direction iso iso gid siya kan from Bulacan. Iso si Stephen Maker siya. Ang kanang dana, makamalailain yung kwan. Ang yan, ang dito na yung dana, padawang na iyang parkingan. So, pasin o ga, maunang dyan na iyang parkinganan diha sa Attorney Rupin, no? So, wa may nakita ang atong soko nga, doon ay sama, dahil iyang lawas. So, posible nga, tungkol sa ato kong pagkailanin niya Attorney Rupin, kahit baon nag sa iya kong malapian in fact admit na yung siya hospital taon-taon no kawa pala siya mabalik sa saan sa broadcast broadcast no morning bakasan ang jury sa uban kasi giatake siya ba kaya lais buro kayan lawan ko itong dali-dali siya pitpit o pitpit niya dahil yun wala magiging nakita sa TV wala magiging nalaog nagsabad doon na lang antong nag-alarma siya pagka Domingo at Tony Rotel na patay na.
7: Oo. Kay considering nga naa sa Dapol, mamon ang tingala kung ano naabot sa inayawan. Taga inayawan ka sa inyang balay dool na de Dapol.
10: Oo.
7: Malagmit o niya to taon na siguro ang nagbalik na to. Tapos yung antoon, inyang balay po na Rajiman Paul para ito ma-interview. Kaya naara iya igsuon na diha.
10: Okay, Attorney Rupin.
7: Masi magkakuha tagdugang pa mga info. Labot, ani. Kung asa man iyang patayang lawas pagkakaroon ka, asa man igihaya.
10: Ato na iba wala to ni Rupel pagka St. Peter ni Kuha sa iyang patay lawat mga alas dos na pasado plus dos di sa record sa atong barangay Tanok.
7: Mm-hmm. Kay doon ay initial report to nakuha nga i-cremate ko no?
10: Sige ato ni Rupel atong i-monitor lang ang mga planos pamilya sa kamatayon sa atong kauban sa pagpalibya din sa Sugbo si Sam Costanilla.
7: Kung sa may sulti nila, kanang iriyaha niya nga magparkingan si Sam or kanang panahon nara? Kaya doon naman ang ila ko na Depol?
10: Wa may istorya ato ni Rupil na kanunay niya makita ang pakialan niya na pina. Actually, kanang napita niya, no parking yun na siya. No, kay patanig kayo, nandito Friday, busy yun na siya niya sa mga pagpangiskwila, sa mga mata, niya, mga agi ang mga e-bike, mga tapyanan sa niya, manyol sa niya. Paawag nila siya niya, kay kung parking ka niya sinuod, nakakuha kang one-fourth na noon at Jordi Rupil. No? In fact, napagani niya yung tapyanan sa lugar na makita niya ng agi-kwanan lang yung police line. Paman yun siya ka-obstruct sa mga agi, medyo mo slow down lang ang mga magsugat niya sa tapyanan, pero din yun siya yung niya naka-obstruct pa.
7: O sa oras sa exactly sa CCTV, Paul? Ani parking ko no siya?
10: Naam na di ato ni Rupin sa atong video mga about 8 o'clock o 9 o'clock ba na siya sa buntag ato ni Rupin ang iyang pag-fight. Huwag ko masayok kay pagkailan po maklaro ng oras niya sa CCTV.
7: Okay, kung buntag panalitan, buntag niya business, daghan pa ng mga tao niya, huwag ba niyo mabadlong mga tanod niya ni Tuk-tuk ba? Sir, hindi pa parkingan din eh. Nana ba?
10: Actually, naging bihas pag huling barangay hall at Tony Rupil, huwag kinihingan di parkingan. Huwag parking ka din, hindi na ka visible sa mata sa mga barangay tanong nga duty dito sa ilang barangay hall. In fact, pag naglakaw, pag galing kong gamay, no? Kaya barangay hall, ang posting ko sa barangay tanong sa ilang barangay hall, ilang vice officer, at bang manining Alex Building, hindi man kanina building at Tony Rupil. So nilakaw pa ganit ko, so, makita niya sa atong report ko ganiya sa video na to. Ginakaw pa na ko, itabok pa ko dito sa Akbar, no?
7: So layo na na, Paul, kanang annex building, Paul, layo na sa ilang barangay hall, yun?
10: Akbar, Attorney Rupil.
7: Yan na may pulis niya. Kung Akbar, naapoy police station.
10: Oh, mo ante pa ka dito, muliko pa ka pa wala o niya, pa right side o na ang police station. Nakbang yun sa barangay yung mito ang police station. Pero kaya ang building, yun ang ipapahid sa ugikan kang St. Jude Acres Attorney Rupil sa Bulacan. Mo aling atrays. Luyo aming Attorney Rupil, ang kailang gym. Sa Inayawan. O yan, ang skill po dahil mga manindahan niya at ang ito mo sana, medyo, walang lang yun sila mag, alam mo nga, mag-parking nila, na mamatay na yung driver, wala lang din sila magtuwa. So, ilan lang po, kaya pinpipal kayo.
7: Okay, og kana na ang og gym panalital po sa ato pa. Di ba na may simbahan sa Nayawan, katong Ilado, kaya nga simbahan niya sa una? Na isyo mga na?
10: Doon lang si Atty. Rupil. O sa abanti ni Atty. Rupil, baka alin na dito sa Agianan ng simbahan.
7: Okay, wa naman. So, sa ato pa, maayong pagka-parking, dili gina yung sa Agianan, yun kayo, Paul, kay wa may ni Badlong, unya ikaduha, ang mga bata naman gahapon nga na duwa, mo na may nakabantay nga na itaw na maong sa kanan.
10: Oh, makaingan lagi ta na pagkabantay ni Sam siguro na gudwain ba mo lawas. Iyan yung gipid-pid again po sa parking, kaya iyan pong yun na maong. Mahunong chesto nga, mabara siya. Pero ang nahita mo sa dog, nakahunong pa sa chesto nga, iyan yung bagay siya, masigur magaling siya. Matabang siya, pero ang nahita mo sa inyo, kaya iyan yung napid-pid o maayo, na daway na hitabu o niya sa sun. Kung yun ang alam ba, so ang nahita po, huwag yun doon siya ma miskita eh, wa siya ma wa ma palaka ang mga tao, ay ang yan sa parking, normal, huwag niya, bid-bid kayo, huwag yun sa alay ba, kaya alay pa po siya, ngayon yun sa mga tao, alay pa lang siya, oh, so na-check siya, so ang nahita po, na-pinsin yung mayo na daw, normal naman, huwag siya yung nahita po, yan na kinailain ka ang siya sa sulat at ang meron kayo.
7: Okay.
10: Okay. So, ato kami, hindi mo ang sato pag-monitor ka ito ni Rupil, hindi na sa iyang lawas niya, ato aron sa in-person. O ni ato nga, pag-ulagay pag-galik sa lugar, din ito mapalgi si Santos Manila. One is big talent, this is my home. At inyo, Radyo Man po, Lauro. DYHP, Tatakarin.
15: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Radyo Boy! Nationwide!
7: Okay, salamat. Radyo Man po, Lauro, sa mong report. Kanang maong Ilya Mahigala, kanang maong simbahan din na St. Agustin na kasimbahan niya na isyo gina panahon ni Cardinal Vidal, no? O, so muna na nadapita nga kuan diha na nga area dai diha. So ato nang balikan niya tataod mga kagilaan labi na kay naaraman din na taga diha magina si Sam Costanilla. Unya na ang magani ang igsuon dai diha. So basi magkatag dugang pa mga impormasyon labot ani mga sukin tig paminaw. Okay, standby may gala alang sa RMN 558 Manila nga mosunod ay kanon dayon mobalik ta unya sa dugang pang mga hisgutanan. Alas 7:05 na.
17: Live via satellite. RMN News Nationwide.
18: 15 pesos naman ang dagdag singil sa mga point-to-point bus. Tinaasan din ang singil sa kada kilometro ng UV Express Service. Nagpaalala naman ng LTFRB sa mga operator at driver ng mga pampublikong sasakyan na ipaskill ang fare matrix at sundin ang kaukulang diskwento sa pamasahe para sa mga estudyante, senior at PWD. Sa kabila ng inaprobahang pisong taas singil sa pampublikong sasakyan, tuloy-tuloy pa rin ang tigil pasada ng ilang transport group ngayong araw. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, hindi sapat ang pisong dagdag pasahe para matugunan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at maintenance ng kanilang mga sasakyan. Dahil dito patuloy nilang ipinanawagan ng 2 pisong aumento sa pasahe at pagsuspinde sa excise tax sa diesel at gasolina.
19: Nakakalungkot din na sana sinagad na sa 2 piso para nang sa ganon, kumita rin talaga yung sektor ng transportasyon. Nakakalungkot lang na inuutay-utay pa, pero kapag
20: binibitin pa kayo, no?
19: Opo, kailangan pa kaming mag-strike, kailangan pa kaming mag-protesta. Di ba, meron po tayong energy emergency na pinatutupad sa gitna ng krisis, tinanggalan ng excise tax, yung LPG at saka yung kerosene. Hindi naman po kami gumagamit sa pamamasada noon. Uh-huh. Sana man lang, sinama na po dun sa pagtanggal ng excise tax, yung diesel at saka gasolina. Gasolina.
18: Dagdag pa ni Valbuena, posibleng umabot ng 150,000 na mga unit ang makikiisa sa nationwide transport strike, kabilang ng iba pang mga transport group gaya ng Piston at mga grupo ng TNVS at Motor Taxi. Nanawagan pa si Valbuena sa mga tsuper na magsagawa ng protesta ng maayos at may disiplina, saka hiniling sa mga mananakay ang kanilang pangunawa at suporta.
19: Tuloy at tigil pasada po. Hanggang Wednesday po, kung isususpend ng gobyerno yung excise tax, ang makikinabang yung mamamayan. So hanggat hindi nila nasususpend yan, patuloy din na naghihirap yung ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamamayan, na sinasalo itong mabigat na presyo ng petrolyo, na nandiyan pa yung kaakibat na excise tax at value-added tax. Hanggat hindi po nila nasusolusyonan yan, kami po ang sumasalo ng bigat.
18: Si Manibela Chairman Mar Valbuena sa panayam ng RMN. Sa kaugnay na balita, PNP tiniyak ang seguridad at tulong sa mga commuter na maapektuhan ng transport strike. Kasama natin mula Kamkrami, Quezon City, Radyoman Barjo Domingo.
17: Nagpahayag ng kahandaan ang Philippine National Police para tumulong sa mga commuters at komunidad na maaring maapektuhan na tatlong araw na tigil pasada ng ilang mga transport group simula ngayong araw hanggang September 13, Miyerkules. Ang nasabing transport strike ay protesta sa patuloy ng pagsilit ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., bilang tugon dito ay maglalagay muli ang PNP ng libreng sakay para sa mga commuters na maapektuhan na nasabing tigil pasada. Kasabay pa rin ito na pagpapanatili ng presensya ng pulisya sa mga key locations at kahandaan sa pagresponde sa mga emergencies. Nagpaalala naman ang top cop sa mga tauhan nito na manatiling profesional at respetuhin ang karapatan ng lahat ng sektor sa isasagawang aktibidad. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Rajman Marge Domingo, Tatak Armen.
18: Sa mga lalawigan naman, sa lungsod po ng Bacolod ay may libreng sakay kasabay ng transport strike. Kasama natin sa balita, Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
20: Dahil sa nakatakdang transport strike simula alas 9 ngayong umaga, magsasagawa ang lungsod ng Bacolod ng libreng sakay program sa ilang mga ruta na magsisimula ang serbisyo alas 9 ng umaga at aalis ng alas 9:30 ng umaga para sa limang ruta o area sa lungsod. Samantala, nilinaw ni Bacolod Alliance of Commuters Operators Drivers o Bacod President Rudy Catedral na bebyahi ang kanilang mga miyembrong operators at drivers ngayong araw, September 28. Ayon kay Catedral, hihinto lamang sila sa pasada last 9:30 ng umaga para magtipon para sa isang rally protesta sa Bacolod City Public Plaza mula alas 10 hanggang alas 11:30 ng tangali. Pagkatapos nito, babalik na ulit sa pamamasada ang mga miyembro ng Bacod. Nilinaw ni Catedral na wala silang aktibidad sa araw na Martes. Ang rally protesta ay partisipasyon at pakiisa ng Bacod sa panawagan ng transport sector. Tinatayang 500 hanggang 700 units ng pampaserong jeep sa lahat na ruta sa Bacolod ang makikibahagi sa rally. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatakarimen!
18: May inaasahang bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong Linggo. Batay sa apat na araw na trading sa international market, 7 piso hanggang 8 piso ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel. Posible namang walang paggalaw o nasa piso ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. 5 hanggang 6 na piso naman ang posibleng bawas sa kerosene. Ngayong araw, ilalabas ng DOE, Department of Energy, ang eksaktong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo na ipatutupad naman bukas. Good news mga kasama, makatatanggap po ng 42 pesos na dagdag sahod ang mga manggagawa sa Central Visayas simula October 14. Kasunod dito ng inaprubahang wage order ng National Wages and Productivity Commission na inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Region 7. Dahil dito magiging 582 pesos na ang daily minimum wage sa Class A areas mula sa kasalukuyang 540, habang 542 pesos naman sa Class B areas mula sa dating 500 pesos. Ayon sa Department of Labor and Employment, aabot sa 385,000 na mga minimum wage earner sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor ang makikinabang sa aumento. Samantala, noong Sabado naman, September 26, epektibo na ang 60 pesos na dagdag sahod para naman sa mga manggagawa sa Metro Manila.
0: RMN Network News. RMN Police Report.
18: Balita sa mga lalawigan, inuman ang dalawang lalaki sa Bukidnon, nauwi sa suntukan at pananaksak, isa ang patay. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Nicaballo ng RMN Malaybalay.
21: Umantong sa pananaksak ang masaya sanang inuman ng dalawang lalaki, partikular sa Proc 17A, Barangay Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay isang 49 na taong gulang, habang ang suspect naman ay isang 48 taong gulang na lalaking individual. Ayon sa report ng mga otoridad, masayang nagiinuman ang dalawa sa naturang lugar ng Malasing. Doon na nagkaroon ng hindi pagkakaunawa ng dalawa na naging dahilan ng suntukan. Habang nagsusuntukan, bumunot ng kutsilyo ang suspect at sinaksak ng dalawang beses ang biktima na tumama sa kanyang likod. Daling dinala sa ospital ang biktima at sa ngayon ay nasa stable na ang kondisyon habang tumakas na

0: Arimen! RMN Police
1: Report! Isa patay apat sugatan ng mabangga ng bus ang isang tricycle sa San Pascual, Batangas. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
2: Sa lakas sa pagbangga sa tricycle, nagtamo ng sugat ang driver at tatlong pasahero na sina Shawnee, Jester, Jared at naisugat ang mga ito sa pagamutan habang dead on arrival naman si alias AP. Naharap naman sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries and damage to property ang driver ng truck bus. Kasama mo sa RMN Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol Edgar Numasana, Tatang RMN.
3: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Mga balitang may kinalaman sa impeachment trial. Inaantabayanan ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Linggo. Nakatakda kasing sumalang bilang testigo sina Davao City Mayor Sebastian Duterte at dating Senador Antonio Trillanes IV para sa Article 2 o hindi may paliwanag na yaman ng bise batay sa subpoena na inisyo ng Senate Impeachment Court ngayong araw o bukas. Nakatakdang dumalo si Mayor Baste at sa pagitan naman ng Lunes hanggang Biyerkules ang scheduled na pagsalang ni Trillanes. Ideklara si Mayor Duterte bilang hostile witness at testigo sa nakalistang negosyo ni VP Sara na GenCorp Industries Incorporated na humakot ng 35 million pesos na kontrata mula sa Davao City Government, PhilHealth at OWA Region 11. Ibubunyag naman ni former Senator Trillanes ang detalye ng umano'y 6.7 billion pesos na yaman ni VP Sara at kanyang mister na si Attorney Manases Carpio. Nakahilera din bilang witness ngayong Linggo si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Samantala, magsisimula naman sa Huwebes ang whole day schedule ng impeachment trial para mapabilis ang paglilitis.
3: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Itinanggi ng kampo ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ang pahayag ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. na naghatid siya ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang pamilya. Ayon sa tagapagsalita ni Velasco na si Attorney Roel Ilagan, hindi tugma ang mga pahayag ni Gracioso sa mga nangyari noong COVID-19 pandemic sa termino ng kanyang kliyente bilang House Speaker. Sinabi pa ni Ilagan may bahid ng pagdududa sa pulis dahil sa kinakaharap na reklamong misconduct, disciplinary sanction at nito lamang ay dinismiss sa PNP dahil sa mga reklamong kriminal. Sa isang panayam, sinasabi ni Gracioso na nanilbihan siyang head of security ni Velasco mula 2018 hanggang 2022 at nasa may higit 2 bilyong piso ang inihatid niyang pera umano kay VP Sara. Naghatid din daw siya ng mali-maletang pera kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Paolo Duterte. Una nang itinanggi ng Vice Presidente ang mga paratang ni Gracioso. Samantala, sa kaugnay na balita, ang Malacanang hinamon po si VP Sara na sagutin ng ebidensya ang aligasyon na 2 billion pesos na cash deliveries sa kanya. Kasama natin mula Malacanang, Radyoman Chanel Salazar.
4: Hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin ng may ebidensya ang aligasyong tumanggap siya ng mahigit 2 billion pesos mula kay dating police officer Rodolfo Gracioso. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat harapin ng Vice Presidente ang mga paratang laban sa kanya sa halip na ibaling ang usapan sa Administrasyong Marcos. Pinayuhan din ni Castro si VP Sara na dumepensa gamit ang ebidensya at iwasan ang mga argumentong hindi direktang tumutugon sa aligasyon. Itinanggi naman ng Vice Presidente na kilala niya si Gracioso at sinabing wala siyang tinanggap na pera mula rito. Iginiit din ni VP Sara na desperado umano ang Administrasyong Marcos na pabagsakin siya. Samantala, patuloy namang iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang mga pahayag ni Gracioso. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
1: Bangad sa aming pagbabalik, 2 piso net shop sa Dagupan, Pangasinan, ipinasara. 18 computer units ang nakumpiska. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
5: Network News.
6: My Buddha. Dagga, Pilipinas, sa Idupos.
1: Telepong Foreign National.

0: kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections, nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
2: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
3: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
4: RMN Network News.
0: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
4: RMN Police Report.
0: Mga balitang hyperlocal mula sa mga lalawigan. Dalawang piso net shop sa Dagupan City, Pangasinan ang ipinasara. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
5: Mahigpit na ipinatupad ng Dagupan City Police Office ang ordinansa laban sa mga hindi otorisadong pisonet matapos ipasara ang dalawang establishmento sa Barangay Calmay na umani lumabagso ang iiral na regulasyon ng lungsod. Isinagawa ng mga tauhan ng Police Station 5 sa pangunguna ni Station Commander Police Captain Romnick Burnawe ang magkahiwalay na operasyon ng September 25, 2026 katuwang ang mga opisyal ng Barangay Calmay. Layunin ng operasyon na ipatupad ng City Ordinance No. 2383-2026 na nagre-regula at nagbabawal sa mga hindi otorisadong operasyon ng pisonet sa Dagupan City. Dakong alas 7:30 ng gabi ng unang inspeksyonin ng mga pulis ang isang establishmento na dati nang nakatanggap ng closure notice. Gayunman, natuklasan ng mga otoridad na nagpapatuloy pa rin ang operasyon nito. Walong operational computer units ang isinailalim sa kustodiya ng pulisya. Makalipas ang isang oras, isa pang pisonet establishment sa parehong barangay ang natuklasang nagpapatuloy sa operasyon sa kabila ng paglabag sa nasabing ordinansa at 10 computer units naman ang nakumpiska. Sa kabuuan, 18 computer units ang naimbentaryo, na dokumento at dinala sa Police Station 5 sa Barangay Caraol para sa ligtas na kustodiya habang isinasagawa ang kaukulang proseso. Samantala, 8 minor de edad na natagpuan sa dalawang establishmento ang isinailalim sa protective protocol sa tagad na itinurn over sa mga opisyal ng barangay bago ligtas na naibalik sa kanikanilang mga magulang o guardian. Ang nasa hustong gulang na kasama sa unang establishmento ay itinurn over din sa barangay at binigyan ng mahigpit na paalala tungkol sa pagsunod sa mga ordinansa ng lungsod. Ayon kay City Director Police Colonel Arnold Solomon, mananatiling nakatuon ng DCPO sa pagpapatupad ng mga lokal na batas, partikular sa mga operasyong may kaugnayan sa kapakanan ng kabataan. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak, RMN.
4: RMN Police Report.
0: 15 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na samsam sa 3 high-value individuals sa Butuan City. Kasama natin sa balita si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
6: Nasamsam ng Police Regional Office 13 ang mga ilegal na droga na nagkakahalaga sa 15 million pesos mula sa 3 suspect na naaresto sa isang anti-illegal drug by bus operation. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan mula sa Regional Drug Enforcement Unit ng PRO 13, katuwang ang Drug Enforcement Unit ng Butuan City Police Office at ng Station No. 3 sa isang lodging house sa Purok 1, Barangay Bangkasi, Butuan City. Ang mga naarestong individual ay kinikilalang sila alias Berto, 48 anyos na residente sa Purok 5, Barangay Basilisa, RTR Agusan del Norte, alias Danrey, 32 anyos, residente ng Purok City, Barangay Tulusa, Kabadbaran City, at alias Rowena, 27 anyos, residente ng Barangay Duungan, Butuan City. Samantala, ang mga 3 na aresto ay kinikilala bilang mga high-value individual kung saan na-recover sa operasyon ang 2,252 gramo na mga shabu na nakakalaga sa 15,313,600 pesos. Sa ngayon, ang 3 na aresto ay nasa kustodiya na ng PRO 13 para sa tukmang disposisyon. Kasama mo sa DXBC, Arme Butuan, Radyo Mang Prince de las Marias, Tatak RMN!
4: RMN Police Report!
0: Case build-up laban sa ginang na nakabundol at nakapatay sa isang guro sa Naga City, pinalakas ng PNP Bicol. Kasama natin sa balita si Radyoman Paulo Papa ng RMN Naga.
7: Siniguro ng Police Regional Office 5 na magiging matatag ang kasong haharapin ng isang ginang sa bayan ng Kamaligan, Camarinesura na siyang nakabundol at nakapatay sa isang public school teacher sa Naga City. Matatandaan na si dating Vice President Lenny Robredo, alkalde ng lungsod, ay naglabas ng pahayag hinggil sa lapse sa kasong isinasampa ng pulisya laban sa 32 years old na ginang dahil sa kawalan ng breath analyzer result dito dahil nasa impluensya mano ito ng alak nung nabuntol nito si Teacher Jawa, 31 years old na binata, habang tumatawid ng pedestrian lane sa MT Villanueva Avenue, Barangay Peña, Francia, parehong lungsod noong ika-20 ng Setyembre. Sa pahayag na ipinalabas ni Police Regional Office 5 Director, Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, sinabing nasa highest priority ng Naga City Police Office ang kasong ito at hinahawakan ng may urgency, sensitivity at professionalismo. Maliban pa dito, ibinanggit din sa statement ng PNPB Cola ang pagbuo ng malakas na case build-up para sa pagsampa ng karampatang kaso laban sa individual na responsable sa kamatayan ng guro. Kasong reckless imprudence resulting into homicide ang nais ikaso sa babae na sa ngayon ay nasa labas ng bilangguan matapos ang reglamentary period sa kanya ilang oras matapos ang pangyayari. Kasama din sa release ng babae ang isang sedan ngunit kalaunan ay dinala sa Naga City Police Station 3 para sa impoundment. Kasama mo sa DWNX Arimenaga, Radyoman Paulo Papa, Tatak, Arimen.
0: 7:24 ang oras ngayon. Hindi pa rin makapaniwala si Mary Jane Veloso na nakalaya na siya. Matapos ang halos 17 taong pagkakakulong, kahapon ay ang unang umaga niya sa kanyang tirahan sa Natividad Nueva Ecija. Matapos gawaran ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ibinahagi ni Veloso ang kanyang labis na pagkatuwa na makakwentuhan at makapiling muli ang kanyang pamilya sa kanilang mismong tahanan. Sa ngayon ay patuloy na ginagamay ang mga nakagawian tulad ng paggamit ng touchscreen na cellphone at social media. Panahon na rin anya ito para makabawi siya sa kanyang dalawang anak at pagiging lola dahil may apo na si Mary Jane sa nakatatandang lalaking anak. Samantala, nagbigay naman ng 30,000 piso ang DSWDK Mary Jane Veloso para makapagsimulang muli. Binigyan din o bibigyan din ng ayuda ang dalawa niyang anak. Sa iba pang mga balita, mga kasama, 7:25 ang oras ngayon. Suspendido ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan mamayang hapon. Alinsunod na rin yan sa inilabas na kautusan ng Malacanang na half day ngayong araw ang trabaho sa gobyerno kasabay ng selebrasyon ng Kainang Pamilya Mahalaga Day sa ilalim ng National Family Week. Simula po mamayang alauna ng hapon, 1 p.m, suspendido na ang pasok sa pamahalaan maliban na lamang sa mga ahensyang naghahatid ng pangunahin at critical na serbisyo tulad ng kalusugan at pagtugon sa kalamidad. Layo ng half-day policy na maipagdiwang ng pamilyang Pilipino ang 34th na National Family Week. Kasado na sa Nobyembre 28 ang special elections sa Batanes. Ito ay para sa nabakanting pwesto ng yumaong si Batanes Lone District Representative Siriaco Gato Jr. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may nakalaan ng 10,000,000 piso para sa nasabing eleksyon na huhugutin mula sa natitirang savings ng COMELEC. Sinabi pa ni Garcia na inapurbahan na rin ang calendar of activities kaugnay nito. Report ng ating Radyoman! Taong bayan, walang pakinabang sa paulit-ulit na BSKE postponement. Alamin natin kung sino ang nagsabi niyan sa ulat na Excel Radyoman. Grace Mariano.
8: Iginiitan ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na hindi ang taong bayan ang makikinabang sa paulit-ulit at niratsyadang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Dini De Lima, hindi reforma ang ibubunga ng paulit-ulit na BSKE postponement kundi paglala ng mga perwisyong hatid ng sistemang padrino. Dismayado rin si De Lima na naitsapwera at ipagkakait na naman ang karapatan nating bumoto at ang pagkakataong makapaglingkod ang marami pang karapat dapat na leader. Mensahe ito ni De Lima makaraang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas para sa postponement ng barangay at SK elections na nakatakda sanang gawin sa darating na Nobyembre ngayong taon. Ayon kay De Lima, dahil dito ay bilyong-bilyong pisong pondo na nagastos na sa paghahanda para sa BSKE ang masasayang. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
0: Maghahain ng petisyon ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez para makapagpiansa sa kinakaharap na 7.4 billion pesos na plunder case ngayong araw. Ito'y kahit hindi pangkaraniwang ginagawaran ng piansa ang mga akusado ng plunder at malversation charges na dalawa sa mga kasong inihain laban kay Romualdez. Subalit noong Hulyo ay pinagbigyan ng korte si dating Senador Bong Revilla na pansamantalang makalaya sa pamamagitan po ng piansa na 1,000,000 piso. Nakatakda naman ang pagdinig sa bail petition mula October 12 hanggang November 12. Nasa 20 o mahigit 20 testigo ang iharap ng prosekusyon at nasa 3 naman hanggang 4 para sa depensa. Blacklisted na rin sa DPWH ang 2 construction company na konektado kay Sara Discaya. Pinatawan ng 2 taong suspensyon ang YPR General Contractors and Construction Supply Incorporated na lumahok sa government bidding activities dahil sa kabiguang gampanan ang 95 million pesos na kontrata sa pagbuo ng Aklan River Package 2. Habang 3 taong suspensyon naman ang ipinataw sa Waymaker General Contractor dahil sa kabiguang gampanan ang Aklan West Road Project at sa pagbuo ng pasilidad ng NBI na may kabuang halaga na 108 million pesos. DPWH Secretary Vince Dizon hinihinga ng paliwanag tungkol sa Taguig City Project na ang coordinates ay nasa Leyte. Kasama natin sa Balita Radyoman, Conde Batak.
9: Pinagpapaniwanag ni Senator Ping Lacson si DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa proyekto sa Taguig City kung saan ang coordinates na lumabas base sa geotagged photos ay matatagpuan sa Leyte. Nauna rito ay pinuna ni Lacson ang naging pahayag ni Dizon ang sabihin ng kalihim na walang ghost project sa Taguig matapos tanungin tungkol dito ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa gitna ng pagdinig ng budget. Napansin ng senador na ang mga coordinates na nakasaad sa geotag photographs na kalakip ng progress billing at final billing ay hindi tumutugma sa aktual na lugar ng proyekto na binerepika ng isinagawang inspeksyon. Tanong tuloy ni Lacson kailan pa napunta sa Leyte ang Taguig at bakit hindi dapat matag bilang ghost projects ang natuklasang ito ng mga tauhan ng DPWH. Maliban dito ay ipinunto pa ng senador ang koneksyon ng nasabing proyekto sa St. Timothy Construction na kumpanya ng mga Discaya na una nang iniuugnay sa mga maanomalyang flood control projects. Mababatid na matapos sabihin ni Dizon na walang ghost projects sa Taguig, nagpaabot ng pakikiramay si Lacson sa mga site inspection engineers ng DPWH na sumuri ng proyekto dahil sinalungat ng kanilang boss ang mga natuklasang katiwalian. Kasama mo sa DZ XL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN.
0: Iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology ang umano'y data breach sa company registration system ng Environmental Management Bureau ng DENR. Inalerto kasi ng EMB sa DICT ang umano'y data breach dakong alas 2 ng hapon kahapon. Lumabas sa paon ng ulat na posibleng napasok ng hacker ang personal at corporate information na nakapaloob sa CRS. Sakaling mapatunay ang totoo ang data breach, nangangambang makompromiso ang confidentiality ng datos na ipinagkaloob sa naturang ahensya ng pamahalaan. 2 Pilipinong turista ang nasawi matapos na tumaob ang sinasakyan nilang tourist bus habang papunta sa sikat na Oktoberfest Festival sa Southern Germany noong Linggo o kahapon. Ayon sa mga otoridad sa Germany, bandang alas 4 ng umaga nang lumihis sa kalsada at tumaob ang bus na nagmula sa mainland at patungo sana ng Munich. May humigit kumulang 50 Pilipino ang sakay ng chartered bus, isang dead on the spot sa pinangyarihan ng aksidente. Hindi pa makumpirma ng Philippine Coast Guard ang napabalitang pagsasagawa umano ng naval at air exercises ng Philippines Liberation Army ng China sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon kay Philippine Coast Guard for the spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nabasa lang din nila ang ulat mula sa Chinese state media. Subalit sa ginawaan niya na Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard noong Sabado, 2 barko lamang ng China isang China Coast Guard vessel at isang Chinese Maritime Militia vessel ang kanilang na-monitor. Sa kabila nito ay ginitaryela na hindi mababago ng anumang pagsasanay o aktibidad ng China ang paninindigan at karapatan ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc batay sa 2016 Arbitral Award. Namataan malapit sa Cabra Island sa Occidental Mindoro ang ilang mga barkong pandigma ng China kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakita ang isang China Coast Guard vessel at tatlong barko ng People's Liberation Army Navy sa layong 36 nautical miles sa bahagi ng Cabra Island sa lubang. Nag-issue ng radio challenge ang PCG laban sa CCG vessel 3303 dahil malinaw na illegal itong nananatili sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas.
10: Approximately 36 nautical miles northwest of Cabra Island. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award, you do not possess any legal authority to operate within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. You are directed to depart immediately and notify us of your intention. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over.
0: Hindi naman sumagot ang China, kaya idineploy na rin ng PCG ang BRP Teresa Magbanwa upang magpatrolya at buntutan ang tatlong Chinese warships sa lugar. Hindi naman matitinag ang Pilipinas sa patuloy na pagpapatrolya at pagpapadala ng tulong sa Ayungin Shoal sa kabila ng panibagong pangaharas ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ng Department of National Defense matapos na harangin ng tatlong barko ng People's Liberation Army Navy at limang China Coast Guard vessel, ang MV Lapu-Lapu na nagsagawa ng rotation at resupply o remission sa BRP Sierra Madre noong September 24. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Chudoro, patuloy na magsasagawa ng remission ng Pilipinas kahit patuloy ang panggigipit ng China.
11: Yung RORE na yan ay Philippine mission yan at hindi kami maantala. Temporary setbacks but the mission will go on. A RORE mission is a mission of the Republic of the Philippines and it has to go on. Naturally, we have to do it. No, but we will not tell how, when, where. Or...
0: Si Defense Secretary Gilbert Chudoro. Report ng ating mga radyoman. Retired Army at bodyguard ng isang abogado ang binaril ng riding in tandem sa Cagayan de Oro. Kasama natin sa balita, Radyoman Joanna Recote ng RMN Cagayan de Oro.
12: Patuloy na pinaghahanap ng Cagayan de Oro City Police Office o CUCPO ang dalawang gunman na bumaril sa isang retired army at bodyguard ng isang abogado sa lungsod ng Cagayan de Oro noong September 25. Ayon kay Police Major Peter Tahor, ang station commander ng Police Station Tukugo na ang biktima ay nakilala sa alias ni si Marlon na nagtamo ng isang gunshot wound sa kanyang ulo na dahilan ng kanyang pagkamatay. Napag-alaman na inutusan si Marlon ng kanyang amo na isang abogado para magkabit ng karatula sa El Salvador City, Misamis Oriental, at nang pauwi na ito sa bahay ng nasabing abogado sa Sitio Buntong, Barangay Kamamanan para igarahe ang sasakyan, ay bigla itong nilapitan ng riding in tandem at binarila. Sa nakuhang CCTV footage ng kapulisan, makikita na ang suspect ay sakay ng isang Yamaha Sniper na motor, walang plate number, kung saan ang driver ay may suot na itim na jacket, samantala ang back rider na siyang bumaril sa biktima ay may suot na color maroon na damit. Sa kasalukuyan ay pinapaigting na ng CUCPO ang kanilang investigasyon na hinggil sa pagkakakilanlan ng mga sospek at ang motibo ng pamamaril. Nananawagan din ang kapulisan sa publiko na may alam sa mga sospek ng pamamaril na magbigay alam sa otoridad para matulungan ang sinasagawang imbestigasyon. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajuman Joanna Recote, Tatak RMN.
0: Lalaking may problema o ano sa pag-iisip ang umakyat sa altar sa San Sebastian Cathedral sa Bacolod. Yun mong rescue operation inabot ng mahigit 4 oras. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
13: Sinasabing may diferensya sa pag-iisip ang isang lalaki na umakyat sa retablo ng San Sebastian Cathedral sa lungsod ng Bacolod. Ang naturang lalaki ay kinilalang si Rex, 33 anyos, at residente ng Barangay 14 nitong lungsod. Ayon kay Nanay Jocelyn, ina ni Rex, bago pa man ang insidente, nagtampo si Rex sa kanya dahil mahigit 3 araw na hindi niya ito kinausap matapos ito hindi nakinig na kumain ng maayos. Pinaniniwalaang nagsimula ang pag-iba ng pag-uugali ni Rex nang ito ang iniwan ng kanyang nobya. Samantala, ayon sa kay Police Major Eugene Tolentino, Station Commander ng Police Station 1. Matapos dumating ang mga polis sa lugar, kasunod ng report na ito ang nakitaan ng kutsilyo matapos itong sawayin na umatras palayo sa altar. At sa ngayon, pansamantala ng pinalaya si Rex sa kulungan at itinurn over sa kanyang mga magulang. Matandaan, tumagal ng mahigit 4 hours bago na rescue pababa si Rex mula sa retablo sa panguna ng Bureau of Fire Protection, Bacolod. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radio Man Albert Jenner. Tatak karamene.
4: RMN Network News.
0: Sa ating entertainment news, si na Katrina Halili at Chris Lawrence, nagkabalikan na nga ba? Kasama natin sa balita, si Radyo Man Alex Furake.
14: Love is sweeter the second time around. Ito'y matapos ibunyag ng aktres na si Katrina Halili at singer na si Chris Lawrence na sila'y opasyal ng magkasintahan. Sa Yuri vlog ni Katrina, mismo ang kanilang anak ni Chris na si Katie ang nag-reveal na opasyal na sinagot ng kanyang mommy ang daddy ni si Chris nitong September 13. Ayon kay Katie, masayang-masaya siya dahil buo na ang kanilang pamilya. Kanto naman ni Chris, nagpapasalamat siya na binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ni Katrina at tiniyak na hindi niya ito sasayangin, kundi mas pagbubutihan niyang gawin ang responsibilidad para sa aktres at sa anak nilang si Katie. Dagdag pa ng singer, hindi naman nawala ang pagmamahal niya kay Kat, habang sinabi naman ni Katrina na nakita niyang sinseridad ni Chris to win her back para makasama na sila ng anak na si Katie. Kaya binigyan niya ito ng second chance. Ani Katrina, excited na siya sa mga susunod na kaganapan sa buhay nilang tatlo. Kasunod ng pagkakabalikan ng dalawa, ibinuyag din ni Chris sa pinag-iipunan na nilang pagpapatayo ng sariling bahay para sa kanilang pamilya. Matatanda ang nagkahiwalay sina Katrina at Chris noong 2014 matapos ang 5 taong relasyon at nag-co-parenting sa anak na si Katie. Kamakailan lamang sa isang panayam sa dalawa, inamin ni Chris na nililigawan niyang muli si Katrina. Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tatak or a Man.
0: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya. Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Centers.
15: Live via satellite. RMN News Nationwide.
16: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikyan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinagihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
17: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
18: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
19: Headline sa ato mga balita, si pagpostpone sa barangay GSK election suportado ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Samtang kapulisan sa siyudad sa Sugbo ni Lagway nga malinaw, nagwalay major incidents kaya natala ang tinuig nga Shomai Festival diya sa tisa diyanto nga weekend. Samtang balita sa sports, Simsri versus Sugano posible sa sayong bahin sa sunod duig. Samtang Stephen Curry ni pirmag bagong kontrata sa Golden State Warriors. Ini ang headline sa ato mga balita.
18: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
17: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
20: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Baong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makadikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa pangilaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
21: Tao na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
1: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
21: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
1: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
22: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
23: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB-263388 Series of 2026. Kinikil!
24: Uy, 150 over 100 man.
25: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
26: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
25: Ay.
27: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo na ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
28: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
29: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
30: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
31: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
32: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
33: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
31: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
32: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
33: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
31: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
20: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. M18 December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
19: At oras karon alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa atong mga balita. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho ni palaging healthy ang pagkain na kulang sa pahinga? Maaring maghulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
19: Ugaro sa Italy na sa itong mga balita, pag-postpone sa barangay Ugeski election, suportado ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolono.
0: DYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Suportado ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pag-postpone sa barangay Ugeski elections. Ginuman malagdain ni Presidente Bongbong Marcos ang balaod alang sa maong katuyuan. Awag sa mayor ngadto sa mga Ugeski barangay official sa syudad. Ngay panayon ang aktibo niling pagpangatundanan. Sa samahing ngayon, yawag gusto ni Archival ang gubang opisyali sa barangay nga nakalawat o mga pagsaway nga dublihon ang paningkamot ni ini.
3: Gay-dugay-dugay pa man sila naa sa katundanan. Ang ako lang, whatever na nailang ipanghimo na ma-improve.
2: Si Mayor Nestor Archival ang Ugeski barangay elections iro ganto na sa tuig 2028 din taglima katuig na usap ang termino sa papiling mga opisyal ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
0: Radyo mo nationwide.
4: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas, kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kapukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabi na sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Doc. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato, o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
7: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Matumba ko.
8: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
7: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
9: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
19: At oras karon, alas 7:53 na. Padayon ta sa ito mga balitang kapulisan this dakwai sa Subo ni Ulagway nga malinaw nagwalay major nga incidents nga natala ang tinuig nga Shumay Festival sa Barangay Tisa ni atong niagi nga weekend. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
5: Wala makatala ang kapulisan sa sudan sa Sugbo ug major incidents atol sa tibok kalihukan sa Shumay Festival 2026 sa Barangay Tisa netong Sabado. Mato ni Police Colonel Ricky Sumalde ang hepe sa Cebu City Police Office nga kini nagpakita kung unsa ka epektibo ang subsob nga pagpangandam, koordinasyon uban sa mga partner agencies, barangay officials, force multipliers ug event organizers. Mabot sa 88 ka mga police personnel sa CCPO ang gipakatap sa Barangay Tisa sa pagpangulo ni Police Captain na Meryl Causin ng Hepe sa Labangon Police Station 10. Among ginaganon sa mga police personnel, nakatawang nga malinawon ug hapsay ang selebrasyon. Sa usab ang itahasan nga magbantay sa kadalanan, mugiya sa mga motorista kung asa moagi, aron dili mohuot ang traffic, quick response, explosive ordnance safety, covert security uban pa. Gawas din ni miabag usab ang 60 ka mga force multipliers uban sa mga personnel sa City Disaster Risk Reduction Management Office, Cebu City Transportation Office, BPSO ug ang Barangay Tisa Medical Team. Ang ilang ginagano nagdugang o karigon sa emergency response, traffic control, community assistance o kaandam sa medical at tol sa karihukan. Nangunay si Sumalde sa pagmonitor, gikan sa pagsugod hangtod nga natapos ang celebration o doon sa Red Team nga gideploy aron pag-validate sa mga gipang-deploy o mususi sa kahimtang sa mga personnel. Sa tibok celebration, aga mga police gibanduan nga mohimog foot patrol o mobile patrol o pabilin ang police visibility monitoring sa ginagano sa mga tao. Tabangan ang mga mitambong sa kalihukan hugot nga pakigalayon sa event organizer. Tungod sa malampuson nga paghatag sa seguridad sa Shumay Festival 2026, si Sumalde midayeg sa mga sakop nga bisan sa kadaghan sa mga tao nga mitambong sa selebrasyon, makita ang presensya sa kapulisan sa kadalanan. Una na nga mihimo og on-site inspection si Sumalde og area assessment aron masiguro nga nasa husto ang gipatuman nga seguridad sa mga personnel. Gipasalamatan usab sa hepe sa CCPO ang publiko nga biabag kanila aron nga mahimong malampuson ang tinuig nga Shumay Festival. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante ni YHP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
10: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo mo nationwide.
12: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
13: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
14: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
11: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: Kung mag-uwan o nyakalit nga muinit, murag walay hunong ang sip-on og ubo sa mga bata. Mao nga kinahanglang magmatngon. Ting-uwan na, mami. Pasabot ni ini, daghan na usab ang mga sakit sa masasipon og ubo sa mga bata. Kung dili dayon maatiman ang simple nga sipon og ubo, mahimong mo grabe, mao nga dali mo bug-at ang pamati sa bata. Busa ayaw huwata nga musamot pa. Lihok dayon sa unang mga timailhan pa lang, sumpuan na. Sa unang sinyales sa sipon, sumpuan dayon gamit ang New Zep for Kids. Og sa ubong dunay problema, magmamigurado with Solmiox for Kids. Dapat aban si daan kaysa sipon o gubo karong panahon ting-uwan. Gihius ang ka-epektibo sa Solmiox for Kids o New Zep for Kids. Tabang alang sa kahupayan, maukini ang alagang Unilab. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine maleate plus paracetamol is the generic name of New Zep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sports ngayon! Sports ngayon!
19: Ato paminaon ka ng ato balita sa sports. Uban sa atong sports analyst, ng international boxing judge, kasama ng Edward Liga sa atong linya karon. Kasama ng Edward, mayong buntag!
18: Mayong buntag kasamang kin, kining atong balita sa sports, gihatod ganyo sa DTX sa 500. Sigurado na nga si Reggie Suganob ang sunod nga mapunta ni Tansa Simsri. Uban kining midaog ni atong adlaw Sabado. Humaniya gipildino ang challenger nga usab ka sugbuanon nga si Marca Bisilius pinaagi sa second round nga technical knockout sa second round usa ka kusog nga right hook ang gibuyan ni Simsri diina na naigos apapangig si Bisilius diina knockdown kini agipan sa referee og mibangon pa og nakapadayon pagduwa apan lain nga kusog nga right straight no ang gibuhian ni Simsri di indeed to kinitog pa mismo naong ni Bisilius o nag-down na po may bangon gyapon o gusto pa mo away o niya gidabudabuhan na kini sa Taya champion o giundang na kini ni referee Koji Tanaka o midaog siya tanong sa ka Simsri pinagis o sa ka technical decision sa maong kadaogan niya ang sunod niya nga makaaway mao ang mandatory challenger nga si Reggie Suganob nga bag-o lang usab no niya midaog ni adtong karong pitsa 12 karong buwana dito sa Bohol din yang gipildi ang kanhi world champion nga si Binati Nunchinga pinaagi sa 7th round knockout tungod ni ini ang Team I Promotions pinaagi niya attorney Floricel Ichabi sa Pudot gusto nila ipahigayon ang world title fight diha mismo sa Tagbilaran City sa Bohol apan ang kampo sa Taya Boxer posible usab nga gusto kini adto paghimuon sa Thailand or sa Japan, no? Depende na sa force bid unya nga mahitabo kung kaya ba ang ipahigayon diha sa Bohol ang usa ka world title fight alang ni Sugano og ni Simsri sunoda tuiga posible sa Enero o sa Pebrero sa sayong nga bahin na sunod tuig. Arita sa basketball, si Steph Curry magpadayon nga magpabilin siya sa Golden State Warriors. Human kini mi pirma og laing duha ka tuig nga extension nga kontrata sa kantidad nga $116 million. So magpabilin si Steph Curry kay numduman nga sa 2025-2026 NBA season wala makasulod sa playoffs ang Golden State Warriors tungod kay napildi sila sa play-in kontra sa Phoenix Suns, no, ani adtong buwan sa Abril karong tuiga og nagpalig-on sila ani ining pagsugod sa lain nga season karong sunod buwan o sa sayong bahin sa Nobyembre karong tuiga. Kining atong balita sa sports, gatud kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang idaran mahimong